0: Oyo oyo mngiseto grandzeka xisungula xiyenge xinwana xa mintiro ya siku ra namuntlha wa vumuni doxka n'weti ya mawana julo 2026 la inavela ku tivisa ta matirhelo ya hina tiva leswa nkarhi wa 5 ra xitava hi kuma mahungu ya mixo hi ku landza hi ta kuma a vunanga ni ta maxela jambu hi 5 ra xi 40 minuto xi kuma matimu ya siku sezo ra xi hlanganisa micina antena national ku va hi kuma journal ta manyama a ta va nkarhi wa 8 ra xi 15 minuto hi nga ta telaka ka tindzimi ta xitsonga la nga ta kumaka gingirika maputo hi gingirika maputo nga ta fambaka ya fika kusi swinene dexo ra xi nga ta ka xiyenge xin'wana xa mintirho xi sungulaka hi lerimi ra xiputukezi ni nga ta kumaka nosiari hi tirhisana na antena national hi dexo ra xi 10 minuto xi kuma nongoloko pontu por pontu 11 yo ra journal maputo ndzhaku hi 12 yo ra xi kuma tilokomhaka ti vumbaka journal datari hi 13 yo ra xi 12:30 hi ta va ni kuma journal datari hi tirhisana na antena national 13 yo ra xi enhlikani maputo hi mavonela yo yenta a ta va nkarhi wa 13 yo ra xi 15 minuto xi 14 yo ra xi mahungu ya enhlikani ku landza 14:05 xitiviso nkuweni 14:10 la nga ta kumaka minongoloko ku endlaka yona ni mahungu hi nkarhi wa 16 yo ra xi ta va hi ku nghena ka xiyenge xa madyambu xi nga ta sungulaka hi mahungu ya xifundzankulu mapotsi ku landza hi kuma switiviso swo kambanambana mati hi nkarhi wa 16 yo ra xi 15 minuto xi 16:30 vunanga bya mosambiki 16 yo ra xi mahungu ya madyambu ku phinda xifundzankulu mapotsi 16:10 a hi dyondzeni sekeleka a ta va hi nkarhi wa 16:30 minuto na hi kongoma swo swinene na 20 ra xi nkarhi wa nhlavutelo wa marungula 20 ra xi 30 minuto xi vunanga na hi kongoma 19 ra xi 19 ra xi hi ta va hi kuma matimu ya siku ndzhaku hi ta va hi 19 ra xi 30 minuto xi hi kuma journal da 19 tirhisana na antena national xiyenge xin'wana xa vukamu xi ta va sungula nkarhi wa 20 ra xi nongoloko a hi hanyi 21 ra xi hi kuma mahungu ya vusiku ndzhaku hi switiviso swo kambanambana hi 21 ra xi 10 minuto xi hi kuma ndzumulo swibongo swa vatsonga hi nkarhi wa 21 ra xi 50 minuto 22 ra xi hi kuma mahungu ya vusiku ku phinda hi 22 ra xi 10 vunanga ni tinqambi tintshwa hi 22 ra xi 30 minuto xi hi kuma nongoloko elaka ni ta vutsutsumeli hi 23 ra xi ta va hi kuma leti ti yelanaka ni matirhelo na ka siku ra mundzuku 23 ra xi 30 minuto hi ta va hi kuma Old Journal hi tirhisana na antena national na hi pfala xitichini hi nkarhi wa manage rito ri lomba David Ntimana loyi a nga ta ku pangalataka ka xiyenge xo rhanga.
1: Radio Msimbika Maputo.
0: Sinkoresh.

ya tira kambe ntirwa male a hi voni vutomi bya tika kambe hi fanele ku va hi nga hele matimba hi tshika ku ngurhanguri ya kona ya chefula ku ngbom ntirho wa kona namuntlha ntirho mundzuku siku ra xidzisa 10 minutes.

0: Karimatho naka akukula nwananga uta swivona kunene se ukulile swivona sho ina singora je 40 minuto jinga roma timya siku kuna velela vhinkseti lebyinene.
1: Matimu ya siku
2: namuntla itatsunzuka kuphangiwa ka dropa ra Alexandria hi mintamu ya vusocha bya Napoleon Bonaparte hi siku ra vumbirhi ka Mawuwani anga Judlu wa 1898. Nakona hi siku leri Deutsch ka Mawuwani wa 1903 mfumo wa Cuba wu nyikele xihlala xa Guantanamo ka mfumo wa Amerika n'walungu akuva wu yaka govela ra masocha. Hi siku ra mbirhi ka Mawuwani wa 1990 dropeni ra Mecca tikweni ra Arabia Saudita kuluza vutomi gidi ni mune wa madzana ni makume mambirhi ni ntlhanu wa vanhu ni wun'we anga 1426 lava a va ya landza mintirho ya vukhongeli. Matimu ma vula leswaku tiko ra Gibita ri sungulile ku phangiwa ndzhaku ka loko ku hluliwile vuhosi bya Cleopatra hi mintamu leyi a yi lumba vuhosi bya Roma, kambe loko hi lembe ra 395 ku ve ni ku tsavukana ka vuhosi bya Roma, Gibita sungulile ku rhangeriwa hi vusocha bya vaBizantino. Vuhosi lebyo byi rhangeriwile hi mintamu ya vaSurumana leyi yi nga dumela yi tlhela yi phanga Gibita hi ku famba ka lembe ra 642 na yi rhangeriwa ya Amir Ibn al-As, murhangeli wa makhandza ya Khalifa Omar. Hi nkama wolowo ntsindza wa Gibita wa rhurheliwile wu ya ka mbangu lowu vakristi a va wu tiva leswaku hi le Babilonia. Vunkhozisi bya vaarabi byi fambile ku ya fika lembe ra 1906 loko vafatimida va sukela Tunisia va phangele tiko va tlhela va yaka khokholo rikulu ra xisocha. Vafatimida a va rhon'wa swinene hi ku rhangela mintengo leyi a yi landziwa a ri dongeni ra combe ra vito Mar Vermelho lomu a ku xavisiwa kona swilo a swi hodiwa India na swi kongomisiwa Italia. Loko hi ku famba ka malembe ya 1516 na 1517 Sultan Selim wa ku sungula a hlulile vamameluki, Gibita a sungulile ku vitaniwa xifundzankulu xa vuhosi bya vaOttomano. Hikuva vuhosi bya vamameluki a byi ni vuherheki rikulu ni ku a ri nga londzisi makhandza ya rona ni ku va hi tlhelo rin'wana a ku ni ndlala yikulu ni vusweti, matiko ya Fransa na Inglaterra ma sungulile ku luka makungu ya ku phanga Gibita na malava ku ya rhangela ta mintengo leyi a yi endliwa minkingeni ya Mar Vermelho. Ave ma endlela lawa hi 1798 Napoleon Bonaparte a nga rhangela xikwata xa 55 wa masocha lawa ma nga ya phanga doropa ra Alexandria, kambe na lava ku ya vonisela mintengo leyi a yi endliwa hi manghiza a Gibita. Vuphangelebyo byi hetisekile ndzhaku ka mavhiki manharhu ya ku lwisana xikarhi ka masocha ya Napoleon Bonaparte ni va mameluki. Hambileswi a nga kota ku phanga Gibita, hi 1919 Napoleon Bonaparte a sindzisekile ku tshika ku rhangela Gibita ndzhaku ka loko a hlongoliwile hi masocha ya vuhosi bya vaOttomano lava a va seketeliwa hi masocha ya manghiza.

0: kama timu ya siku namuntla itsunzukile ta kuphangiwa ka doropa ra Alexandria hi Napoleon Bonaparte a Gibita hi siku ra vumbirhi ka mawuwani a nga jodli wa 1898. Nongonoko lowu lulamisiwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Hlolo ba xikolo n'wananga ave poto general kusuka laha xifundzeni xa ka Manyisa ka ringana 5:55 kedi mnyamani kasi u yi kuma kwini mali hikusa vanghani va kuma mali ku tirha wena ya wena leya ku va siku rin'wana na rin'wana tshama yo pfo byelo mu yi kumaka kona mali u sa ri xile vanghana hi lavaya va famba va bhana vona yo etlela kambe emakumela timali ya ma hambanile nkarhi mun'wana humaka mun'wana nghena nkarhi mun'wana nga etlela mun'wana a ya kona.

0: Gingrika Maputo.
1: Oitora jidza 6 minuto jilika gingrika Maputo. Kasikurna mwantla umone 2 ka julho 2026. Mintirho ya hina i ta va hi fambisa xileswi endzeni ka gingiriko hi ta va hi kuma vunanga bya vhiki hi ta kuma leti nlaka ni mintengo kambe a nga ta siya ndzhaku maxela dyambu macincela ya timali na yi nga ta pfulaka tinqonga i bula ni mikisetwa hina kasi nkarhi wa 9 xi ta va hi kuma mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputo hi ku landza i ta va hi kuma leti nlaka ni mintengo nakona hi ta va hi kuma yenzela miganga ya ku endla ka yona hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku va kuma a mahungu lamanene ya leswi swi humelelaka a xifundzankulu xa hina a hi nga ta siya ndzhaku ku va hi tsutsuma ya laya a Conselho Municipal da Cidade Amatola lava tirhikulori kusukela ka tolo va kumekaka kona na va vona hi le kusuhi malandzela ya mintirho leyi paluxiweke kola ka mintirho ya Radio Msambiki leyi alinaka ni ta vukosi la ku katsiwaka matiko ya ku hambanahambana lawa lava va bulaka hi mintirho leyi faneleke ku va yi landziwa nkongometeni wa ku va ku hluvukisiwa a xifu kasi a doropa ra ka Matsolo ku hluvukisiwa xifundzankulu Maputo leswi vulavula hi leti nlaka ni ta vukosi ku vulavula ku va ku kumeka a matiko ya ku fana na Portugal Afrika-Dzonga Eswatini van'wamabindzu va lomu tikweni na vona ni van'wana ku endlela ka vona na nkongometo a lowolowo ku va ku lavetiwa hinkwato tindlela ta ku va ku bungiwa ku chukiwa leti ti nga kota ku va ti hlengela ka ku va ta vukosi i xiyimo xa doropa ra ka Matsolo tlakuka mabindzu ya ku hambanahambana ma pfuliwa leswi swi nga endlaka leswaku kunene mavula lawa ku pfuliwa ni tikomponi tintshwa ku pfuliwa ka tona ku vula leswaku kunene majani tintombi va ta thuliwa va va va endla a mintirho yo hambanahambana endzeni ka gingirika Maputo i ta va ta ni levulaka kona hi kuma ta maxela lowu i nkama wa ku va hi tiva leswaku kasi namuntlha ku titimeta kumbe ku yisa ku kumeka ka mpimo wako
2: yi ngela sweswi ta matshameli ya nkama
1: vaxiva ta maxela dyambu va rungula ku va madoroba ya tete na beira namuntlha wona ma nga ta tshukaka ma ku pfumela ku tlula hinkwavo madoropa ya tiko xipimo xa 30 i 2 grau centigrados ku ta landzela doropa ra ka Maputo 31 incayincayi na nyambani 30 vilankulu kiliman na mpula na Pemba 29 Shimoyo 27 i ugamu ita kuma doropa ra lexinga ringa ta tshukaka ri pepela ku tlula hinkwavo madoropa ya tiko hi xipimo xa 25 grau centigrados

0: Lishile David Ntimana lishile ka vayingiseri mahungu ya xifundzankulu Maputo mahlayiwa hi Jose Ariel Makwakwa. Xiyandla xa murhangeli wa nhlangano wa sete ya Akhwavela a tlhela tiyisa van'wamabindzu va ku lumba tiko la Mozambique ni handle ka lona ku hisekela ku hlomisa ta mabindzu a munisipi ya ka Matsolo, mabindzu lawa ma nga kotaka ku venene ma hisekela a ku tlakuxa a muganga lowu wa xifundza xa ka Matsolo kumbe munisipi ya ka Matsolo hi tindlela to hambanahambana. Honorio Boana ayanakanyisa leswi swaku i swa lisima ku cinca matshamele ya ka Matsolo hikwalaho ka mukhandlu lowu pfuluwaka hi vurhangeli byi kongomaka a ku veneni ku kota ku hlomisiwa mintirho yo hambanahambana leyi mi nga kotaka a ku va mi pfuna a vahanyi va ka Matsolo a nga li ntsena. Xiyandla xa murhangeli wa sete ya a vuli marito lawa wa vunharhu lweyi loko ku khanguliwa nhlengeletano ya van'wamabindzu va ku lumba tiko la Mozambique ni handle ka lona hi ku kongoma a ku va ku hlomisiwa mintirho yo hambanahambana a doropeni ni munisipi ya ka Matsolo hi tindlela to hambanahambana mintirho leyi mi nga kotaka a ku va mi hlengela hi tindlela to hambanahambana ka nhluvuko wa munisipi ya ka Matsolo. Ku tlula 100 wa vabindzuli va tihlampfi lomu ka mathangi a xifundzeni xa Lebowana xifundzankulu Maputo va karhi va hlomisiwa hi vutlhari byi yelanaka ni ku bindzula tinhlampfi lomu ka mathangi ma kumekaka amantini ni nkongometo wa ku tlakuxa bindzula tinhlampfi ka muganga lowu u lumbaka a xifundzankulu Maputo. Maendlelo lawa ma humelela tanihileswi hakanyingi ku vonekaka a ku ludzeka ka bindzula tinhlampfi leti hi ka nyingi ti kumekaka ka mathangi ma yakiweke ka Machombe ni tindhawu tin'wana ka tona ku tsutsuma ka mati lana hakanyingi ku vonekaka a ku tala ka mati ni ku dlayiwa ka tinhlampfi toleto. Ku vulavuliwa hi mathangi lawa ma kumekaka kasi ku vulavuliwa hi mathangi lawa ma yakiwaka hi switirho leswi swi pfuxetiwaka minkarhi hinkwayo loko swi vileliwa a ku tirhisiwa hi tindlela to hambana. Murhangeli wa mintirho ya ta xuma hi xiyimo xa xifundza xa Lebowana a tlhamuxele leswaku ku ta fika sweswi se ku nyikeliwe a tinhlampfi kumbe a swihlampfana hi ku kongoma a ku kota a ku hlomisa a vatirhi lava va luzekeliweke hi tinhlampfi ta vona. Ku vulavuliwa hi Sage Mill wa swihlampfana swi kongomaka a ku va swi nga hlomisa a valandzi va mintirho ya ku bindzula tinhlampfi lava va luzekeliweke hi tinhlampfi ta vona hikwalaho ka swikarhato swo hambanahambana va hlanganeke na swona. Masukela ka tikweni la Afrika-Dzonga ma vula leswi swaku 350 ya vana va tiko la Mozambique va hlongoliwile emugangeni wa Mamelodi ku fambeni ka siku la tolo hikwalaho ka nxanisa ya xenofobia ya ka mahlweni hi ku vonaka etikweni la Afrika-Dzonga. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Eduardo Figurão.
1: Mazara manharu ni ntlhanu wa makumi ya vana va Mozambique hi lava vuyisiweke tolo hi mfumo wa tiko ndzhaku ku va va hlongoloweni lomu a va tshama kona a Bairro Mamelodi edorobeni la Pretoria. Mhaka leyi hi leyi vonekeke hi wavumbirhi wa vhiki lolenga ka lona siku a ku ri karhi ku endliwa minchololoko lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Hinkwavo vanhu lava hi lava etleleke eka vukombisi bya Mozambique edorobeni la Pretoria va vula leswaku va yo jumiwa hikwalaho ka swona va tlhela emakaya na va nga na nchumu. A hi nga yingeleni vumboni bya mamana Rosita Kuna na mulumuzana Lovemo Lucas Simango.
2: A nkarhele wa maonzi tali va ta va ta ba xipfalo va ku humani humani humani machangani humani va ba mukhukhu a xipfalo lexi a xi tshoveka loko va fika va ku u na passport ke ni ku e na passport ni va vonisa passport ya mina va ku okay sharp. Ku vuya vafana van'wanyani va ku wena paka swijomba swa wena u famba ku mina ni kwati hi levhele ni yo huma na jerisi ntsena na bag ya tipasi ku a ni yi pasi hi mfanelo ya munhu leyi ni nga huma na yona ku grave kombela sukuru ka muganga wa mina a ku biwanga munhu hi hume kahle se a ni tivi ndhawu yin'wanyani ku mari ku hi swi vona laha hi nga tlhangana koho van'wanyani va vavisekile.
1: Handle ka mpahla leyi u nga gqoka yin'wana u swi kota ku va u teka swigondzo swin'wana swa wena?
2: A ni swi kotanga a ni vangani na matimba se dasani loko va ku a hi fambe u tlhelela ndzhaku u ya teka swilo ni ten right a ni vangani na matimba vhele
3: da ni kumeke ni ri Mamelodi ni kumeka hi mphakati wa Mamelodi va ni khoma va ku u te njhani ni ku ni te hi passaport va ku passaport ra wena a ri tiri ka xinyimo lexi nga ri na xona nkarhi lowu ku ri hi mi byerile hi ti-dia 30 a ya ha mi lavi ni khipa passport ya mina yi le valid na masiku hinkwaswo ni va byela ni kumbela ni ya teka a swimbalo na yini na swin'wanyana va a va pfumeli ku ni ya teka swimbalo ni vuya the way ni nga nyimisaka swona sweswi a ni khomanga nchumu a ni khomanga mali a ni khomanga nchumu ene mina ni tswariwa manika district de machazi a ku na xin'wana na xin'wana kahlekahle yo swi lupheka la joni va ri a va ha yi lavi ende a ya ha laveki hi vana va la a mfumo wa la a wa ha yi lavi a mfumo wa la
1: ene ka lomu se a wu tirha yini ntirho munhu u nga ha tirha wone kwahala Mamelodi
3: lomu a ri na xiphaza ni xavisa tizimba na grocery na xiphaza lexiya se ni xi siyile ni twa ku na nchumu ya mina va teketelile hinkwaswo ni foneliwa hi masitendi ku va teketelile a ka ha ri na nchumu
1: ine ka sweswi u tlhela ya machazi u tlhela na yini u tlhela na yini sweswi
3: sweswi ni tlhela ya machazi sweswi a na pulana sweswi no nyima ni munhu sweswi na rhanda na yona na foni se yo tima na chachari no endla ku lombiwa yi timini na foni ku ni nga fonela hambi maxaka va kota ku ni pfuna se a na pulana ni kombela mfumo wa Mozambique ku ni pfuna ku ri a na ha ri na pulana ku ri laha ni tshamaka kona loko ni fika mixungu ka ha lavaka futi male imanyani ku ri ni ya fika machazi se ni kombela a mfumo u ni pfuna ku mina ni swi tiva a na ha ri na solution ni heliwe i solution a na ha ri na pulana
1: muyimeli wa Mozambique atikweni la Afrika-Dzonga mamana Maria Gustava a tivise leswaku namuntlha ku ta vuyisiwa van'wana va 115 va vana va Mozambique lava dumeliweke eka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Limpopo i ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi nga le ka Eduardo Figurão.
0: Ave mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto hi n'wi xuvela mixi wa hombe ni vuyingiseri byinene ka mintirho mi landzelaka.

9 ore e 7 minuti xa ile kare kuma mahungu ya xifundzankulu Maputsu ya mahlweni kuva hi ku navelela vingiseti byinene bya mintirho ya hina kola ra Dimsambiki emisoro provincial di Maputu. U nga baleki ka xikhomamoya xa wena ku sa tinyingi leti hi navelaka ku va hi ku tisela tona ndzeni ka gingirika Maputu hambi hi ka yin'wana a minongoloko kola ra Dimsambiki.

0: se boti wa mina ai mina lwe uni bonaku lano la vetela ku hlamba mandla kambe ish
1: sei iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati
0: aswile ka mati maseve maka ile ka sipwe ku sane na yona ninga ta ku yini nilavaka kuti
1: ha ungaza ufa hindlale ku kala unga hlamba nga hisipho
0: maseve loko unga hlambi hisipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lowu ya ulava ku kuja leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi
1: so swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile
0: hi matihlo ya nyama nge swivoni kambe swikona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe
0: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
1: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
0: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaku mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: BGR ingakupfuna hi ku bilisidata unga titsetsi hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 26 25 800. Unga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: 9 horas e 10 minutos, já mostrou ainda que vai pangalar na uena. Você nunca gingrica Maputo? Tirou no lanzaga o fambanja. Recenja, nilo mucumeca a cona. Manhã na unga que tolo, a água chansanga ngopo. Wena mtsevi nje usukumile swidluwani tani laswi faneke kona leswi riyeketi nkoka tolo kambe moya nga ku phazamisile nyana ka wena murimi masin'wini swo yini matihlo se ma sungula ku va matsakanyana leswi ma swi vonaka hambi wena u byalabyalaka nyana kola gikini se wa sungula ku va u tshovelatshovela nyana swona wa tsemanyana swisaladaninyana na tinyala ke u tshika u khatulakhatula nyana makamba ti twisa ku yini loko u endlisa xileswo nga linkwaswo swi landzaka le bazara swi sindzisa ku va heyi u woxa phaketi minkarhi hinkwayo ka wena muxavisi swo yini nxavo wu yini kambene ku navela leswaku u famba hi tinete na leswona Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo Mpangalato wena minkarhi hinkwayo hi 102.3 FM na 108 ka onda medium na ya xaka mintirho ya hina kusukela magodi 89.0 FM Pontadour 90.0 FM nakona u nga yi kuma ka internete www.rm.co.mz epe Maputo

0: kunane tikungu la Africa okusaseka kungani vanhu vakusaseka kungani tinhlari kungani vanhu lava va tiyitaka akutirheni va landza mintirho yo kuhambanahambana kambe ku chota ntwanano hi leswi Zita a hiteleke naswona la ka nkarhi lowu kunene a vana va tiko ra Afrika-Dzonga va hlelelekisaka van'wana a vana va matiko ya ku hambanahambana hi le ndzeni ka gingirika Maputo Jose Harold Makwakwa a kola studio na kun'wana Domingos Makalani swin'we ta va hi longoloka hi kongoma ka miganga ku hambanahambana xiyimo xa xifundzankulu Maputo hoyo hoyo Jose Harold Makwakwa hoyo hoyo Domingos Makalani
1: na kunene I hoyo hoyo nkulu nkarhi lowu wa chibyikeleke byi nga yimi 9 horas na 36 minutos hoyo hoyo Domingos Makalani I nkarhi wa ku va hi endla nkatsakanyo wa liendzo leli landziweke murhangeli wa huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko mamana Margarida Talapa lweyi hi mpfhuka wa masiku a kumekeke a Azerbaijan hi ku ya landza leti a ti kongoma a ku va tiko la hina ni kota ku hlengela ka tona Domingos Makalani nkatsakanyo nga wu endlaka wa liendzo leli ni mintirho leyi milandziweke hi Margarida Talapa Azerbaijan.
2: Yalo sela Ariel Makwakwa, yalo sela David Ntima na Shikangu ni mungi seto kuzonza kwa Radio Msambiki msoro provincial Maputo hakunene amuzangeli wa huvu ikulu ya kubo mla utikweni Margarida Talapa ilu amba kankatrakanyo unene walienzu liji adziambiki ishipi musha viki ji kalutiki atikweni ja Azerbaijan ngupfu adropeni ja Baku kukaneliwa hii tiku liji kumikaka atikunkulu Asia mbangulu ya vanyisaka matiku nkulu Asia na Europa adropa dza Baku jini kukula 2 milionji wa vanu kalava va kukula 10 milionji wa voni kasike adropa dza Baku ile dzingani akuswe ni 4 milionji wa vanu kalava va kukula 10 milionji ishimu sha tiku dza Azerbaijan Margarida Talapa kalienzo le dzia mbiki mpfuka wa viki tikweni dza Azerbaijan ngopfu adropeni dza Baku ilwe anfa ani kongometo akuva tisantirisano shikamwe ni huvu ikulu ya kubwa mlao tikweni dza Azerbaijan na bintu huvu timbene ta kubwa mlao kama tiko kwa hambanahambana na liti huvu lititi lumbaka anhlangano wa matiko ya xisurumana kukaneliwa hi nhlengeletano kasike hi ntirho lowu kuone Margarida Talapa veke a kumeka ka nhlengeletano leyikulu ya matiko ya xisurumana na ali nhlengeletano ya nhlayo ya vumakumemabirhi eka nhlengeletano leyi ku kumeki kusuhi swinene ni 400 wa vanhu va ku lumba 10 bya matiko ku fambeni ka ku va a kumeka ka nhlengeletano leyi Margarida Talapa hi lwi a bekeki mavonela ya huvu yikulu ya ku boha milawu atikweni hi mayelana ni mpfilumpfilu leyi yaka mahlweni va yi voneka tikweni bya Palestina na ali mpfilumpfilu leyi yi hlanganisaka matiko ya Palestina na Israel hi kulaka ku va Israel ali Palestina a nga fanele ku va ali koni swi nga tiko ku juleka ku va Palestina lwi ali mbangu lowu lumbaka tiko bya Israel kambe ke na Palestina ali lwi na yena julaka ku va vumba tiko swi nga hi leswi nga hi xiswoni ka nkama wa sweswi xikan'we na Gaza lwi na yena a nga kazi ha nyandzeni ka timpfilumpfilu leti na toni ti pfuxiwaka hi Israel kutana Margarida Talapa loko a kanela ka ku tlula tlhanwa makumi wa vazhangeli va tihuvu tikulu ta ku boha milawu hi xiyimo xa matiko ya misava hi lwi a hleke leswaku huvu yikulu ya ku boha milawu tikweni bya Mozambique yi vona swa nga Palestina na Gaza va nga ve tiko swa nga hi leswi swi bekisiweki hi malembe ya ku hlawa Israel na yena a nga tshama ka mbangu lowu nga ku woni ku hanyiwa hi ku zula ka matiko ha mabidzi a nhlangano lowu wu hlanganisaka matiko ya xisurumana i nhlangano lowu vumbiweki ka malembe ya 1900 xulani nkongometo ali wa ku va ku bekisiwa a ku zula atikweni bya Palestina lweyi a yaka mahlweni hikuva a hanyaka mpfilumpfilu Margarida Talapa hi lweyi ni tani ni hlaya leswi ni hlayeke swone a veke a tiyisa ntirhisano ni huvu yikulu ya ku boha milawu atikweni bya Azerbaijan nambi ni huvu yikulu ya ku boha milawu atikweni bya Qatar a Azerbaijan Margarida Talapa hi lweyi a kutiki leswaku tiko lebyiya byi kombisa ku navela ku va byi amukela vadyondzi va tiko bya Mozambique ka matiko ka malembe lawa mataka Qatar ku naveliwa ku va tiko bya Mozambique na Qatar va nga tiyisa ntirhisano hi swiyenge swa ku hambanahambana ngopfu ka vukulu bya pfindla bya misava Margarita Talapa a pangalatiwile ka ntirho lowu ka liendzo lebyi bya byambiki a Azerbaijan wa Baku hi tinhenha ta huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni lani nakoni veki ya kumbisa ku nyoxa hikwalaho ka mihandzu leya mikumiki tikweni bya Azerbaijan. Azerbaijan i tiko bya mundzuku nili i tiko bya mundzuku hikwalaho ka ku va i tiko lebyi byi nga ni doroba bya ku tshamiseka swinene byini mapredo lamakulu doroba bya ku basa swinene i doroba bya xima nguva lawa hi ku hambana ni madoroba ya ku hambanahambana. Lweyi a tivaka Dubai a nga swi kota ku va a vona kutsongo matshamela ya Azerbaijan Baku kumbe nakona a nga swi kota ku va hikwalaho ka switizo swa tava manguva lawa a vona matshamela ya Azerbaijan. A mali ya Azerbaijan yi vitaniwa manati na alimali leyi loko yi cinciwa hi timetikali yi nga tlhasaka ku swihi swinene ni 50 wa timetikali kutani i mali leyi nga le ka matshamela ya ku tiya swinene. Kutani hi nkatsakanyo lowu hi nga wu khasisaka hi mayelana ni liendzo bya muzhangeri wa huvo yikulu ya ku boha milawu wa tikweni bya Mozambique Margarita Talapa liendzo bya mpfhuka wa vhiki ya Mozambique a Baku a tikweni bya Azerbaijan.
0: Domingos Makalane, hi navela ku yiva hi tiva la Mozambiki hi le ka nkarhi wo xika kambe lama tshamela hi wa ya ko loko hi ku vulavula ta maxelo.
2: I xivitiso xa Lisima David Ntimana a Baku Azerbaijan va le ka malanga kambe i malanga lawa ma tekaka mpfhuka wukulu swinene hikwalaho ka ku va tiko lebyiya i tiko bya ku hisa swinene a loko la Mozambique hi le ka 12 hours bya Azerbaijan hi le ka 14 hours ku ni mahora mabidri ya lawa ma nga mahlweni hi ku hambana ni tiko bya Mozambique ka hisa Azerbaijan kambe a ku hisi ku tlula Qatar. Qatar ku tlhasa 50°C lanakoni hi swi koteki ku va hi kaluta koni hi ta vele ku va hi zwendzeleka hi doroba kambe swi kotekanga hi minkama madesora hikwalaka ku va kutani mumu a wu tlhava ngopfu swinene.
0: Hi swona i khensile Jezer Ariel Makwakwa hi wolowo nkatsakanyo wa Domingos Makalane.
1: Khani mambo Domingos Makalane hi ta gijima hi kongoma layana aka matsolo lani kusukela ka siku la tolo ku landziwaka nhlengeletano yikulu ya van'wamabindzu. Van'wamabindzu lava va tlulaka 2,000 na va ta hi ka matiko ya ku hambanahambana ku tata hlengeletana ku landzeni ka mintirho ya bindzu. Fernando Sidomo hoyohoyo lixile hi wihi nkatsakanyo nga hi endlela ka wona ka mintirho leyi mi yaka mahlweni edorobeni ra ka matsolo.
3: Auxeni a José Ariel Makwakwa, auxeni David Ntimani hi Jovita Ngovo a yangulaka kusukela a ntsindza ka doropa ra ka matsolo hakunene kusukela tolo hi karhi hi kombisa a nhlengeletano leyikulu yi landziwaka nhlengeletano ya ta mintengo lana matiku ya ku hambanahambana mahlengeletaneke kusukela tolo ku va va dokadokisana ni ku nyikana vutlhari leswaku ku laveteliwa tindlela ta ku va ku hluvukisiwa ta mintengo atikweni ni matiko ya vambe hi xileswo tolo a kumekile kola holobye wa ta makungu ni hluvukiso atikweni sa le mvhalaku va pfula nhlengeletano leyi ni hlekani ku ve ni a dokadokisano wa ku sungula namuntlha nakona i siku la vumbirhi lana ku ta humelelaka ku ta endliwaka a midokadokisano yin'wana ni tinhlokomhaka leti yelanaka ni ku hluvukisa mintengo ni ku hluvukisa tikomponi ni letitsongo na tona ti sungulaka ku nghena ka xiyenge lexi xa mintengo ni mukhandlo lowu tiku munisipi ni munisipi tiku ni tiku u nga na wona leswaku ku pfuliwa mintengo ndleleni ya ku hluvukisa a vutomi la xitsungu. Sweswi hi bulaka na n'wina hi kumeka ka ndhawu leyi komponi ni komponi yi titsaliseke yi kumekaka kola na yi kombisa bindzu leyi yi nga na lona hi ta hlomela hi ka matlhelo ya ku hambanahambana kola hi ta bula ni mamana mun'we mamana Auxeni
4: a vito hi mine Anazita mutizi wa impreza ya munisipi ya Matola hi kola a conselho municipal ya Matola a ku va hi buya hi kombekisa a mitizezu le henhla ka siku dzin'wana va hi tleketla a xitshungu xa le ka matsolo hi tlhasaka maputso.
3: a sikula tolo li fambe njani anga leswi anga va sikula ku sungula li fambe njani
4: done li vonile li fambi akbe loko hi fambisile a muzangeli wezi lwe abo ya a visitara a formulate hi kumeka ka dzoni swi voni na swi famba a ku zule
3: loko avanhu va miendzela lana mikombisa ka mintirho ya n'wina hi swi hi leswi va lavaka ku tiva swona
4: avanhu lava boyaka va boya va vona a fera dzezulani va boya va dya ku tiva swa ku a mafambela yezu hi tleketlekisa ku yini a xitshungu ni ku tiva leswaku ha cinca ka leswi swa ku fana ni sweswi hi nga amukela swibomba leswa nyuwana hi kumeka sweswi hi suka ka mabileti hi famba ka muchini buraku hi cinca a maencela ya ku tleketla xitshungu ku hi tsemaka timhaka leti ta ku teketeliwa a timali a phakati ka komponi hikwalaho ka ku va kobra lava nga nyikeli mabileti
3: se lava va miendzelaka va swi yamukela va nyoxa hi mintirho leyi mi kombisaka yona
4: va nyoxa hi va tlhela va hi boyara hikwalaho ka mabileti ku va li mabileti na vona va swi nyoxele va nyoxeliwa hi ku hi tizisa a michini va tlhela ka mi va ku va dya makaritawu
3: se makaritawu mi sungula ku bindzula
4: makaritawu dya mafamba ku va hambeliwa experience xa ku va hi kombekisa ku swi tizisisa ku yini ni swo swi hakhanelaka va ku hala a va teke ku lava va tizisanaka ni ni vazangeli vesi
3: nkomo swinene mamana loko ta va swi kotile ku hi hlamuxela leswi komponi ya ETM Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola loko a hlamuxela mayelana ni leswi a swi endlaka va kombisaka swona ka ntirhisano lowu hi vona leswaku ku ni komponi yin'wana leyi nga lani hi ta zama ku bula na vona ku va va ta hi hlamuxela avuxeni a vito
5: xile mamana vito mina Anselmo Mati
3: Anselmo u kombisa impreza yihi ya kona komponi yihi ya kona hi swihi leswi mi swi tiseke kola a ka fika nhlengeletano leyi ka xikombiso lexi
5: a swi tisaku lani i impreza ya mobilidade estacionamento swa ku loko u ni xitolo a frente kwaku u buye u hamba reserva du space so para ku tshama a movha yaku so para matola a xonga ku nga vi ni ku movha un'wanyana le un'wanyana u le hala ku ve ku ni organization
3: siku la tolo li fambe njhani loko mi kombisa a ntirho lowu wa xitacionamento
5: a siku la tolo li fambe khwatsi ku ve ku ni ku tala ku tlhela ku tsakisa ntirho wunene ungavi lu kona a yi mahlweni presidente ya municipi da matola a yentxa swiwi swa tsakisa
3: mi endzeliwi ngopfu swinene tolo ku va vanhu va ta tiva mayelana ni ntirho lomu wu landzaka
5: hi endzeliwile swinene ngopfu ku ve ku talile mi swi tsakisile hi ti-requads
3: i nkomo swinene hi tlangelile i vanhu lava hi nga na vona va kumekaka na va kombisa mintirho ya vona ya leyi va bindzulaka yona kola ku ni tikomponi ta ku hambanahambana nambi ni mintirho ya vululami yi kola a nga tribunal fiscal va kola hi ta zama ku yingisa mun'we ka lava va nga na hina kola nakona va ku kombisa a tribunal fiscal leswaku va hi tlhamuxela hi swihi leswi tribunal fiscal a kombisaka swona kola avuxeni a vito
6: a hi makhongolo
3: mamanana tribunal fiscal a karhi a kombisa mintirho hi swihi leswi mi kombisaka swona que é que estão a apresentar aqui nesta
6: viemos aqui essencialmente para fazer a divulgação dos nossos serviços fazer compreender aos cidadãos que existe um tribunal que podem, serve para mediar conflitos no âmbito de relações jurídico-fiscais. Então, viemos aqui para dar a conhecer ao cidadão sobre a existência deste tribunal.
3: Estão aqui desde ontem e como é que está a ser a aderência e a curiosidade do cidadão em saber destes conflitos fiscais?
6: Está sendo uma experiência muito boa, por acaso. Nós podemos perceber que muitos sujeitos passivos não entendem muito bem esta área, não tinham conhecimento da existência deste tribunal e... Está sendo muito boa a experiência. Sim.
3: Muito obrigada. E marito e a mãe, o avacombisi, o tribunal fiscal, o avacomeca a cacola, a cascombisi leixe. Fernando Sidum, isso é leixe, o sevonaca, cascule lanha muita.
7: Kunene juvida ngopfu namuntlha i siku la vumbirhi leri naka na ni ntirho lowu wa Forum de Negocios e Feira Empresarial 2026 lana ka matsolo i ntirho lowu kunene namuntlha ka siku la vumbirhi u taka na u voneka i vanhu vanyingi se va fikaka lana aku hi ntshimantshima va ta kombisa leswi va swi endlaka leswi va swi mahaka lana hi kwala ka exposição lexi nakona hi vona emitirho yinyingi ngopfu ya lisima ngopfu swinene leyi ntalo wa vanhu va yi lavetelaka a ku va va yi kuma lana hi vona masemende hi vona matinta hi vona ni swin'wana swo tala ngopfu swinene lana hi nun'we ka lava kombisaka entirho lowu a sim tatana Radio Mozambique a vito ku sungula i mpfini mi swi kombisaka laha.
8: Bom, a vito na mina é mina Jorge Bila, nilumba empresa DSA, Consulting and Advising. A empresa lei e prestar mais serviços, e a contabilidade, fiscalidade, recursos humanos, nenhum ano. E por na há uma empresa que vai matar longuiça, mas vai matar aquela, há um imposto. Lá me falam que vai matar aquele ou logo uma empresa matira. Então, e dará assistência a uma empresa.
7: Milão, a Moçambique, você lembra muito?
8: Desde 2021.
7: A mentira, foi uma janela, vai estar vanhingue, vai lá vaga, eu vou punir uma mentira, não é?
8: Sim, sim, vai estar vanhingue, vai lá vaga mentira ainda. Não, eles falam que foi aquilo, eles só vão. E a mulher vai, vai para a funa, aquelas pessoas que lá vão, aquelas pessoas que vão ter negócio, estavam a te fama bem.
7: Algo me chamou o cara, entrou um negócio para eu para a funa, vai ninguém, só que vai cortar, eu sou o cara, vai cortar a minha trona e fama casa.
8: Então isso, porque a entrou aí, né, que vai, funa vai, não vai ter longuiça, em termos legais, porque um cabelo não compõe e tira. Aí aquele eles falam agora aquela só se o com uma multa ou com um problema então ele é uma empresa ele só que vai mas tirar legalmente na cona e vai nica mais relatório lá mas funa aquela só que vai vana eles vai tirar aquela só
7: alô meu como é que você me comeca coisa
8: e comeca Avenida Samora Machel à frente da King Village
7: Lumatola. Muito obrigado, Bila. E que se engolfo o Nene, entre o Nene, eu acho que a Ancama Juvito, o seu Uai Tutsuma. Com o Nene, ele é enganado, logo se quer na Caixa Inglês, já feira empresarial da Matola Juvito.
3: José Ariel Macuacua, na David Nidiman, ele é enganado, escuta com a minha fixela, Cangarlo Amicho.
1: A tlangela Juvita Ngovo na Fernando Sidumu akuva mihinyikile antsutsu wa leswi nga karhi swi humelela ka mintirho ya ta van'wamabindzu lava va hlengeletanaka kusukela ka siku la tolo edorobeni la ka Matsolo. David Ntimana, matshamele ma komba ku ya matika etikweni la Afrika-Dzonga, vamakwerhu i vanyingi lava va yaka mahlweni hi ku venene va suka etikweni liliyana hi ku kongoma tiko

0: n'wana i mpfilumpfilu yi byalekeke Afrika-Dzonga ntimana.
1: U tisile José Ariel Mokwakwa kunene i lavetile tindlela ta ku va hi bula ni vanyiseti va hina ka mixo namuntlha ku fambeni ka gengeri ka Maputu wa namuntlha, laha hi navela ku va hi tiva leswaku kasi maamukelelo ya vanhu lava va yaka mahlweni ku va va hlongoliwa tikweni ra Afrika-Dzonga, ntalo wa vona va vuyaka na va nga tamelanga nchumu, va wutleliwe hinkwaswo leswi va swi tirheke hi malembe, hi tin'hweti, hi mavhiki, a va na nchumu hi wa ya kona. Nakona kasi vayingiseti va hina va vule leswaku va fanele ku va va ta va yamukela hi tindlela tinene maxaka vona lava ma kumekaka tikweni ra Afrika-Dzonga lava vuyaka hi rupurupu. Van'wana va ta zama tindlela hinkwato ta ku va lava kalaka va nga na miti lomu va va zamela hambi tindhawu ta ku va va dzima aswintsongana swa vona va kota ku tihanyisa. Nakona a ntirho lowu va wu tivaka va wu endlaka le a va wu endla tikweni ra Afrika-Dzonga va ta zama ndlela ku va va kucetela ku va va wu endla kolo Mosambiki va kota ku tipfuna.
0: Xin'wana xi humelelaka ntimana hi ndlela ya ku ba tinhloko, vamakwerhu vanyingi Afrika-Dzonga phe a vo va ni mintirho ya ku karhata. Van'wanyana va ri masin'wini
1: hi swona,
0: van'wanyana va le ku xaviseni ka ximati, van'wanyana hi tinyala, van'wanyana i makarigadori ya matelefoni, van'wanyana i swilo swin'wanyana swa ku a swi tluli mpimo, kambe lexi xi taka xi tata tikanyana i malinyana ya koho leyi va yi kumaka loko va le karhi va landza yini a mintirho leyi. Xa lisiva hi ku va va tiva leswaku a mintirho yo le va yi landzaka tikweni la Afrika-Dzonga loko vo yi simamela hi wunyaminyami va nga yi endla kwalomu tikweni la Mosambiki.
1: No khoma nun'wini wa tiva van'wana va le ka ta wu yaka lomu tikweni ka yakiwa
0: swa ku tlula ni mpimo
1: wa swivo. Se a loko vo sikisela eka kunene va tibyela leswaku Mosambiki loyi wa hina a lava hina a ku va emahlweni ku va hluvuka hi nga endlisa ku yini, va tihita va va va landza mintirho leyi va yi tivaka. A vutlhari byi kona lomu a tindhawu ta ku loko yi lava ku tirha masin'wini tindhawu ta ku rima tinyingi. Se loko vo ti nyiketela hi ndlela leyo va tibyela leswaku hayi khona a hi hambanene ni tiko leriyana va va va ti va sungula ku va va landza mintirho ya vona laha atikweni hi nga veyile henhla Afrika-Dzonga va nga hi navela.
0: Va nga hi navele yini? Xa lisima i ku va hina hi ti nyiketela hi tlhela hi ve ni a ku swi lava. Loko hi ni ku swi lava a ku na lexi hi nga xi tsandzaka wena ntimana.
1: Hi swona.
0: A nkama wa hi siya.
1: U balekile
0: na ku tshama hi swona hi ku tlangela ka vayingiseri lava va hi lombeke ntsotso a ku va hi longoloka hi tlhela hi gingirika kun'we ka mixo namuntlha na hi tlhamuxela leswaku mahungu yo tala mayelanaka na Afrika-Dzonga, mayelanaka ni liendzo la Domingos Makalane, mayelanaka ni ku kumeka ka valikwerhu ka siku la vumbirhi la nhlengeletano ya van'wamabindzu la dorobeni ra ka Matsolo ya ha ta makuma ka minongonoko ya ku hambanahambana ya Radio Mosambiki leyi mi kongomaka a ku va hi haxa a mahungu hi tindlela to hambana.
1: Hi khensile José Ariel Mokwakwa ku va swi kotile ku va u ta hlengela ka nkarhi lowu wa gingirika Maputu. Hi ta ku rhamba kunene hi 3 hours hi navela ku va u tlhela u kumeka kolo i kombisa mahungu ndzeni ka inhlika ni Maputu.
0: Ku tshembisa i xikwenete hi ta vonana ku nge li khale.
1: Hi swona. Muyingiseti ku rhandzeka na 9:59 xigimeta kola xiyenge xisunguleke hi nkarhi wa 5 hours na le 4:45 nkarhi lowu sunguleke ku va kunene hi pfula micini ya hina ta vuhaxi hi va hi lavetela hinkwa tindlela ta ku va hi pangalatana na wena muyingiseti. Rito ri lumba David Ntimana loko ni ta ma hlayisa hi ta tlhela yi vi swin'we ka masiku ma landzelaka. Bye bye. Mina sen fambile.
2: Rádio Moçambique. O emissor provincial de Maputo transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Sungula a nongonoko wa hina wa mahungu hikuva hi kongoma ka na mahaxa ku va hi ya kotlana na Stelio Manyisa loyi a nga ta hi nyika leti ti yelanaka ni mintirho mi landziwaka hi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Xibojesen. Stelio Manyisa nhlikani.
1: Xikane Josue Makwakwa ni losa na mwingiseti wa Radio Mozambique ka lonkama Eric Xibojese a fambisa nhlengeletano ka yona ku kumekaka vakhongeli lavantshwa ni tihosi ta ntumbuluko lana ntsindza ka munisipio wa ka na mahaxa i siku ra vumbirhi ni ra ugamu namuntlha ra riendzo ra Eric Xibojese lowu ma humelerisaka ka nhlengeletano leyi a lavekwa ku va a xitshungu xa ka na mahaxa xipatsana xitwana xi nga xovukisi ku hambana ka ka vuhlonge kumbe ku hambana ka mavandla ta politika kambe ku cuvukisiwa mhaka ya vubasisi ni ku hluvukisa a xidoropana lexi ka na mahaxa. Xibojese a byeliwe a mhaka ya ku pfumaleka ka timali leyi munisipio wa ka na mahaxa u nga na yona lomu karhatekaka ni ku holela vatirhi va swilo swa ku hambanahambana ngopfungopfu va kwala munisipio wa ka na mahaxa. Ka lonkama Xibojese a ya mahlweni hi ku veka a swileleto ni tidyondzo ta vutomi ni ta ku fuma hi tindlela tinene ka tinhlari ni varhangeli va makereke ni swirho swa munisipio leswi kumekaka ka lowu nhlengeletano. Hi pfumeleli Jose Makwakwa hi xipimo xa masikundu matsongo hi twa mariku marito ya Eric Xibojese.
2: Você já foi embora. Comportamento é bom. Seguir um caminho de Jesus Cristo. Se você é administrador, siga administrador. Cumpre com zelo. Se você é presidente do município, cumpra com zelo. Se é chefe do posto, vai com zelo. Se é chefe da localidade, cumpra com zelo. É não é? Senão vamos girir aqui. Depois eu como com esse murilo. Uma semana. Até subir no mundo. Eu dizia. Aqui. Mas para me dizer o que você era. Dizia. Eu dizia que esse gajo não presta. Tá bom. Vocês jovens têm uma missão muito grande. Estou falando dele como chefe da verdade. Quem é outro que trabalha?
1: Kutani hi lawa marito ya Eric Xibojese i mavulela ya ku ya byala ni ku hlekisela vanhu kambe na a nyika tidyondzo ta ku va pfimisa vumundzuku a hi leswaku varhangeli leswi i nga varhangeli namuntlha va tlhinyaveza vamakwavo kumbe vatirhikulobye na va pfimisa leswaku a swi heli. Xibojese a va bandleve leswaku a va tivi ku tirhisana ni vamakwavo lana va nga tlhinyavezani lava nga endlela ni wubihi hikuva a ku fuma swa hela ku sala a vukwavo emigangeni. Dyondzo yikulu a yi nyikaka ka leli nhlengeletano na a fanele hi ku vulavula hi lavekwa ku amukeliwa hi tindlela tinene a vana va tiko ra hina va humaka laha Joni hileswaku va ta eku xanisekeni van'wana se va sungula ku tlhontlhoiwa ka tikomponi ti nga ri tingani kolomu ka na mahaxa. Ariel Makwakwa kutani Jose Makwakwa hi leswi hi nga mi byelaka ku ta fika lowu nkama na hi vula leswaku hi ku famba ka siku ra namuntlha swi nga ha endla a mi tivisa tin'wana leti hi ti koneke ka nhlengeletano kumbe ka riendzo ra Eric Xibojese namuntlha siku ra ugamu loko swi suka laha ka nhlengeletano leyi hi ya teka ndlela hi tlhela dorobeni ra ka Matutu i hinkwaswo na kulori a mi xuvela ntirho lowunene.
0: Kani mambo Stelio Manyisa hi suka aka na mahaxa hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga lani ke muyingiseri wo rhandzeka u nga tivaka leswaku xanisa ya ku hlongoliwa eka vana va matiko i ya mahlweni. Tiko leli na lonavo li kumekaka ka nxanisa hikuva na va lona va hlongoliwa hi matshamele ya ku tikisa i tiko la Mozambique lana ku tlula 350 ya vana va tiko va hlongoliweke ka vusiku bya tolo hi kusuka muganga wa Mamelodi ku kongoma tikweni la a Mozambique na va susiwaka hikwalaho ka matshamele ya xenofobia yi endlelelo wa mahungu lawa na Edward Figurão.
3: Mazara manharo ni ntlhanu wa makumi ya vana va Mozambique hi lava vuyisiweke tolo hi mfumo wa tiko ndzhaka ku va va hlongoloweni loma va tshama kona a Bairro Mamelodi edorobeni la Pretoria. Mhaka leyi hi leyi vonekeke hi wa vumbirhi wa vhiki lolo hi nga ka lona siku ya ku ri karhi ku endliwa minchololoko lomu tikweni la Afrika-Dzonga. hinkwavo vanhu lava hi lava etleleke eka vukombisi bya Mozambique adorobela Pretoria. Va vula leswaku va yo jumiwa hikwalaho ka swona va tlhela emakaya na va nga na nchumu. A hi nga yingeleni vumbhoni bya mamana Rosita Kuna na mulumuzana Lovemore Lucas Simango.
4: Ankarele wa maonzi tali va ta va ta ba xipfalo va ku humani humani humani machangana humani va ba mukhukhu a xipfalo xa xitshoveka loko va fika va ku u na passport ke ni ku ni na passport ni va vonisa passport ya mina va ku okay sharp ku vuya va fana van'wanyani va ku wena paka swijomba swa wena u famba ku mina ni kwatile vhele ni huma na jerisi ntsena na bag ya tipasi ku a ni yi pasi mfanelo ya munhu leyi ni nga huma na yona ku grave kombela sukulu ka muganga wa mina ku biwanga munhu hi hume kahle sa ni tivi ndhawu yin'wanyana ku mara hi ku hi swi vona laha hi nga hlangana koho van'wanyana va vavisekile
3: handle ka mpahla leyi nga na yo nga gqoka yin'wana u swi koti ku va u teka swigodzo swin'wana swa wena
4: a ni swi kotanga a ni swi kotanga a ni vange na matimba se dasani ni loko va ku a hi fambe u tlhelela ndzhaku u ya teka swilo ni ten right a ni vange na matimba vhele
5: da ni kumeke ni ri Mamelodi ni kumeka hi mphakati wa Mamelodi va ni khoma va ku u te njhani ni ku ni te hi passaport va ku passaport ra wena a ri tirhi ka xiyimo lexi nga ri na xona nkarhi lowu ku ri hi mi byerile hi ti-dia 30 a ya ha mi lavi ni khipa passport ya mina ile valid na masiku hinkwaswo ni va byela ni kumbela ni ya teka a swimbalo na yini na swin'wanyana a va pfumeli ku ni ya teka swimbalo ni vuya the way ni nga nyimisaka swona sweswi a ni khomanga nchumu a ni khomanga mali a ni khomanga nchumu ene mina ni tswariwa Manika district de Machazi a ku na xin'wana na xin'wana kahle kahle yo swi lupheka laha joni va ri a va ha yi lavi and a ya ha laveki i vana va la a mfumo wala a wa ha yi lavi a mfumo wala
3: ene ka lomu se a wu tirha yini ntirho munhu u nga ha tirha wone ku hala Mamelodi
5: lomu a ri na xiphaza ni xavisa tizimba na gorosari na xiphaza lexiya se ni xisiyile ni twa ku ni na nchumu ya mina va teketelile hinkwaswo ni foneliwa emasitendi ku va teketelile a ka ha ri na nchumu
3: ene ka sweswi u tlhela ya Machazi u tlhela na yini u tlhela na yini sweswi
5: sweswi ni tlhela ya Machazi sweswi a ni na pulana sweswi no nyima ni munhu sweswi na rhanda ni na yona na foni se yo tima na chachari no endla ku lombiwa yi timile na foni ku ni nga fonela hambi maxaka va kota ku ni pfuna se a ni na pulana ni kombela mfumo wa Mozambique u ni pfuna ku ri a na ha ri na pulana ku ri laha ni tshamaku kona loko ni fika mixungu ka lava ka futimale imanyani ku ri ni ya fika Machazi se ni kombela a mfumo u ni pfuna ku mina ni swi tiva a na ha ri na solution ni helilwe i solution a na ha ri na pulana
3: muyimeli wa Mozambique atikweni la Afrika-Dzonga mamana Maria Gustava a tivise leswaku namuntlha ku ta vuyisiwa van'wana va 115 wa vana va Mozambique lava dumeliweke eka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Limpopo iku hinkwaswo na ikongoma Radio Mozambique mingelake Eduardo Figurão
0: ikhani Eduardo Figurão ni mahungu lama kaleke ma nga tsombeli emintsotsweni ya vana va tiko la Mozambique a nga li ntsena kambe hi leti ti hanyiwaka tikweni la Afrika-Dzonga hi gijima hi kongoma la ka matsolo namuntlha ku landziwaka siku la vumbirhi laha nhlengeletano yikulu yi katsaka van'wamabindzu va ku lumba 5 wa matikweni lin'we hi ku kongoma a ku hlengeletana doropeni la ka matsolo ni nkongometo wa ku chuka leti ti yelanaka ni ku tlakuxa mintirho ya ku pfula mintirho ni mabindzu man'wana mintirho mi nga ta landziwaka hi mpfhuka wa masiku manharhu kusukela ka siku la 1 ku ya 3 xika julu a tsutsumaka yientelelo wa mahungu lawa na Fernando Sidomo
6: ka siku lela vumbirhi la nhlengeletano ya forum de negocios hi fere empresarial leyi endlekaka kusukela wa vunharhu lweyi ka matsolo va kumeke ka mixi lowu va ve va vulavula hi leti telenaka ni swikarhatu swi nga tshukaka swi kumeka ka leti telenaka ni ku hluvuka ka xiyenge xa ta machapu exifundzankulu Maputsu va kumeki va vula leswaku hi xiyimo xa ka matsolo mfumo u fanele u ya mahlweni hi ku teka etindhawu leti vinyiwa tona va kalaka va nga ti londzovoti a ku va ti nyikiwa lava va nga ta swi kotaka a ku va va ti tirhisa swi nga ndlela ya ku va simeka emintirho ya vona ya mintengo ka matsolo hi tlhelo kasi hi xifundzankulu Maputsu hi ku endzelela tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge xa ta mitengo ka munisipi wa ka matsolo Julieta Xilenge mfumo u karhi u tirha enkongometweni wa ku u na byalisa ta mintirho ya van'wamabindzu ka matlhelo ya ku hambanahambana
7: madebati lawa ma endliwaka namuntlha na wona ma tisa amabindzu matisa a leswi nga ta hluvukisa matola tanihileswi tolo vanhu vanyingi vagami va byula ku tiva swa ku hi kwini lani va faneleke ku veni va nghenela kone a ku veni va hluvukisa matola hi va byela swa ku hi ni minchumu yinyingi matola yi swi julaka matola yi jula va vanhu lava nga ta buya va ta yaka a minchumu a va tataka yaka a maimpreza ya ku veni ma ta nyika ntirho a vana va hina
8: a mukhandli lowu wu pfulaka wu ta pfunisa xitshungu hi ndlela muni
7: a mukhandli lowu hi wu pfulaka ku sungula wu ta hluvukisa matola ka leswi hi swi lavaka tiva swa ku matola a tshama taleliwa hi mati lowu ku na mpfula hi jula lava nga ta buya va pfuna matola ku yaka a mavhala lawa ma nga ta ka susa mati hinkwawo lawa ma talaka matola nakona a timpreza leti va nga ta yaka ti ta pfunisa ku nyika ntirho a va joven va hina i nga vantshwa lava va nga mayunivhesidadi namuntlha loko va huma va jula mintirho loko va ta ta pfula switolo leswi swi ta nyika mintirho vana va hina
6: kasi handle ka leswaku mhaka yi vulavuleke eka mixo wa vumunhu loyi va kumeke va adukadikusanile hi leti telelanaka ni mukhandlu wa ku simeka ta makungu a munisipi wa ka matsolo ta vuyendzeli kun'we ni ta mintengo ka munisipi ya mbambani a eswatini kun'we na komazi a tikweni ra Afrika-Dzonga
0: ligamile liendzo lilandziweke hi mpfhuka wa vhiki atikweni la Azerbaijan hi murhangeri wa huvu yikulu ya ku boha milawu ya tiko Margarida Talapa liendzo li vonileliweke hi kusuhani hi Domingo Jumakalana.
9: A murhangeri wa huvo yikulu ya ku boha milawu tikweni Margarida Talapa hi loyi a hambaka nkatsakanyo wunene wa liendzo lebyi a byi yambiki hi xipimo xa vhiki byi kalutiki tikweni bya Azerbaijan ngopfungopfu edorobeni bya Baku ku kaneliwa hi tiko lebyi kumekaka a tikonkulu Asia ka mbangu lowu yavanyisaka matikonkulu Asia na Europa. A doropa bya Baku hi lebyi nga ni kusuhi ni 4 milioni wa vanhu ka lava va ku tlula 10 milioni hi xiyimo xa tiko bya Azerbaijan. Margarida Talapa ka liendzo lebyi a byi yambiki hi mpfhuka wa vhiki tikweni bya Azerbaijan ngopfu edorobeni bya Baku hi loyi a mfa a ni nkongometo wa ku va tiyisa ntirhisano xikan'we ni huvu yikulu ya ku boha milawu etikweni bya Azerbaijan na mintihuvu timbeni ta ku boha milawu ka matiko ku hambanahambana na li tihuvu leti ti lumbaka a nhlangano wa matiko ya xisurumana ku kaneliwa hi nhlengeletano kasike hi ntirho lowu kuwoni Margarida Talapa veke a kumeka ka nhlengeletano leyikulu ya matiko ya xisurumana na a li nhlengeletano ya nhlayo ya vumakumemabidri ka nhlengeletano leyi ku kumeki kusuhi swinene ni 400 wa vanhu va ku lumba khume bya matiko ku fambeni ka ku va a kumeka ka nhlengeletano leyi Margarida Talapa hi loyi a bekeki mavonela ya huvu yikulu ya ku boha milawu atikweni hi mayelana ni mpfilumpfilu leyi yaka mahlweni va yi voneka atikweni bya Palestina na a li mpfilumpfilu leyi yi hlanganisaka matiko ya Palestina na Israel hi ku ri ka ku va Israel a li Palestina a nga fanele ku va a li koni swi nga tiko ku juleka ku va Palestina lweyi a li mbangu lowu lumbaka tiko bya Israel kambe ke na Palestina a li lweyi na yena julaka ku va a vumba tiko swi nga hi leswi a nga hi xiswoni ka nkama wa sweswi xikan'we na Gaza lweyi na yena a nga ka zi a hanyandzeni ka timpfilumpfilu leti na toni ti pfuxiwaka hi Israel. Kutana Margarida Talapa loko a kanela ka ku tlula 50 wa vazhangeli va tihuvu tikulu ta ku boha milawu hi xiyimo xa matiko ya misava hi loyi a hleke leswaku huvu yikulu ya ku boha milawu tikweni bya Mozambique yi vona swa nga Palestina na Gaza va nga ve tiko swa nga hi leswi swi bekisiweki hi malembe ya ku hlawa. Israel na yena a nga tshama ka mbangu lowu nga ku woni ku hanyiwa hi ku zula ka matiko ha mabidri.
0: Vakwero ave hindlela leyi hi endleka hinkwaswo ku va hi mukombisa a xiyengele xa inhlikarhi Maputo va n'wi lela Afonso Maguli ka vukhavutelo na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseka tlhela kombisa leyi mintirho va le ku dya hi ku engeta.
10: Inhlikarhi Maputo nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
11: 3:17 a hi le ka ri hi kuma nongonoko inhlikani Maputo ha wona hi tivekele ti humelelaka ka tindhawu to hambana ta xifundzankulu Maputo. Hi ku landza muyingiseto ku rhandzeka hi ta kuma nongonoko mavonela yo yenta vuyingiseti byinene.
12: Mavonela yo yentelela nongonoko wu hlela ka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzankulu Maputo.

0: 27 va Radio Mosambiki emisor provincial de Maputo ha Melosa e yangulana iskela leno a xifundzeni xa Boana njeni ka mabulu lawa hina velaka ku vana vone ni vatshami va xifundza lexi hikola ka leti ti humeleleki masiku nthaku eka nla hi ndhambi yikulu leyi yi xaniseki mimbangu ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo kutani hi xifundza xa Boana i xin'we ku lexi xi xanisekiki ngopfu hikola ka tindhambi kutani hi tshunzekile haleni ku va ha tata yingela swifuva swa vayeki tiku mayelano ni mhaka leyi loko ndhambi yi ta va yi humelelile loko
1: Sidomo
0: Enia Bila
1: Dias Sibindi
0: na Mirandolino Matimbi
1: kun'we na Paulo
0: mi va xifundza lexi xa Boana mayelano ni mhaka leyi hi mikombisiki ku sunguleni a nga ku kanela hi leti ti humeleliki masiku nthaku mayelano ni tindhambi leti makwakwa ti hlaseleki a xifundzankulu Maputo mhaka leyi yi khumbe a xifundzankulu Maputo hi ku hetelela kambe namuntlha hi tshunzekile haleno a xifundzeni xa Boana hi nga sungula hi wun'we ka vayaki tiko lava hi nga na vona haleno ku va a tihlaya vito ni ku va a hi tshandzela kutsongo xihitana xa leswi humeleleki mi nga hi kongomisela wun'we ku va hi kota ku va hi twisisa swinene
1: impela i nkarhi wa ku va hi kuma hi ku hetiseka leswi swi endlekeke hi ta va hi swi tivisi ku yini swa ku swi fambisi ku yini
2: loko hi ya ku khanela hi timhaka ta ndhambi i mhaka leyi yi nga xupha ngopfu swinene a ku va vahanyi tiko va fishi ka mhaka leyi va susiwile emimbangwini ya ku hanya ka yone a ku va va ya kumeka emimbangwini yimbenyani leyi a ku nga na mhaka leyi ya ndhambi ku hluphe kwengwe swinene va luze minchumu yinyingi va nga luza a nga masimu tiyindlu timpaxa minchumu yinyingi va nga luza ku hluphe kwengwe swinene haleni ka fish xifundzankulu xa Boana
0: hi tlangela swinene tatana leader a ku va mi hi sungulelile mabulo hi mahincelo lawo kambe loko munhu a tsanyiwa swo a yingela ku vavisa a le mamana wa Sidumo kumbe a le mamana wa Ngo ehe hi pfumelele leader ku va hi hlawula wun'we ka vatshamitiko lava hi nga na vona haleno leswaku a le habyakwe a hi tshandzela xihitana xa leswi a hlanganeke na swona a hi buleni ku va hi vulavula a ku na leswi swi chavisaka ku na mhaka yi nga kona haleno a swo i byi xile mama mi mutshami wa haleno ka fish hi nga hi tshandzelani ku sungula a ndhambi leyi yi vonekiki haleno amuga mi ta va mi yi vonise ku yini yi ta va yi sungulise ku yini
3: awuxeni mina hi mina Caroline Eduardo mwanyi wa Boana a ndhambi leyi yi nga hetalela lembe lebyi ya 2026 yi sunguni ku va ku na mpfula loko ku na mpfula a matiko hinkwawo a ndhambi yi vuye hi henhla hala hi desera huna hina hi vulavulaka hi le nkoveni a mati hinkwawo lama vuyaka hi hala ma desera ma buya hala ka hina loko ma fika hala ka hina hala lani ku ni musele la wa malembe wu nga kona a musele wu pfalekile hi makonso sweswoko a ma kona ku pfuliwa musele hina hi vulavulaka a matini loko ma xika ma vuya hinkwawo hala xota hi nga hina vahanyi va xipfundza lexi hi hluphekaka hi mati ma desara ma ya hala ma tata mimiti ya hina hala a ma na mbangu ya ku ma huma ma famba ma ya hala ma ntinjira a ma kaya ka hina se hi khala hi ku hi twa swa ku ni musele la lowu fanele kusukela lani a vhila wu famba wu koka mati lani ku ni dreje wa maponteka anta loko ma tlhasa ndzeni ka maponteka lawaya hi lawa ma jibaka mati ma hi talela hina hala loko hi vulavuli ni wuhosi hi kumeka swaku a maponteka va liya malembe ni malembe ni malembe na maliko a swi nge koteki ku va maponteka ma pfaliwa kutani hina hi kombela xihundzani hina va a vahanyi va kutani loko ma nga pfaliwi maponteka
4: hi kombela ku pfuliwa a musele wu kontinuwaro wa wukulu swa ku loko mati mabuya ma nga hi tinjiri hikuva hi yakile hi ni swiyindlwana hi ganye ku tiyakela pana namuntlha ni ya siya xiyindlwana ni ya ni ya tshama henhla xiyandlwa pfunti lomu yi nga li kona hi ku baleka mati ni ya tshama ka lona a na hi na matimba mina ya ku ni ta va ni ya yaka hala ka tirini u va ni nyika tirini pana ni suka hala hina ho kombela ku li xikombelo hi nga na xona ka mfumo hi pfuleliwa musele wa wukulu wu kona musele so ku ri va wu pfula va wu lunghisa a xivundzankulu xa Bohwana ni munisipu wa Bohwana hi lexi khale hi nga na xona hina lomu a vahanyi va lomu Bohwana
0: hi swona mama a na mahali mahlweni mi bula na hina hi navela ku va hi twisisa leswi loko mati ma ta va ma tlhasile haleno ka fishi ma mi kuma mi zuzeliwi kwini ka kona
4: hi zuzeliwile a Redmarcon i Steven hi lomu hi nga zuzeliwa hi ya kona
0: kutani a mati tshamela halahaya a hali one
4: papaya a ni nge hembi a ma tshamela hala wa wona munhu loko se a kule a n'wana loko a tswaliwa a se wa kasa a seka nyima se hina hala mina a swi hi tsakisanga hi mhaka munhu ni siya yindlu ya mbiloko ni magezi ni mati a kaya swoko leswi mina ni nga ku sigela ku swi yenca se ni ya kumeka hala no kuma lona a ni na gezi a ni na mati pana mati ya kunwa a makoho ovo a ku nyikiwa u kotisa nge xin'wanana u diseteliwa na wu swi kota ku ti tirhela wena hi woswaku a swi fani lani o dyisiwa a ni nga dyi ni xurha u fanele loko ni nikaka mina o yona mhaka leyi nga kona hi leswi nga yenceka hala hi nge hlaya swa ku a ma tshamela a ma tshamisekile hayi a ma nga tshamisekanga
0: kutani loko mi ta va mi zuzeliwile halahaya a ma kumanga njombo ya ku va mi kombiwa mbangu wun'wana wa ku va mi ya yaka kona mi ya sungulisa kona vutomi handle ka ku va mi tlhelela haleni ka fishi mati ma taleki kona
4: papaya va matereni hala va nyikeliwile mina ni vulavulaka va ri la mina a ni lukumanga tirheni manja ku va ni nga kumi tirheni a hi leswaku vo ni tsona ni hlaya ni tiyisa swona a vo ni tsona ni vone swaku loko ni kuma tirheni liya a ritula mfumo li hlayi leswi n'wina mi nga taleliwa hi mati muzuzeliwa ku ya mi ya hala muzi va magaya mi ya kuma tirheni loko wena tirheni lo u li pfumela ku va u hanya ka lona u vuya u ta tekeliwa yini a xiyindlwana xa wena u sinara u ku mina na pfuna ku hanya hala se mina a ni sinaranga hi ku vona leswaku a matimba ku ni ya tshamela tirheni liya ni xinjyangwana lexi ni nga na xona Yehovha a nga ni pfuna ku va ni yaka hi wusatela mina a ni nge he ganyi ku endla hi leswi xivangelo xi nga endlela ka mina ni nga ka ni nga tiva n'wana
0: hi swona kutani a loko mi ta va mi tlhelelile haleni ka fishi ndzeni ka ku va a ndhambi yi khalutile ma tshamela hi one hi lo nkama
4: mina ka mina leswi ni nga tlhelela ka fishi ku omile ku omile na ku kula kintala
0: a ku vila loko mi nga na kone leswaku mhaka ya ku fana ni leyi humeleleke yi nga ha tlheli yi yenceka hi kwini
4: i ku va hi lunghiseliwa musele hi wu lavaka a yi lava swa ku tala musele lowu kolakolau kolaka friend ka chef u famba ante ku ni mbango lomu mati ma dibaka kona hi lexi hi vavisaka ngopfu hina vahanyi va lomu ka fish buriko ku ni mati lomu musele u fanele wu kombiwa kona u famba hi direto we u ya diba mati manja a swi koteki a ndhamba yo sunguna mikarhi hinkwayo hi va ku rila hi ndhamba se ku hi khensa xikwembu swa swa ku zeke ku ya a papa yi va a kumbe a mfumo wu lweke ku va wu yisa Red Mozambique lomu Bohwana a tihosi ta hina na hi khanela na tona na tona na tilwa ku va ti nyikela a ritu kwini a ku a munisipi manja a hi nga yi voni swilo swan'we kutani swoswi ni xi hi kombelaka xona hi lava musele leswaku loko mati ma diba ma famba matihosi ta ku tiva lomu mati ma fanele ku famba ma ma diba kona ka ku ma nga ngheni ka vanhu
0: ka ni mamusinene emakwakwa ku vilela ka wun'we ka vayakitiku lava kunene hi nga na vona halenu zazana enia
5: ka ni mamusinene ya mahlweni ni mabuli yezu ka nongoloko wezu wa mavonelo yo yenta na yi kumekaka lani a Bayreuth a xifundza xa Bohani hi ta ka tivaka ka kunene a mfambo wa vatshami va muganga lowu ka leswi va khaletiki swone kanjeni ka timpfula ku taleliwa hi mati kusuka ku ka va nga suki lana ke nga va nyinga ka kunene hi vonaka leswaku va ta kota ku veni va hi nyika mavonelo yo yentelela ka leswi va khaletiki ka swone lana na mamana byi xinhlikane a vito
6: Albertine Jaime.
5: Mamana Albertine Jaime u kumeka kwini
6: u kumeka kwala ka phisi kwartarang ka dots
5: nga hi tlhamuselanga na swaku a mfambulo mo u khaletiki u fambisi ku yini kusukela ka loko ku tali mati mi hanyisi yini ntwini leswi mu swi yentiki a ku veni mi khupuka ka maolo o
6: swikazatile hi ntamu swinene hi ku samati a madalile mahlayi ya mamana lani a wu nge swi koti ku tutruma u siya patu siya huku u famba u ya kuma mbangu u tshama para u nyimela mpfula yi tlhela swi enceka leswaku ku tsali ku hlayiwile swaku loko ku sukiwa lomu a ku nga ha ta buyiwa munhu a ta famba dibesa a tshama kwalano maswimbeswi mi loko u ya kixiyindlwa tana u suka u famba hala u ya ka kona phela xa u ya tshama gayoleni
5: ina ka mamana yi tlhelelenyana nswaku u hlaya swaku ina a mati ma talile mi yenci hi mi yo hanya ndzeni ka mati kumbe ku ve ni nkama lomu yi nga suka
6: ini hi hanyile ndzeni ka mati hi swoswi a ku se woma maxi hi hanyile hi swi kotanga ku tutruma
5: kambe a zwi tudzwa ku ina mi fanela ku ve ni mi suka mi byi kumile
6: hi byi kumile hi byi kumile maxi a hi swi kotanga ku suka hi ku vona swaku a ma tshamela a ma lulame para u suka swi swonga ku va u sikisela mexo kwala ku nga tala mati hi swi kumile ni handlini hi nga humi para u susa ni ngo beka la i mati
5: a mi hanyisa ku yini ndzeni ka mati mi sweka mi da mi hlamba
6: kwalaya hinkwaswo hi swi yentsha kwalano maxi na ku talile mati
5: leswi a mi hanya ndzeni ka mati a ma koni mavabyi lama mi kumeki
6: a mavabyi ma kona hi ku tshama kwalera ni ku hi ma kumaka nsila malaria hi ma kumaka nsila hambiswoswo ha tshopherera hi titshuna ti ti ku titimeta ti undliwa hi mati lawa hi ku tshama hali kona
5: leswi ngo a mi vabya a vudawa byi endlisiwa ku yini nkama lowu mi taleliwini
6: u hlambela hi ya ko swipiritana a ku talile a va yamukela
5: kutani ke namuntlha u hlaya leswaku ina mati ma pumbile ma khwile ka miganga mimbeni ma hanyela hi one mi hanyisa ku yini namuntlha
6: o hi hanyisa swilo swa khale masina swi li kona hinkwaswo
5: kani mambo mamana vito
7: Margarida Isabella.
5: Mamana Margarida una wena u kumekalani Bayro set.
7: Mm.
5: Unga hi tlhamuxela a xihitana xa ku xa mfambo waku ka mfuka lowa timpfula.
7: Hey, hi sofreli linga mwa mpfula. Ame amati kwazi va desera makadzo vhala dzi va tshika ka swo tikidza mbi wa madesera makwale tsama ka koni. Hey, hanya ndzeni ka mati. Matopi ya agwa tudu.
5: Maja ma hanyisa ku yini ndzeni ka mati leswi mi njhaka ku swi tiva mu swekisa ku yini mu hlambisa ku yini a mi yincisa ku yini i ntwini leswi a mi swi yenca ku ve ni mi kota ku ve ni mi humelela na mi hanya ndzeni ka mati leswi hi navelaka ku tiva swona
7: u hi hanya ko xikazi ka mati sweka ku ka mati fambafamba swi ho ku huma endlwini wa kazadibangi u famba ka mati u huma ya kuzini u famba ka mati maja hi nga tshiki ku hanya hi hanyisa swoswiya
5: a swakudya mi swi kumaku
7: a yi huma hi America bya xava
5: namuntlha ke mentsha yi
7: o ya digetara assim como nós vivemos.
5: Kutani ke a mi amukelanga zwithu dza ku veni mi suka matini kumbe dza ku veni dzi mi pfuna leswi mi nga ka matshamela lawa ku veni mi hanya ka mati.
7: Ya amukeli zwithu dza u tengi suka. Hi famba ya ku hala a vana va va refugee va ya kona. A u siya minti, siya michumi yezi hinkwayo na yona famba ya tshama hala va ta sala va vandalizara por isso hi ku hama.
5: A wu navela ku ve ni u enceliwa yini ku ve ni matshamela lawa ma yantshwa hikwalaho ka ku ya mi ya swito swa ku ina mi le mahaya mahlweni mi xaniseka hikwalaho ka mati
7: a hi navela ku va mini mi zara a mavhala va lunghisa mavhala para mati lawa ma kota ku famba ma yi lomu defi ma ya kuni va ma kuma swa ku mati lawa tingi ma ya kuni para ma nga ngheni makaku yesu ma honetela minti ma honetela michumu yesu por i mati ma buyaka ya laga ngheni hala madesera ma buya haleni ma ku a va hambi mavhala va kuma para mati lama continue ra ma famba ma lomu yaka kona
5: a swi tiva leswaku ina a nguva ya mpfu ya timpfula yi gamanga lembe lebya lebyi ku nga le khale ndzeni ka tiweti ta tlhela kambe hi kuma timpfula timbeni a mi yanakangi leswaku ina ku nga tlhela ku tala mati mi yentxa yini ku ve ni mu tisivi leswaku ndzingu lowu u nga mi kumi
7: mavhala praini mavhala i mavhala ni kombela ku lunghiseriwa mavhala hi endlulariwa amaruwa va endlulara maruwa
1: ja na vange selungisa amavhala lawo hi vulavulaka ha wona mama mavonele ya n'wina hi wapi ku ximuntana lexiya u yalile kusuka ka xona kambe mavhala ma se lunghisiwa nguva ya timpfula ya ba xifaro
4: papayi sweswi hi nga hanyisa swona leyi nga khalo ta mpfula hi ta hanyisa swoleswo hi ta hanyisa swoleswo papayi ntiyiso ya kona hi yoleyo na u nga se lunghisiwa mavhala hi ta hanyisa sweswiya loko yi buya mpfula ngo ya mpfula a yi tiva hi ta ta tshama hi teka mapanele hi tlhateka henhla ka mabiloko mina ngi le ndzeni ka mabota hinkwayo ntsevanyi wa hala tisi hi xava mabota hi tshama na wona
1: xama mavabyi lawa ku vulavuliwaka ha wona hi nkarhi wa timpfula nkarhi wa ku tala ka mati mu ponisa ku yini ka wona
4: hi ya nkokongera leyi ya xipiritani ya marika ya konsuti hi xava makinina va hi nyika mali o hi xava muzi lowa wa ku chela ka mati plemenji para yini o xava a yi nga nga poveriwa hi nchumu ntiyisa ku ni yoleyo maxi ya hanya hi ntsatsoti na hi hlula mati na mahala na makundinwara hi swo swi hanyisaka swona
1: Faustin Sudom
0: isone isone makwakwa hi navela ku va hi yingela a xifo xenu a vito mimane
8: Amelia
0: Amelia mi halenu a mugangeni lowa ka fishi mi tshama ku sukela jeni
8: i khale na yi tshama i malembe na yi tshama
0: kutani a ndhambi leyi loko yi ta va yi nghena yi mi kumi njhani n'wini
8: o a ku tala yi taleleliwile papaya a ku tshikanga ku tala mati ma vi kona ya ku tala a yi nge hembe a mavaleta lawa mameyani ma kona haleni ka parti dza hina ne maja mavaleta lawa hi nga na woni hina a ma tala a mati ma xipaxa ra mexi ma huma kintali ku tala mina na swa ku tala a ku yaka no we fasil no we da ki praki munhu a ngo konsigira ku ku yaka ma por mi no sei por mi pela minha parte eu digo que loko a hi hokuma a xipaso hi yaka ku yaka unga yaki kola na kola ku tsutsuma vona ka nkama swo swa mati ni maphila swo a makona ku kayantswa wa kumanyana kutani u tshama kolana u kuma xidejana xisinkwana kutani u pfuxeta hala loko u kuma swa ku xa wa taleliwa a wu baleka haleni u fambo ya hala na u pfuxile katsongo katsongo hi mavonelo ya nga mina a li leswi swa ku pelomeni xi kuma a xipaso swa ku hi yaka hi ta yaka hi katsongo katsongo swo leswi nga yekisa swona masiku ntshaku ni swo swi ta yekisa swona leswaku hi xisinkwana hi xo xidejana swona swi ganya kunyana xona katsongo katsongo purika mavhala a mavhala ma koni mexo maja mavhala ma talile a mati wolawa ma buyaka lawa ya valeta hi lawa ma tlhela ma nghena mbyini a hi taleliwile mbyini
0: kutani a loko mi ta va mi taleliwile n'wina a mi zuzisiwanga haleni mi kongomisiwa a kumbangu n'wana
8: a ni xi ku hemba a leswi swi hlayiwile manji ni we fasile pura wu suka u ku siyema ka mu te muntu xiprotonistas na wa ha suka munhu o boya tlhasa a teka xo lexi xa xitsongo lexi u nga xi ganya ku xi endla ni ta hi preferile ku hi hlambeta kolomuyani hi tshama kolomuyani ka mata hi sukanga purika loko u suka wena na wa hali hala haleni vabuli va jhava va zwalelile swo lexi xa xitsongo lexi u nga xi ganya a wa ha boya ngo kuma nchumu wo boya tlhasa u kuma a muntu wa vaziwi nta a ni swi vonanga na li a swilisa ndzhaku epa hi tsutsuma hi famba hi ya hala
0: ndzeni ka mpfhuka lowu hinkwawo mi tshameki matini vutomi byenu byi vi njhani
8: o hi susumetelile papayi a hi endla swaku hi ku chovha xi ta duma
0: hi swona hi ndlela ya mavabyi lawa ma tumbulukaka loko ku tala a timpfula mi huluke njhani n'wini
8: o malaria ma vi kona papayi a hi nge hembe malaria ma vi kona hi vabyile hi yile ko xibedhlele o hi nwile wa makomprimedi yolawa
0: kutani na mi li ndzeni ka mati mi kotile ku va mi tsutsumeliwa
8: ni kotile kwini
0: a ku va mi tsutsumeliwa mi seketeliwa nga va hi mfumo kumbe swiwubyana swin'wana
8: a ku seketela ka kona loko va nga hi byela swo swaku epa hi kota ku hi huma hi ya hala
0: hi yoleyo mhaka makwakwa mhaka ya nkoka swinene leyi hi kombisiwaka haleno a zwipidzeni
1: papayi swi ta va swi endlise ku yini mi yi tivise ku yini a ntshimantshima ya ku fika ka ndhambi leyi xanisa ya vangiweke hi mpfula ku fambela ka masiku ma hundzeke
9: na ni ku khale mambo ku amukela RM yi nga boheta hi pfuxela yi ta tiva mahungu ya le ka fish a fish hi malumeji ni seketela vamamani lava nga khuluma hi maka mavhala a mavhala ma laveka made verdad na ni hlaya leswi ni ku ni gangisi mamani wa kukazi ni tshama na yehe kaya ni mu dyondza ni ku loyi nsati wa mina a ni nge te ni tsutsuma hi mhaka swa ku tale matla lweyi wa mamani teke ni tshamisa na yena hi leswi ku hlaya mamani a nga tshamisa leyi a kumbe ni nga ta suka lomu ka fishi hi mali hi mhaka mu a loko so hi ku sukanyana u jikanyana ku kumbe buluku u nga ya neka ka ntiya va tekile u suka ximixweni u boha xixiti u ya ka ribanyo loko u beka ribanyo va tekile minchumu ni kombela mu hisise swoleswo mavhala hi vomo laveka ka lomuka fish made verdade hi nga solaneni hi nga lumbeti mhumu swa ku swikuyini antizo wa hina a hi nyiketanele hina ku dlula ka mavhala lomuka fish khalimambo rm
1: ni twi leswaku mavhala ma kona kambe ku fambeni ka masiku lama hundzeke a ma talile ngopfu hi mati mhaka yi endleke leswaku makaya ku tala mati ja loko swo endleka ka mpfhuka lowu taka lowa ku naka timpfula hi to yini
9: na ni hlale swa ku hina va munisipa leader wa hina hi byelile mavhiki ma ka khaluta te ku hambiwa a malimpeza ka mavhala purika a mati lamo beka ala gangeni xamani mbangu ma yaka kona ma xikomu ku cheleteriwa a nsila ka mavhala ma mbati magama ma pfaleka magama buyela le gama hi sola a munisipa ku munisipa nga na problem na yini ni xihono de verdade kani mama
1: a mimbangu leyintshwa yi nyikeriweke a swi yantswi ku va hi nga ya kutsongokutsongo hi wupfisa ni nkongometo ku kota ku va hi lumukela swa mundzuku
9: na ni hlaya leswaku swa koteka swa ku hi nga famba kutsongokutsongo so ku a ma fambela kona ma ni xinyaminyama a ma fambela kona ka mbango lowu i xinyaminyama ma xi na hlaya leswaku michel de quartan 13 moses tovela hambi mini na swinavela swa ku ni nga tlhasa ka mbangu lowu maji ni kumaka swa ku swa ku ni ta tlhasisa ku yini a ni swi tivi a ni swi tivi maji ya swinavela made verdade maji lexi xi kombelaka swa xi kombela mavhala ni limpeza lomu ka fishi totutolo leswaswaku lweyi a jelaku ya hala mina pfumela mina ni vambenyani va pfumela kola ku va nga kona va ngoka va hlaya maji va pfumela
1: leswi va pfumelaka va navela ku veneni va nga seketeriwa yini a ku va leswo i va ntiyiso va pona ka mhangu ya mundzuku
9: na va nyenya leswaku loko va suka muntini ka vona va nga yaka loko va suka nyamuntlha va nyikiwa tereni hala va vanyika lona loko va buya kaya a ka na chumuchumu swi yiviwile hinkwaswo hi va mani va yivaka ni twizi tinyana bya mamana mun'we timana tina le a khuluma swa ku a nga yali ku fana na mina ni yali ni nga famba maxi problem bya ku ntiazilizimeni bya ku va loko u suka ka muti wolowo a munisipa gama buya gidlita para u nga ha tlheleli ndzhaku entau para ni nga ha tlheleli ndzhaku mina a va ni enceli lexi ni nga na swona mina laha hala friend hala entau a va ku enceli nchumu va tisa va ku nyika londa so va huma ka wena
1: ku navela ka n'wina va lomu muganga wa fish a yi loko va mi nga endleliwa yini hi mfumo lexi xi hetisekeke a ku va mi suka lomu ku talaka hi mati
9: papa wanga mina laha mugangeni wa fish ni ta hlaya hi mina example hi mina so exemplary mina ni yindlu na ha tshama ka madala ni ni yindlu ya madala ni ni yindlu yanga ni ni yindlu ya mpfana wanga endlela ka mina ni do swikwarto sala a yindla papayi i ni 3 swikwarto sala aleya ni ndla a loko ni ta ku famba ni mayanakela yindlu liya muni petela ni mati mina ni magezi ni ku famba ni mayanicela swihala a va pfumeli se u ya jula yini wena wo famba u hlupheka hala va gama boya va gedlela michomu swa ka kwaku la i ntau leswi yo fambelelana yi ntshaku lani school pa xipirisano
1: xa a ndlela yinene ya ku va hi vhikela vutomi bya hina ka mavonelo ya wena swa nga murhangeli a nga va yini loko hi pona a ku tala ka mati
9: a ku pona ka mati ni nga va ni tiva leswaku va le eunjetise hi uke unjede ukekeke yo so undeli tambe town group tambe de unjede entau hi tiva swa ku ka muti lowu ku tshamisi so ka muti lowu hi fanele ku endla swa ku ka muti lowu hi fanele ku endla swa ku hi endla swa ku endla swa ku hi vuya hi tivisa leader wa hina Andre Xirindza entau hi vona swi hi tshamisa hansi xa ku hambiwa lexa swa ku manyana amalo manyana amalo entau wa mu nyika tereni u mu endlela leswi a sukaka ka swona laha ni poti ku sala ku tshama ku tlhuma no ta problem na mu nyike michumu swa yena purke no signifika vose mi tirarda mi ya kaza va ya mi dexari laha u ga mu nyika lona u ga mu umba ka mina no te nyagwa no te nyenergia wo nyika lona so teny sing fiel yo ni ta yi tlela ni vana va mina sing fiel nakela lona no fika ben no fika ben ntau michumu teke swi lunghisiwa a munhu loko u mu teka u ku lautaliwa hi mati i purisi ku ni mamana u nga hlaya laswaku ni pirifela ku fakolana loko a ku ni pirifela ku fakolana hi mhaka munhu
10: a hlale swa ku laya wa etlela ni vanaki va ti daptara loko tala mati va beka a menza lani va etlela lwenhla ka menza la makaxa fani swona nga tshama ka kaxa va tshama ka kaxa lani byikwini ento halo u tlhela swa ku beka munhu u gama musi u huma ka yena a wana mhaka na yena a munhu loyi apara kwihi i purisi va gamaka va khanela malwi a ni kata swaku partidumani mafane va gama va khanela malwi na swisukela kwalano khani mambo
0: hi swone makwakwa hi ya mahlweni haleno hi yingela swifuva swa vayekitiko lava kunene va hi tshandzelaka leti ti yelanaka ni vutomi lebyi va byi hanyiki ngopfu haleno ka fish a xifundzheni xa Bowana a vito mimani tata
11: som Mateus Mariano Duarte
0: loko a ndhambi yi ta va yi tlhasile haleno ka fish yi mi kumemile kwini yi mi kumise kwini
11: para minha maneira de vou falar totalmente, aquele bairro realmente sofremos da água. E estou há um bom tempo ali, mas sempre, todo bairro sofremos da água.
0: Portanto, logo eu estava aqui me comendo, andando ali, eu não tinha nenhum elemento que sonha.
11: Vai falando português, o resto não entendo.
0: Ok, quando a chuva chegou, as cheias chegaram na vossa zona e vos encontraram, como é que, em que situação vocês se encontravam?
11: Encontrávamos da péssima situação, conforme como falamos, cada qual recuava onde quisesse. Até aconteceu quando eu estive no serviço, a minha família ficou muito mal, mas foi socorrido.
0: Onde é que foram socorridos?
11: Foram socorridos com o município. Alguma família... Vizinhos, né, socorreram para a escola de Boane.
0: Estando lá na escola, quais eram as condições de vida?
11: Ah, sempre davam qualquer coisa de comer, sim.
0: E para recomeçar a vida, como é que foi?
11: Voltamos assim mesmo, o resto... E a cheia quando passou, voltei para a minha casa.
0: Não foram atribuídos novos espaços para reassentamento?
11: Alguns foram atribuídos, mas eu não ganhei.
0: Como é que é a vida depois das inundações?
11: Sempre estamos a viver assim mesmo, uma maneira. Estamos a viver a maneira assim mesmo.
0: E eu lembrava uma coisa, vá chegar só que vá vá chelelele a mim, dando um diabo, halendo café, sinto saco, catindambi, vutomi, dizia mas foi nebziva kone, nambi, lefsi, matimakala kamanga sinapsa, hilas, falla kakon.
1: Kan mambo Faustino Sidomo ya mahlweni kuva hi kuma mavonele yo enta ka leti ti yelanaka ni vutomi ni mahanyele ya vahanyi va le ka fish. Sweswi hi ta kuma a rito lamamana mun'we hi ku rhanga nga ta tivala vito lakwe. Mama, byi xile nhlikani mimani vito.
12: A vito la mina hi mina Adelaide Sebastian Tamel Muringani.
1: Mama na Adelaide, a ndhambi loko yi fikile u yi vonise ku yini u ta ve a wu le ka xiyimo muni?
12: Na bonga ku vutisiwa xivutiso lexo a swi ve vukanga a nkama ndhambi yi nga sungula ku ve ni ni yi takara hi leswiya a mati ma nghenile lomu fishi ma hohlotile ni swoswi hi vulavulaka laha hi ni mindyangu leyi va nga ndzeni ka mati a vanhu lavo a va na ku zula mavabyi ma ya maya mata hi malaria hikwalaho ka tinsuna hikusa mati ma nyingi a loko wo pandza kutsongo wo kuma mati leswi mati ma karhatile maxi a swi hi na byalelanga maxi mina ni chefe du quarteirão ni ta sungula ku tihlaya lana ni tirhisana ni governo ka vurhangeli ntirho wa mina wu lehile ni ni malembenyana yo hlawa na ni le ka vurhangeli a lembe leli ni hlanganisa didza sejanjo na ni le murhangeli kokotisa chefe du quarteirão ka ndhambi ya 2023 hi ve ni munhu wa vanhu so va nga pfumela a ku huma lomu va ya ndhawu ya ku mati ma nga va xanisi hi 2024 hi ve ni 80 wa vanhu lava va sukeke fishi va kongoma a ndhawu ya siguru na ni hlaya leswo 2026 yelweyi hi ve ni 167 wa vahanyu va bayiru fishi lava va kongomeke a mimbangu ya ku fana ni yoleyo kambe ka swoleswo hileswaku vamakwerhu lava nga laha a va swi kotanga ku ve neni vambenyani va suka va dzuka mhaka leyi ya ku gigiteriwa tiyindlu va ya nyikiwa matenda va nga nyikiwi nchumu
1: n'wina mi navela leswaku kahle loko xiyimo a le lexi xa ku teleriwa hi mati kunga yendliwa yini hi ku hambana ni ku gidleteriwa tiyindlu
12: swa twisiseka leswi hi navelaka swona hini ni nga hlaya swa ku a xitshungu van'wani se va balile va kombela leswaku swoswo swa a nga tshamisa hi swone laha a loko a susiwa a ya enceliwa swoleswo pura ta kumeka ku tshama na a rhulile porki mbangu lowu a nga a yisiwaka ka wona a ya nyikiwa tenda swoswi mina ni kari ku leha ka muchumu leswi ni nga hlaya ka komite a NGD a hala hi ve ni ntirho wukulu wa ku loko nghena vadoadori va phakeliwile michumu vanhu maxi a swisizi na siyile munti njhe hi lowu na yo phakeliwa a kulxawu swa ku a dla swa ku a finingela swa ku a ya mbala xa a siya munti i hala hi ve ni ntirho wukulu wa ku a vadoadori ku ni lava nga nyikela maxapa a va yenelanga hinkwavo hi ve ni ku yaka hi yaka tiyindlu ta mikhukhu hala maxa hinkwavo va nga anela i vatsongo swinene va nga kuma a njombo leyo a ku tala ka vona va le ka matenda swoswi vadoadori va sima va ha ya famba va ya hala ku ni matenda va nga ku ni kiti va nga nyikela ya ku fambelana ni mapanela swipfunu tigarfu swichakalachakala kolomaa ka kiti liya ni tenda na ku i sage metro entao a ka vanhu lava va nga gama va vekiwa va li 7-8 ka tenda la lin'we para va kota ku ve ni va za va huma a xikolo hikusa a nkama wa xikolo a wu chayile diretora wa xikolo a lava xikolo para a xi tirhisa kusa vana sera para va nghena xikolo entao hi ve ni ntirho wukulu wa ku kada tenda liya tshama li ni 5-6-7 wa famili entao ka swoleswo a swi vevukanga a leswi nga famba hala swoswi a sage metro luya a nga ku sigiri para a ndyangu wa munhu u kota ku u yekela kona hinkwawo ja hi nyimpi leyi nga hala ya ku van'wani va ku hala maxi na tihlu li cuvuki haleni leswi ni lava va leswaku va kolomu a haleni ufixi va tlhelela leswaku va tata vona leswaku mati leswi ma tswaka va yenca yini pura va rikopela ra michumu ya ka vona hikusa hala a ku na nchumu i nkangala a ku na nchumu mejumu xa pura vanhu va kota ku va hanya va li siguru
1: hi wani mahanyele ya vahanyi va le ka fixi lava va sentiweke ente hi doxi kumbe ni ku tlula va taleliweke hi mati ni van'wana ndzhaku ka ndhambi ka masiku ya namuntlha
12: a mahanyela ya vanhu va nga ka ntsengo lowu ni nga wu vula hinkwavo a mahanyela a ma tshamisekanga vhela hikusa swilo swinyingi va nga swi luza hikusa ku ni tindhawu leti mati loko ma na kolomu ku kahlulaka ku tshwanyana loko yi nyima mpfula maxi ku ni mimbangu leyi ya ku ku perigozo a michumu hinkwayo va luzile entao mahanyela a ma tshamisekanga
1: swa nga murhangeli wa muganga chef de quarterao marito lowu nga ma vulaka ka lavo va rhangelaka ni mfumo ni lava va nga kotaka ku ve nini va hi pfuna hi xo karhi yelano ni mimpfhuka leyi hi kongomaku ka yona ya timpfula hi ku mpfula hi liya ya ta na hi nge se kota ku ve nini hi pfuneka hi xa ku karhi kumbe hi pfunekile kambe swi nga tshamisekanga hi kumile lona kambe li nga yeneli hi kumile seto wa mathayela kambe ma nga ringani hi endla yini ku nga vuliwa yini ka mpfhuka lowuya hi kongomaku ka wona
12: lexi a ni kombela xona mina ni kombela leswaku ka mfumo a leswi vamatiko va tisaka para va ta ta pfuna xitshungu lexi swi va fikela hinkwavo a ku ve ni va ta kota ku ve ni va hlayiseka hikusa a swilo swa fika maxi a swi tlhasi bembe a ntiyiso ya laveka a swi fiki phambeni ka xitshungu leswi swi kombelekaka ku ve ni swi poyela xitshungu hi ku entelela ka kona entao ni tlhela ni kombela leswaku a mavhala lomu fixi lomu ma laveka a hi leli so u nga hambiwa lani wa ku ya hala a ku laveka ndlela ya ku ve ni a vanhu va pfuneka hi tindlela leti kombelekaka vanhu va tikarhata va matiko va buyisa michumu yinyingi leyi mina ni yi voneke Philip Samuel Magaya maxa yi yenelelanga ka xitshungu leswi tengi ni swi hlaya hikusa swa karhata ku ve ni a michumu loko yi fika yi pfuna xitshungu yi gama yi nga ha fiki ka xitshungu lexiya va ti pfuna vona tihosi titlhela ti pfuna hi swi fambelanaka ni siwana ja hi leswi ni karhatelaka moyeni wa
1: kasi hi ni ndhava hi nga swi bala swi basile murhangeli ku na yini kola ka leswi tisiwaka a ku kongoma lava va taleliweke hi mati lava nga ka ku xaniseka leswi u swi voneke hi ku yo swi vona phela
12: so xa ku sungula i swiambalo a loko swi fika swiambalo lava va nga kolomuyani va khetela mpahla leyi ya yinene va veka tlhelweni va teka leswi swo ka swi nga ha pheli va nyika xitshungu ni swi vonile hi matihlo leswo a loko ku tlhasile timhaka to ta maxapa leti a van'wani ku hala
4: va ava tinyaki para kuma amkhukhulu amaxapala waya anyikela mali hikusa leswi gami swi fika tindleveni ka mina va hlaya swa ku hina yo nyikela mali presa ya ku sigila ku nyikiwa maxapa entawu vakanga na mali anga makumi maxapa entawu ku rhexiwa nantsu phela xa fidukwarterawu anga lwani xayela loko va swi vona pior leswi ni hambani swoswo swa tipahla to tiya ta ku lumba komite a komite a NGD NGD a koho i nga yena a nga vumba komite leyi entawu hi ni ho hanya marestu ya ku hi tirha ku mobilizara vanhu para ya va ya pfuneka hala va tlhasa hala va vona nchumu ya tingana se mavono matumbunuka mali ka hina maxavidu kwarterawu ni liderance nga hosi ya hina loko yi hi byela swa ku byela ni xitshungu swa ku a va humi va kota ku va ni va ya pfuneka ambangu wa siguru
1: ka mahanyelo lawa hi nga ka wona nyamuntlha ku ni lava nga le a Philip Samuel Magaya mahanyelo ya vona hi mavona nge a ma hetisekanga hikuva swi nyingi leswi murungulaka leswi swa ku swa ha choda a mi navela leswaku ku va swi hetiseka a ku va mi suka la matini la la fish ku nga endleka yini hi ku tshamiseka ka swona ka wena murhangeli wa muganga
4: a leswi a ni kombela swoni a makhwati manyingi district ya Bohani loko ni nga phazami ni 33 by entawu tindhawu tin'wani vhela mimbangu ya siguru mina ni navela leswaku aka 15 pro 30 luya va nyikelaka kumeka ili mutsongo pra ka familia ku ni ndyangu la ka kwartera la mina va nga 32 wa familia ni konta vana vatukulu ja ka 32 lavaya loko ni hamba le vantamene ka 15 pro 30 a swi humi ene futhi a materenu lawaya ku vulavuliwa hi 15 pro 30 maji a xivezi u kuma tereno loko li pima li kuma li huma hi lili 13 puro 28 leswi ni vulavula hi mina porque na mina hi 2024 ni tiya adiriri ni famba ni hala ni nyikiwile xipaso xipaso xanga xi ni 13 puro 28 ni familia leyi ni nga na yona ja a swi nge a swi lunga hi kombela matereni ya ku voneka ni ku ve ni ni mfumo wu va yakela a va hanyu tiku va fishi ku ve ni va ya kumeka va tshama na vatiyile va li bon
1: hi wolawo Faustino Sidumu ni vayingiseti va Radio Mozambique mahungu hi makolaka ka mavonelo yo entelela yelano ni leswi swi humeleleke hikwalaho ka ndhambini ku taleliwa hi mati ku endlekeke amugangeni wa le fishi a Bohana lani hi tekaka hungu lebyi na hi li kona
0: impela hi ya mahlweni ke hi yingela swifuva swa vatshami va haleni ka fishi a vito mani tata
13: a vito Carlos wa Antonio Obisi
0: tata na Carlos un'wineke kasi ndhambi leyi yi mi kume njhani
13: a ndhambi yi hi kumile hina loko telele mati swi nga maze swona hi soferile hi timpfula ni moya hinkwayo swi hi kumile loko hi hanya a hi ho swekela ndlwini hi teka fugawu hi vekela kusuhani hi tshama ka vitshamo no meza ku swekiwa hi dya hi tshamile kona
0: kutani n'wina a mi vanga na yona njombo ya ku va loko mati ma tlhasile mi tsutsumeliwa mbangu wun'wana
13: a njombo yi ve yi li kona manje leswaku loko hi suka layani a sini yani a ndhawu haleno kaya a hi na munhu wa ku a sali ku suka la va fika u teka ni kusini wa hlupheka puruka ku na nchumu wa ku nyika ku xona a wu nyikiwi nchumu wa xaniseka se hi swi vona leswaku swa fana ni ku va hi tshame ku hambi hi swiwu swi nga ko hi nga taleliwa swiwuswi hinkwaswo a ku na nchumu lexi va hi pfunaka hi xona ina loko swilo leswi swi nyikeliwa futhi swa ku pfuna xitshungu swa khetha swo yin'wana moya hi swi kumi yin'wana va swi kuma a hi tlhangani hinkwini swilo leswi
0: kasi kone ku vilela kwenu n'wina swi nga vatshami va le fishi hi kwini ka kona
13: hina a xivilelo hina xona hikuza ku laka amuya swilo hinkwiswi loko swi humile hi swi kuma hinkwini loko ku ni amichumu leswi kombela ku hina hi nyikiwa a ni tawu ku pfuleka mavhali lomu ma pfuliwa para mati mahundzu ma famba ku ni lomu mavhali ma nga pfaleka swa ku mati ma nga khaluki ya loko mavhali ma pfuliwa kun'wana kun'wanyana.

0: mati para kuma ukhaluta mina kuna swin'wana nga swi yenca a hi la ku cheleliwa maribye xitiratini para kuma u famba hi ya kaya
1: kutani a ku vilela kwenu swa nga vatisa mi va le fishi hi ku nyika kona
0: a ku vilela kwezo ku ku pfuniwa ku masin'wini a hi na nchumu ho dlawa hi yo ndlela hi tshamini
1: hi yoleyo ndzava makwakwa ku vilela hi kukulu ka vatshami va le ka fishi mayelano ni leswi swi humeleliki ni hinkwaswo leswi va luziki hikola ka tindhambi
2: a vitumi mani mama
3: ni Fatima Zaria Jinkovani
2: u hi vonise ku yini nyimanyimaya ku tala ka mati hi ku kumi na wu le ka xinyimo munhu
3: a swi na byalanga a swi zanga hi kumani ku na byaleliwa mina ni murhangeli wa kola jota xefedu kwartera wutlhelo wo hemeheme a velile leswi swa vanhu hinkwavo hikuva hi leswi ta dilizeliwa xiyindlwani xa mina ni na mapossibilitati ya ku da va tlhateka henhla ka mina peza funsi a hi gwini
2: tlhelo bya mfumo kumbe hi mitlhangano yo kala yi nga rumbi mfumo kumbe hi vanhu va wumbilo a yi liwihi wa kona tanihi mavonelo ya n'wina ka nxanisa leyi ya ku vanhu van'wana va ha kumeka matini ku ta fika swmaka haleno ka leti ti yelanaka ni mavonelo lawa yo enta hi ku vulavula hi ku tala ka mati la ka fish
1: hi swone Jose Makwakwa ni muyingiseti hi ta va hi yingelile swifuva ni ku vilela ka vatshami va Bayreuth haleno ka fish mayelano ni leti ti humeleliki tolo namuntlha ni leswi va navelaka ku va swi va swone a mundzuku hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekiki na ti hlaseleki ntalo wa miganga ya xifundza lexi xa Bohwana kutani haleno ka fish kumekaka kona swivitano tindhambi ti vonekile ti
2: xini ku hanya ka xanisa i tinyingi
1: loyi a yenceke ku va hi kota ku va hi
4: a xifundzankulu Maputo.

0: Uxu kuvala mngani, imaka mu.
1: Lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi.
0: Ku onheke yini kambe karhaleka hi swo biha. A yi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
1: Hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaku. Karita n'wi langezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile.
0: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karita n'wi langezani. Huma ka swona leswi.
1: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tingezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
0: Wena ni ku landzelela minchumu.
1: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungana.
0: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
1: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
0: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
1: Ma swoswo, hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi ka ritawu, a ku na mhaka, ya ni xibedhlele u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa, va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona.

0: hina hi radio Msambika sona akutaka hina halenu hi te hileswaku ha swi tiva swa ku vatswele va hina halenu ha swona va susiwe lomu a va li kona va tata huma ka muganga lowu hikwalaho ka xiyimo xa matshamele ni mahanyele ma cinceke swi nyingi halenu xitevhele swa ha kariyaka swi pfumalekaka kambe ku va hi swi lunghisa leswo swi vilela ku va hina radio Msambiki na n'wina hi tata hlengeletana laha mi pfumala magezi ha swona mi pfumala mati ha swona a hina a hi tangani magezi kambe loko n'wina mi hi twisisa hi vulavula ka michini leyi hi teka a mahungu ya n'wina ma ya ka lava magezi swi nga endleka vhiki li taka magezi ma nghena la xitefela kambe leswi swi lava ku va hi swi endla hi mbilu ya kurhula hi mbilu ya wun'wana hi mbilu ya ku twisisana kambe loko wo xukuvala halano a swi nga ta lunga kambe loko hi yo twisisana hikuva hina halenu hi tele ku tata patsana na n'wina vatswele va hina a hi swona swidumu
1: hi swona u ta va u tiyisile makwakwa nkongometo wukulu wa ku ta kwezu halenu hikuva hi ta yingela a swifuva swenu hi yingela a ku vilela kwenu a va hine hi tirhisiwaka ha n'wina swa nga ndlela ya ku va mi kota ku vulavula hinkwaswo leswi swi nga swikazatu a ku cinca vutomi a swi wolovanga mi suke lomu faka mi li kone na mahanyela ma le man'wana kutani mi kumekaka muganga wun'wana mahanyela i man'wana hi nkonta ya swoleswo swi nyingi leswi swi cinceke vuton'wini byenu ni mahanyeleni yenu tirhisani michini yezu tirhisani a vukone byezu halenu a ku va ndzeni ka moya wa ku zula nakone ndzeni ka ku nyoxa hi kota ku va hi kombisana ndleleni ya ku va hi twisisa leswaku i ntswini leswi swa nga vatshami va muganga lowuntshwa i wuntshwa ku n'wine hikuva hi lomu mi kongomisiweki kona ku va mi ta sungula kona a vutomi byenu leswi n'wi vilelaka ni leswi n'wi navelaka leswaku swi va swone a ku va mi kota ku va mi hanya vutomi byinene
0: a xa lisima hi lexi a nga kona loyi a nga ku hlayelaka leswi swi ku vavisaka wena hikanyingi u nga ya ka dokodela u ya u ya fika vange ku vavisa kwini ka koke se u va kombala ka dzolo na kwe ku vava ka nhloko swi ta lunga loko u ya ka dokodela swi lava ku ya kombisa yini la ku vavaka hi ntiyiso
1: na ko makwakwa loko munhu a twa ku vava ni ngisa manitwa a kuma mana wa makwakwa loko munhu a yingela ku vavisa li yini hi yoleyo mhaka
0: ala a lweyi a tivaka lexi ximu xanisaka hi mani a yi li ku va u ba mavoko bela radio Msambiki hikuva a hume a xitikini le a ka matsolo kambe a ta kwini a ta tiphatsana wexi xitevhele hikuva loko a tiphatsana wexi xitevhele ku ta endleka yini leswi u swi lavaka wena
1: swi ta lungaeka
0: u xaniseka hi magezi wena so a lava magezi a hi vovola va hi nga va koka va tata ligara wolawa a hi vona ke se i ncini xi ku tikaka wehe swa ku magezi lama nge fiki ma a hi wo wolawa xana ke se a ku va u nga vulavula hi ku va u tata mbala swa ku phe hina ya handla hi yetlela hi dzoyi tiwo ra papayi
1: he
0: papayi hina hi dzase zora yo nghena ko
1: leswi nge
0: a lwa fanele u ku bala hi mani sekeleko ta ka mi u tata tibala vito se u bala leswi u hlanganaka na swona mamana hoyohoyo so yini mama vito mi mani
2: Palmira Manelistoy
0: mamana Palmira u suka kwini a ku va u tata nyimala xitefela
2: ni suka jota nguluvetana
0: matshamelo ya nguluvetana a li wani ku va u sukile u tata fika haleni
2: hi maka mati na matalakaya
0: ja leswi u sukeke haleni u na mpfhuka muni na wu li kola a xitevhele
2: xikadzi ka janero
0: tlakuxanyana rito hi ku ma ni lavi ku va swi choda leswi swi hlayaka phe mi ni la ku swi twakala be na ku vulavula na wu hleka phe hi ku laha a laphe no ku filimara la no helelisa inaka mama a swi karhati mi hlanganaka na swola xitevhele hi swini swa kona
2: a xa ku sungula papa xikarhati hi lexa gezi ni mati ni hospitali ya xaniseka hina vavasati hospitali hi phuluka xitiratwini Viki la ku hela ani la ku fandzana ku duwa isemana xibedele kule. Ukuma swaka na mala xaba prikiloma esa hambeliwa mbangu va ku swaku hi khoma goma nje bishikati lo xa hi tsama. Jan tsamili ninga yo hospital ma viki mabidzi hinkwawo na ntakazeka hingati nyama na swinga mudzimbani nyama swinga hlangana. Hi maka mala transport hi leswi swi karataka lomu xitevele.
0: A hi fambe hi kutsongo kutsongo. A loko hi jika hi ta nyima la ka mati la a mati manjhani kolomu xitevele lomu.
2: A mati la hi phuzaka wo papa ni lave kuka soko ni vone swa komu va te nomvhora na hi tlhangana la.
0: Manjhani mati wa ko wola.
2: Ma basili mati lawa. A mati la hina ku wo papa hi yo phuza hi mbitsi a mati ya ku. Kodi ni ku hi loko ni hlantswi a nguvu ya mina loko ni le ka masiku ya miya wusati manje a hi na xa ku yenca hi ku hi wolawa hi fanele ku hi phuza wona ni ku hlamba a vana va hele hi swin'wanyana hambo va hina vavakulu yo paletele wo matopile hi tolaku ma nga ko manje ya hele hi timhaka ta mati nkarhi wumbenyana loko hi famba hi ya kombela mati lawaka lava nga ni swihlovo ku nga ni misava mati ma humaka a va hi nyiki ke hinkwavo mati ya xaniseke mati ja swo swi la hi twa swa ku ku ni la ku nga ko hala ka tihomu swa ku swovise parasa hi phuzisana ni tihomu ya xaniseke mati
0: ina ka mama xanisa ya mati ya twakala hala kun'wana musuke kona hi ku tala ka mati haleno mu kona a mati ma vileleka xanisa yin'wana ni mi twa mi vulavula hi magezi a magezi manjhani hikuva ni twe leswaku a va sungulile ku venge va nga tlhavinyetela tifiwu leti kambe mpfhuka wa kolowo u ta ve u nyimele mpfhukeni
2: papa hi ka tin'hweti leti ni nga ka tola hi purota ta khuluma belushi ka mpfhuka loyi hi nga ka wola papa hi laha a ni nga ta hemba tifini ti vona ku mi i ta ku ti sukela kulani a nove ta u fana i maposto wolawo manje hi fiya ku hi hlaya swaku hi ni gezi lomu a ni se ti vona ni nga ka ni nga tivi hala frente a tete ri mina likhululu magama xikolo
0: ina ka mama a xibedhlela a ku va mi kuma xibedhlela xanisa mi hlanganaka na yona hi yini
2: a ku va hi kuma a xibedhlele papa tixanisa hi hlanganaku na do hileswaku laha ni nga twa nhloko u kuma swa ka ni na mala xapa nkwanto xipitali bohani puriki ni kola marikoni laha tingi ni hakela xapa ja swa hi karhatela kwazi laha hi na nchumu lomu bembe
0: a mi navela leswaku ku nga endleka yini leswaku mali ya xapa leyi yi nga pfumaleki magezi ma li kona ni twe van'wana va vulavula hi matelefoni na wona monge ma hlupha matelefoni laha
2: matelefoni ma hlupha papa njhe hi mabombinge lapara li khoma redi wo kadlarisa lolelo ni lolelo ya karhateke hi redi ka matelefoni ja ni timhaka ta lo gezi leli hi khanelaku dzone namuntlha ya xaniseke lowu ni timhaka ta hospitali na to ta hi hlupha
0: sidumo ndzava hi yoleyo
1: i mhaka ya ku kazata swinene leyi kunene a yi kombiseke haleno mutshami wa muganga lowu hi kumekaka ku wone haleno a Philip Samuel Magaya haleno hi ta kombela wun'wana a ku va hi twisisa a matlhasele yenu haleno a kone lweyi a nga tshinzekelaka ku va a nkontara leswaku kasi swa yincisi ku yini a ma sukela halaha yana a ku va mi ta ta kumeka haleno hi ta kota ku va hi swi twisisa hi ta vona ni mayincelo ya kone ehe hi swone mama a vito mimane
3: ni Dulce Pedro Marula
1: mama na Dulce a mi tshama kwini a mi kumeka kwini mi nge si na boyisiwa haleno
3: tedeku bairo 25 de setembro
1: hi ntsima a leswi swi humeleleke tedeku i ntsini
3: a leswi humelelaka tedeku papayi swa vavisa swa kazata riki na swi nga si humelela a hosi yi tile hi ta nghenisa preuni yawu yi sentivhara xitshungu leswaku xi suka ka mazona xi ya rixo xiku ta kiri ya reka makondisons ya ku loko a xitshungu xi suka ka baru leliya xi ta ve ni ku yenceliwa ku bekeliwa mati magezi transport maji kusukela hi susiki xitshungu seni ya xivuya lomu papaya a swilo leswo a swi kone a transport linena te dzoyi tora a ka hana transport hini vana va dondzaka a maxikola segundari hi yo brigade hi tlhela hi teka vana va hina hi va tlhelisa kwini hiva khelisa ko hala ka zona la rishu lomu hi fanekele ku hisuka manje swa tsandzeka swa ku vatsongwana va hina hiva susa ka ndhawu liya minini ni n'wana nga Joankisana donza decima primera nini n'wana nga Philippine News a donza decima segunda ni heleliwe hi ntizi no tshama phela a ni tizi nchumu a n'wana dya ku ya xikole a mati ma kona a transport a li kona a uniform lo leli u nge hlantswi a hembe dza ku basa papaya hi mati ya ku fana ni banchi la wele ni la ku basa njhani a n'wana dya ku fambisa ku yini xikole ni uniform dza ku basa a n'wana fanekele ku famba xikole na sasekile leswi a hosi yi nga hi tshembisa swona na hi nga si suka kwini a bayiru 25 de september a tedeko hi pfumelile ku buya lowu majise lomu ho tlhela hi tilaya swa ku a hi ya kwini hi ku soso hi mati ya ku hi phuza makona hala ka brali ni nga kona mafurhi ma nga seni a mati ma nga hala papaya a mpunga loko u sweka u nga cheli munyu a fijawu loko u tlatleka a yi wupfi se yini ha khala hi mahanyela lawo ma hi karhata ho ka hi nga na xa ku yenca hikusa a ku tlhela hi khela futhi hi tshama diverge ko le matini swa hi karhatela hi lexi xi yencaka swa ku a munhu a suka hi 2023 xa vuya lowu a tlhela ta tshama tlhatlhela a suka hi 2024 a vuya lowu a ta tshamanyana a tlhatlhela hi yini va 2026 ha swi kavanga ku tlhekhela ntshaku se a mfumo wu ta swi kotisa ku yini a ku hlula amazona xidirixku swa ku vanhu va pfumela kusuka ka mazona xidirixku priki munhu a sikwa susiwa ka matini a pakeliwa hi movha wa munisipi a vuya ta vekiwa centro a centro loko a li centro wa nyikiwa sabawu wa nyikiwa mati wa nyikiwa hinkwaswo hinkwaswo hinkwaswo maji loko se a suka a ve resentado a maregalia lawaya a ma hali kona a mati a movha wolowa wu vuya u ta basitese ra mati a xikole hi ku yini a movha na va ha zama ku kiriyera makondisons ya ku ku nghena mafurhu nambi loko vo hi petela swigwedle hi ta gwedlela papa hikusa hi lava yini hi lava mati lombi loko vo swi kota swa ku swo swa mapayineli lava vo famba va xitalarela lomitini va ku hi hweti humesa semeticaxi hi ta pfumela hikusa hi jula yini hi jula ku vona majinixa xin'we a xi yenceki pra yini van'wani wa ku fana na mini ni tiza ni lideransa hi nga tlhela ni famba ni sentivhara vanhu hi muti ni muti suka matini loko va hi vona va li wena ni tihosi ta n'wina muphuntile wa swi twa papaya se hi xikarhatu lexi xi nga kona ka vaya ka hina va resentado va 2023 2024 2026 hikusa ha xaniseka papaya a mfumo loko eli mavonela ya ka kwanga ni kombela a mfumo wu yenca ndlela wu lava va impresari vo karhi lava va ta ka swi kota ku va hi yencela leswo hi ta kota ku yini ku hi pona ka vusweti lebyi hi nga ka byona hikusa papaya a tinyoka lomu tinyingi a swi zavanana swi nyingi u ta xi vonisa ku yini xi zavanana loko xi ngheni ndlwini xi to ku dela n'wana mina yelwe ni deli wun'wana hi nyoka hi ku a hi nga yi voni wa swi vona swoleswo va lunga dlayi tinyoka se u la ku hanyisa ku yini wena munhu ni nyoka se a mfumo ni va impresari a va chunsi va impresari loko mfumo wu nga na

0: makhela na habali u tiva ni swa ku ni makhela ya ku tshuka hi nga mativi hina tedya ku tiva la ya makhuzi ya marelo ntse maralo mukuni makhela ya ku tshuka makumaka kolo manzeni ka mati maji hika hi phuza na wona hi ya vana matila wa ni makhela se i swilo leswi hini hikusa ini ha chava ku nyamuntla munzu ku muyela na tivwa ni kombela mati ku yena ni mpopi ni kombela mata ta kazala hi wena papa hikusa hi yo vuya a hi yo yenza swishonga lwi anga yenze hikusa va mudzwe wa gamasalisa ku na famba hi ta vona na lembili nwanani se hina hi yo vuya lomukati kuleli a mfumo hi wona u fanekele ku hi yencela leswi swi fanekeliki pra hini hi pumba a wusweti lebyi hi nga ka byona hi nge fambi hi sola tihosi ta tiku leli o hi sola vahanyi tiku va tiku leli lava nga ta hi yamukela a hi nge va soli a va na nandzu a va na soni lava fanekele ku hi yencela i mfumo wa hina lowu nga hi susa se wu hi tisa lowu ntse
1: ha sungula ku swi kuma leswaku hi ya kwini va byela swona mama andambi yikukumile yikukuma na wule kwini u swi tivise ku yini leswaku mati male kutini
2: mina ni story ya baba
1: hi lexi mina lava ka xo
2: mina a vincing to september wa tedeko loko Geraldina buyile hi ombri wa kona ta bala leswaku phe yetlana na muti vonele ku mpfula ya buya a buya na mbalango va swi hlaya va swi hlaya va swi hlaya loko hi muka kaya madanzweni ku sungula ku tsutsusa Ei, loko swi ku 23 zora mina no pfuka loko ni xika mbedweni ni kandzela hansi ni gama hi lomu andlwini lexi ni nga huma na xo i pasi ni timbuti timbirhi ntsena loko ni huma tedeko ni usiku se ni banyanda ka mavhezinyana ku ya n'wena pfukani a mati mangheni le mavhezinya haye ni huma timbuti timbirhi ni pasi ntseli nga le henhla ka mbedweni ni nga teka ni gaqala ni tsutsuma ni ya bokwani manje nkama wolo uyani a swi kotekanga ku ni suka ni gamele ku hele mati ni tlhela ni ya tshama ni ta ku buya 24 hi tama hi ku pfuxiwa ni mpundzu hi guduliwa ka matiso mo nghena ni buya lomu a swi nyingi vamakwenu va mehe va khanelile i ni la ku fakaza mhaka ya nkoka ya xibedhlela ha swo ferera hi xibedhlela a n'wananga xigumandzeni xa mina hi mukama yo liya ya madzaseti 30 o phuluka n'wana le partido a tihosi to veketela mimovha lomu se a sala laha a humesa n'wana va yamukela n'wana va yinga na va va ya khelisiwa hala va ngo hiwiseni ka ku jika mimovha se ka khulula va ku tlhelani mu ya zeya makamu loko va fika ko layani va nyimisa mimovha yana phalafeni se va vitanana swa ku sokori hi ku n'wana wa vanhu wa hela wutomi laha va lihi para ya panziwa hala o huma movheni a ku ni khongeleli vhovholeta a mu khongelela o humesa n'wana a xitiratini a partido hi koche xamhaka leyo bava va mina ni ve ni njombo hikuva a xikwembu xi ni rhandzile yena ni xin'wanani xa yena a va sofereranga manje van'wani va makwenu va luza swivanani hi ndlela ya ku fana ni yoleyo lembe ni nga hela hi luze xin'wana
1: a yi li wala ya ku fakafaka swimpfulana kumbe
2: pfula ni ya ku buya hinkwawo samo yo tlhangana
1: mash a xinyimu lexi u ke u xi vona ka mahanyelo ya wena kumbe swo sungula
2: mina no sungula ku vona ndhambi ya ku yi ni kuma njhe tikwa ri ka le manera hi ku hambi ya dojimile a yi ni kumanga yo yi vona swa ku hi leyi ndhambi na ni li fumento yo vona mati loko ma famba a ma ni kumanga hi ndlela ku fana ni leyo manjhe lawa ya dojimile 23 no sungula ku ma vona
1: Faustino Sidomo hi wona u ke twana ku vulavula ka a khamuxelaka hlaya kutsongo mama Clara loyi a hi nyikeke a mahungu yelano ni leswi a swi hanyeke mi nga hi byela yini kusukela kwalano ke Faustino Sidomo mama avito mimani swi yencise ku yini loko ndhambi yi kukumile
3: ma jali ka Manuel Ngwenya a ma tipruzambru mina ni wa haleni bohana baru a ma ti ma ngheni dia 14 di fevrero komo hi sixela notisa ri va hi vhiza leswaku a mati ma ta buya kuma hi ku talvege ma nge humeleli ma endle swa ma nga endle 2023 ni 24 loko ya 23 ma hi kumile maji a hi va nga yi voni swo ta wu nyikiwa xipasu ni 24 ma hi kumile maji a hi va nga yini swo ta wu nyikiwa xipasu ja 2026 ma ngheni dia 15 di fevrero 4 fevrero no 4 janel 4 2026 na minha zona dzanga mangeni

0: dia 15 de fevereiro. A dia 14 de fevereiro, aí eu sou salela muito e uma. E dia 15 de fevereiro, isso que é a município. Município, isso que é município, 22 horas até Mabanja. E não foi o Gamo vai sussar município até Mabanja. Mabanja vai ter que beber lá Felipe Samuel Magai.
1: Amanhã ele vai ver o ano que me fiquei lá Felipe Samuel Magai.
0: Por exemplo, isso que dia 15 a município a Boane, beber lá Felipe Samuel Magai, mas 22. Até 22, leio, e até Lili, não tinha como namo na outra injetar a coetela. E até Lili, dia seguinte, dia 16. E Tamil todo dia, sem alimentação. E a babeva te entrega o beijo, chefe, depois uma coisa assim, a bata e nica palestra. Só que vai tentar ir com a bata, dois homens, mentira com a chaco, a vá conseguir. Só não tem nada, vai suça, bem, passando uma benha lavanada, vai suciwa, vai boiar além. E dito feito, vai sucili, a chora foi matar 16 ou 17, e boiar além o Felipe Samuel Magai. Ele está assim, com a chaco, a vá, e aquele ano vai além, vai chamar além no calavô. Chega tem bita para ir tacotar com ele, a comissa, mas também naquele dia no Alfenja, acho que ele possível só com quando puder ir, porque com ele já vai registrar, o Vatar vai ter só com uma com o Nivanavanga aqui, acho que ele possível enquanto ia em Jane e vou na alimentação, já matameli o bem dambi e vai que te famba com a parcelamento a parcelamento não para tacotar mais tanto aí suga com a escola também não foi fácil porque isso é lila a escola porque logo ia a parcelar lá vamos quando vai a parcelar vamos a casa lá o parcelar vai chama já tinha que vá comprar vamos bem a prova parcelar e tá famba com a parcelamento para isso que a escola já não se tungo shalom a esquadra suga a vana para vender aí para vá donza com a escola. Não foi fácil, isso que escola já não é uma confusão nisso de Tsongo Shalom. Porque já havia aí Júlio escola para vá, já vá Tsongo Ani para Venjani, para vá Donza Kuni, a escola.
1: Faustino Sidumo, irmã Ungula, é uma como a Kaleno, lá não ganha mais quando a Kekuencha cai, não gato a Wai, é como a Hungo, a Kuvaita Machuen, Kassó.
2: Isso né, isso é uma coisa, a Konem, Kaladzulu, Hingara, é a Leno, e está com ela com a Misha, ela Vitu, a Vitu Mimane?
3: Roda Xadrek, Paulo de Neves.
2: Vovô Roda, a matela ye aleno ave wane.
3: Hitili makadambe papai, eu taleluwa imati.
2: Misu kela kuine?
3: Misu kela 25 de setembro mazambanini.
2: Sai enchi siku ine, inga hetzanzara nyana kutongo shiita na shakone?
3: Ei, ahosi yu famba vavula ula vayi njede, lesha kwa kusukani, sukani kusa matkasa, makinzorash, a matmata vana matadili. Entamu isuka, itutuma ya munisipi, munisipi ya Afrika hii, cheletelwa mimoveni, hibu ya haleni diritu.
2: Kutani, matasale ni yenu, halenu, miya
3: mkelu? Hii ya mkelu beni, nge himbe papa. Hii ya mkelu mwintu ben, vahitha isa, ante lechwa nga za vasungula kuhidistibuira materenu. Entao, vahinyiketala materenu, vahinyiketala mashapa, shapa nyana, pronto, yukuma kubahi ya kela mkuku. Lukuli mina mkuku wanga, uya kulu masochu. Hii wana wanga yaka mkuku wanga.
2: Kutani, ama ya velele ya kone ya materenu, maye nchiwi ila asfana laka kone, miya mkele kile nje nika, vahia kitikula wafaka wakumeka kumigangali?
3: Si, vahia mkele ili, vahia mkele ninge, mbi mina anisewone shikaratu, vahia mkele mwintu be, vahia chayisa, ante nishushu na mwintu. Se, shushu, lesh nishikombe laka, kavona vahia kivatiku, anu kombe lesho, kumbinenga tukugel, pelu menji loko, avo hinyekanya na daunyana wako hirima, okumbe. Ya fuya nyana lesho kupara heta puneka.
2: Kutane, hindi la yasika zato yi kutema kanya lesi mihanya kana sone, kumbe mitangana kana sone, siku jungwana njungwana kumganga uuncha lomi kumeka kakone. Esi nisa kone?
3: Papa, ispertana, majezi, amati. Mati hile nchumre nukulu wa mati. Amati hinu wakalukuma wana wananga ungetieli. Imati ya kuchuka kuchuka kuchuka kuneva la pena. Iwala hinu wakawana. Dipo shilo kulisho masikuwa nyana wola wa. Kumbi ima kakutitumeta intamuse. Mayeta na wana wakana mati. Washona. Se hile shui chavisaka intamuse na enelesho. Shakuka inga kumimati ya hina mati mwananga.
2: hi swona hi tlangelile makwakwa mazitu ya mukhalabye loyi a hlayaka leswaku masukelo yakwe halaha ya 25 de junio ku tlhasa halenu 25 December hi swona ku tlhasa halenu xitevhele hi avelo wa manene nakona va kotile ku va va tivisiwa hi nkama wunene a ku va va suka va kongomisiwa halenu nakona va kume ku yamukeleka hi laha swi fanelaka ha kona na va seketeliwa hi hubyana ya ENGD.
1: Mivane u nga ni byela yini hi masukele ndhambi yi nghenise ku yini lomu na mi le kona yi ku kumise ku yini mi hanya njhani lomu mi kumeka wu kona?
4: Hi swona papayi nhlikani ya wuxeni hi mina Mertha Salmina Muxavi ni huma a Circle Gym Mazambanini a mati hi ndlela ma nga yi nghenele wona ma hi ngheneli hi nga swi nyimelanga va ku mati ma ta nghena hi makinze hi nga swi nyimelanga hi yo gama hi tshama mati ma ya nghena hi huma hi famba ka ya mamani Geraldina hi suka hi twisisile xikhalo xa yena hi vuya hi tekiwa a Block Doge hi vuya nte mabanja aloko hi sukile a mabanja hi vuya Philip Samuel Magaya hi kumeki na hi baliwile hi fika hi xa madiwa mavito hi kumeka na hi famba materenwini nyamuntlha se hi xa madiwile hinkwenu na hi li kona xikolweni nyikiwa matereni maxi a mun'wanyani ni mun'wanyani a ni maphandhela ya yena a ni ku pfuka ya maxamba a ya kwini maxi a lomu ka tiku leli loko u ya ku phandheni va fika va ku lava ndzeni ka vhiki va nga ku kumi a munhu enormal a ya tirha na a tshamela seno a gama vuya hi mafinisemana hi ku a ntirho wa karhata enormal huma bya se store u nga na mali ya xapa u tshama ku hala u tswaliwa ku kona u ta vuya hi sabado hi dozi maxi loko fika lomu kuma swaka a tereni li tekiwile hayi swi tivi swa ku mahanyele yi ta va one a ni na nuna ni na nchumu ni yo tswala vana ni tekeliwa a wanuna hi munhu o ni tswala vana ni tshikiwa hi wanuna ni gama ni ya tekeliwa a tereni funzi pra ni hanya kwini ka leswi ni ngo taleliwe hi mati loko ni ku na famba ni phanda maxamba hi swona ka tiku leli prani ya kwi ni kombela nhlamulo hosiyanga hi hlamuleni hosiyanga hi hlamule a materenu ma teketeliwa mina ni echayini ni zonda kola ka ku materelo ma tekiwa ma tekiwa na ku ni va munhu sipu njhani
1: Faustino Sidomo hi wolawo mahungu hi makumaka haleni u nga kota ku va u hi nyika titsongo kwa leti ti enceka kalani u va kana ku li kona
2: hi swone hi ta yingela wun'wana mutshami wa xitevhele lweyi kunene a ta ka hi kontarela kutsongo mayelano ni matele yake haleno a vito mimane
5: a vito dzanga hi mina Maria Batista Hongwana
2: mi haleno kusukela byini Maria
5: kusukela 2024
2: kusukela 2024 mi haleno na mi sukela kwini
5: na yi sukela Bayrefisha bona
2: kutani a matela yenu haleno a vi wane
5: a ma sasekanga matele ya ku fika leni hikusa a ndhambi i hetele hinkwaswo vutomi ho vona nyama yi hanyaka maxa timbilu se ti fikhale hi mhaka mo a loko hi suki hi ndhambi va famba hi teketela hi movha munisipu va hi nyika mabota va hi lombe ku devhe ya hini kasi vo tlhe va teka hi buya hi fika hi xika xikola Philip Samuel Magaya a ka sala hi hetele hi malisa senta wa vanhu hi ni swivanani swa switsongo a swivanani swi na ku vabya va bisa va Saudi a va hi tendera normalment a swivanani swi va bon maxi a madeli ya 2024 ni swo swimhani vava phe a xilondza xi nge suku sa swakudya hi swi vona maxi a madele a ma nga fani hikusa loko hi lava mchumu a hi swi kuma swo swa maxi a madele a malimali a mpunga yi wa nyala ni wuxa swi tiva ku jovela ra swakudya swa ku leyi a fejan siku msiku era fejan loko u lava swa ku cinca ti ku famba ka vhizinyi u lava khale u ya kombela xitsawana u biya ku sweka etlhelela wena hi kota ku maka a madela wu manene swi famba swi famba va hi teka va ya hi nyika matereni hi hlahla matereni ma va bon a hi yeni ka ku prayaka mina lexi ni twaliwa ni tivi ku tsema a lexa xitaka ni fambili ni ngena noveni mwana omine ndenge didwe munwanyana ni tsema sta era chimanzana chan petel kulava avangwa matenda wena konga ikumi tingulava xitakota kota ku yini u jama kapula na u gwimba u yetlela amthumsha yini swinyingi a swinge tengena hi beta tshama maja inga tshami ko mforo mburika hi pane muke ya vona leswi nga sala makaya ku tsani ku lava hi yivela loko hi pane hi buya haleni va ku fambana mi ya tika mthumsha ngwe ninkwaswi mbuya mi ta tshama lomu va hi nyika muvha munisipi tsarisa mavito u ya teka mthumsha buya maji a yi tekanga hinkwezi ku xiyindlwa ni swo xa hele ka xiho xa makapulana ni va ra normal hinkwaswo buya u petela swiyanela hi tivhirara lomi nga tivhirara ko mati lawo tinyake hi ya riyo ala hansi hala hi ya kha ko ni n'wana ndzhaku u ni xijumba u ni n'wana i mati u heta maorhe ka tika bidonzin'wi pro buya u ta endla hinkwaswo a swi nga yanini hi kela swihlovo swi huma mati maji loko ma mati lawa ma huma pele manje singa mabidon konsigira loko xa xi nga ha pfeli ku va niseka ni ya hi doxa mabidon wa ha konsigira ti ngo to hotel u ya riki hi ya hi ya buya hi tshama a maphandela a mabon a loko suka u muka ku fana xanga swi hlama na luya u ya phanda u ta kota ku kuma ximata bu tatekaleni a loko va hama va nga yi va ku kuma a wu ri xikariwa xa ku luya nga tshami ta teka tirheni ti ngu hanyi mamiyasa matirheni lawa ti ngu tsutsumatsutsuma hala brahala
2: i va mani lava va tekaka matirheni
5: i tihosi to dlaya ti hi tekela matirheni hikuva va tlhela va ba va ta hi tekela hi va munisipi wa swi vona se a swi hi tsakisi ku nyamuntlha 2024 pra nyamuntlha hi kombela magezi pulimenje magezi ku loko ni magezi papaya swa swi koxi lodani swa hina hala swi nga ngheneliwa hi mati swi n'wana swa ha dume ta be hi tipetela xi samajeni u xavisa mati maji meji masi magezi a mabuyi hi kuma tinyimba hi loyi n'wana ni mutswalile ni mutswale xitaratwini phe ni sungu ni kulungwa hi vhinti mahorha vana mphuluke hi seji vhinti a bonza lexitorana endlinitshini andlwini yo tshama a ku na movha pra no kuma movha ti nyakini humesa 1200 jumetikaxi ni ta yi kuma ku i 1200 lani yo tshama a ni endli nchumu majini ni juli hi matlhelo hinkwawo hi ku sana va mali va biya va ni teka va nyaketa xipuritana ni xipuritana ni fika ni phuluka ndleleni maji epa swi fambi tindlela hinkwato maji a swi tsakisi mahanyelo hi nga ka wona a swi tsakisi va sungu ni ligari la maposti va ku maposti ma ta buya ni magezi handteni nyamuntlha maposti ma yo nyima man'wana hala se vo sa helela maposti hala vo susa helela maposti hi ku a ku vuyi gezi
2: lava va tlhelaka va susa a maposti lawa i ya DM kumbe i n'wini va ya kitiko
5: a hi va tivi mina ni nge confirmari ku a ndzi tshama ni tlhangana e DM maji loko u famba ku swoka lava swa hi li sukile wa swi vona se a xinyimu lexi a xi tsakisi hi nga ka xona ni bembembem hi ku sa hi na nkama wa livhi ro ku u tshama kumbe u si xitirha kumbe u endla lexi kama ni nkama ti ku tshama kolo u nga suku ya mbangu u gadela tirheni leli ku va li buyisi nchumu laha ne mpunga ne nchumu a li vuyisi nchumu phe nomba li humu tiphanda swa karhata
2: hi swone hi tlangelele swinene makwakwa n'wana wa tiko loyi kunene a hi pfuleleke xifo xakwe swa twala leswaku hi ya hi tsindzeke vugan'wini bya lexi xiyenge xa mabulu ni vatshami va muganga lowu kambe mini ta nkoka leti mi taka na tona
1: ta nkoka hi na tona hikuva hi na mamana laha mama we swi ku vava hi kwini swi ku khoma hi kwini swi ku tsombelela hi kwini hikuva ka n'wana ndhawu ku kona laha u nge laha swa ni khoma laha swi ku fambele njhani wehe swo swa ku mati ma ta fika hi xitshuketa ma ku hi talile
6: awuxeni mavito hi mini silexi cipriano mina suka hi bardoji mbuluza u sweni buluweni a sweni banana landi mina ni taleliwe mati hi doji 2023 ma nghena ntlwini kwanga loko yi nghena a magama hi lowu vagami va ta ni susa ni famba na tshama mabanji vagama ku pirha hi ta nyikiwa materino hi gama hi miyasariwa swa ku loko va hi nyika materino a va yaki maxitindlu ta hina va gedle muzi no gama mi ni suka ni tlhela ni ku yini ni ku mi ni ta tlhela ku sa mati ma tshwile ni tlhela ni tlhela ni muka do 2024 ma tala mati magama ni tshauka yindlu a ni yanga mbangu ni yo tiyisela ni tshama koleha do 2023 ma tlhela ma tala mati a mati loko ma talile mi ni tiyiselini ku mina ni suki ni susa vana ni susa muchumu ni ku mina ni nga ta suka Geraldina loko a buyeka ku a nga ni kuma swa ku mina yo tshama varanda a kuma mama va swa ku mati hi lawa a wu suki mhaka muni ku mina ni suki hi ku samela ni yo yaka xisati xa mina ni kuma yindlu leyi namuntlha xa mina ta susiwa na nyikiwa tereni nhoveni mugama mbuya mi ta susa yindlu yi anga leyi i pulani yakeliwa hi ma i pulani tshama kwini vana a kuma mali xi ni nga ta endla xona mina mu ta suka n'wini laha mbuya mi nyikiwa matirenu maxi xi nga ta mi byela xona mina nto munyika ka mpfa mutshama na muti forsa ku mushavisa muta kota ku tiyakela ni ku mamalo ka leswi mina pfumela ni buya halenu hi dia 15 de janeiro ayanga xikoli hini hini 15 familia yo buya da tlase tshama hi reseberiwa le papa ikhosa le ka mamana leta le loko va reseberi siku dzodza ku na mpfula hi famba hi ya kombiwa amaterenu siku dzodzodzo hi gama hi tlhela hi tlhela a va hi tekanga ya xikoli hi ya kombela hi ya lugala mintini hi titshamela na hi buya hina haleni hi ta dzima materenu hi tsema timhandzi ku yo nyikiwa sejwa timhandzi hi tsema mavalelo hi nyikiwa sejwa maxapa hi nghena hi tiyakela loko hi yakile tiyindlwini yo ku ntunwara hi tshama jali xi ni vavisaka mina lexaku loko u suka wene u ya bowa na ku phandleni purantazani kota ku yaka katerini letsi loko u buya kuma swa ku laha ko tala mina nge suka a ni na nuna ni kuma swa ku a ku na xifambo xa vanuna ko swa ku minenge i yo tala ya vavanuna va buya va ta hlometa swa ku na tshama kumba ni tshami majimini ka kuva nga na tshama majimi ni tende ni phanda hikuva na swa ku ni dya loko ku biha swakudya lomu va lehini ka yanga nga xikolo nompodi swi kuma a swakudya tindi swi nyikiwa vana tivi hina hi yali a va nyikiwi majina hina va hi tshiki hi ya ku phandeni puriki loko vo ni kuma ntsuli mutsumbula vhanu mundzuku podi ni gama ni fa ni siya vana va mina majina ni ku lwela tirheni lexi ni xi jula ka mina kombela ku va ni tshika ni ya ku xaviseni ni ta kota ku tihakela hi leswi papayi
1: ya sidomo ha famba ha chova hi twa a ku vindlavindleka ka vana va tiko hi ntshima a bowana laha hi nga kona na va vulavula hi swikarhato leswi va kotlani
7: amatelo ya hina haleni ku zamu hi vona hi ta kumeka laha hi suki hi michumu ya wu kazata swinene hi mhaka muni hi mhaka mati a ku tala ka mati swi endle ku hina hinkwenu hi nga swi tivi swa ku hi tsumela kwini
2: kutani a mati lawa ma tlhasise ku yini mazambanini
7: amazambanini ku tala ka mati swi ve michumu ya ku hinkwenu hi nga yi kholweli swaku matatala mati puriki i mbangu wa ku ya wu tiva puriki hinkwenu siku rin'wana na rin'wana hi hanyaka lomu ya mugangeni maji a hi nga swi tivi swa leswi na yi tshamisi swona ni nga swi tivanga swa kwini a mati matatala maji a lexi ni la ku khalaka xona mina na khensa ku va va hi susile hala ka ndhawini ya rixku va hi koka hi vuya hi ta vuya halenu ka ndhawini ya comfortable a mbanga ya bon jalo ya phanda a loko hi vuya hi vuya kwini hi vuyaka ka hina lomu va njheni va nga hi komba kona swaku pa njheni hi hanya kona maji lexi gama xi hi vavisaka hini ki a loko hi sukile hi ku ya ku phandeni u suka for example u suka ximixweni u ku ya ntirhweni u ya vuya ni madambu loko vuya ni madambu leswaku va le tirheni la wena va tekile
2: i mani lweyi a tekaka tirheni
7: alava va tekaka materenu ni nga hlaso i tihosi ta lomu ta muganga lowu vo lava va nga hi komba hina materenu hi vona va tlhaka va famba endzhaku kumbe va teka materenu
2: loko va ma teka materenu lowu va ma teka ku va va ma yenca yini
7: a ni nge khulumi swa ku tala amarini va tlhela va teka va ncani va nyika van'wan'wana lava nga ni mali lava va hakelaka mali
2: kutani a mhaka leyi mi same mi yi kombisa ka municipio leyi
1: pa a vito mi mani
8: Julie Khosa
1: papa Khosa mahanyele ya xitevhele ya lava yamukeliweke lava fikeke xinyimo xa nyamuntlha ni tolo ni ku kunguhata ka mundzuku
8: ka ni mambu a xivitiso a mahanyela makarata hi ya vone ku hela ya hini na hini hi nga koni hi masiku ntlhaku hikusa a leswi karhatisaka muni munhu lomu va buya hi kona jesiyani malujani mati kaya ku ni leswi a swi tirhisa swa ku mpfuna kaya kumbe a xavisa kumbe swi ku yini majaleni va nga buya kona haleni epa a li muhlapfa mintanto hinkwerhu ni ku vavisekeni swinene hi ku pfunapfunana ku hi ta kota ku tlula a ndhakisana a mahanyelo leyi nga le ka woni sweswi
1: u navela leswaku a ku nga endliwa yini leswaku ku pfuneka vanhu lava va yamukeliweke haleni wa xitevhele
8: hi swinyingi papayi hikusa a kusukela ka tiyindlu a vana tiyindlu loko ku buya mpfula epa hinkwerhu ro rhumela hikusa epa ha swi vona swa ku va le ka matlhumelo ya ku karhata swinene magezi na vona ku na magezi a mati na wona epa aluya nga ligara mati ma huma talvez uma vez por semana, uma vez, duas vezes por semana, hi muchumi swa ku vevuka. Hikusa hinkwerhu hi toloveke ni huma u tshama na mati ma huma nkama ni nkama. Ja ku veni mati ma huma ma duas vezes por semana epa emukati complicado.
1: Kambe ka xinyimo lexi wa anakanya leswaku xitevhele lwiwa namuntlha a nga tshuka a ve ni vumundzuku byinene ka mipfhuka mitaka?
8: Kani mamba pai, de facto hi leswi na hina hi nga postaraka swona leswo hi tirhisanaka na yini mamana presidente a ku veni de facto a bar ri cinca ima i ku rhandza kwakhe na yena a ku veni a bar ri cinca leswi na
1: xapa makiyela
8: namuntlha leswi ni khanelaka na n'wini wa vapayi ni sina ni mapapela lama kumisaka leswaku a mimovha leyi yi gamelaka a na sanini a yi sukela a khulula ya

Tintombi, tifanele kuva ni mukhandlu wa kufana ni majaha. Imakungu makhumbaka munhu wa miganga ya xifundza xa Xivuri. Makumaka nseketelo hi mali ya 250 milhões wa timetical yi humeke nkwameni wa tiko la Noruega aku hluvukiseni ka matiko. Mahungu mapaluxiwe ka mintirho ya hina hi muhlanganyetelo wa makungu lawa Rosimania Bila ku fambeni ka mintirho ya vukombisi la mabindzu ni ku paluxa mintirho ka lavantshwa. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Wa umuni lweyi Vatikano ativisile ku yimisa ku tirha ka ntlhanu wa vabishopo ni wun'we hikuva vadlovi munhu wa vabishopo na va nga chunsiwanga hi Papa Leon XIV. Ka vabishopo va nyimisiweke ku tirha mune hi lava dloviweke sweswi vambirhi hi lava kumekeke ka ntirho lowu. Tanihi mahungu ma paluxiweke hi Vatikano, vabishopo lava va landza mintirho na va nga chunsiwanga hi vurhangeli la nkereke mhaka yi byalaka adzolonga. Muyingiseti wa ku rhendzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wana ka wora li landzelaka.

15:52, xaveni sa ku swinene ka hina ku va hi pangalatanile nhlikani lowu. Hi navela leswaku mitirho ya hina ta va yi ku fikelele hi tindlela tinene, ku tsakisile ni ku va ka yona u londzovotile xanchumu. Hi ku xivela vuyingiseti byinene ka mitirho yi landzelaka. Salisiwa hi Monica Novela, ni tshembisa ku vuya masiku ma taka loko n'winyi wa ni ta ma hlayisa. Tata.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Tolo dropin ra ka matsolo ku sungula nhlengeletano ya van'wamabindzu va ku tematiko yo hambanahambana. Munisipi wa ka matsolo humelelisa mavonelo ya ku va tindhawu leti ti kalaka ti nga yakiwanga nchumu na ku ve hi khale ti ri kona ti fanela ku va chansi ya ku yaka swihubyana swa ta mintengo ni ku hluvukisa miganga dropeni ra ka matsolo hambi ni xifundzankulu Maputo. Fernando Sidumu.
1: Kasibulela umbiri la nhlengeletano ya Forum de Negocios de Feira Empresarial leyi endlekaka kusukela wa vunharhu lweyi ka matsolo va kumeke ka mixilo va ve va vulavula hi leti telenaka ni swikarhatu swi nga tshukaka swi kumeka ka leti telenaka ni ku hluvuka ka xiyenge xa ta machapu exifundzankulu Maputo. Va kumeke va vula leswaku hi xiyimo xa ka matsolo mfumo u faneleke u ya mahlweni hi ku teka etindhawu leti vinyi wa tona va kalaka va nga ti londzovoti. A ku va ti nyikiwa lava va nga ta swi kotaka a ku va va ti tirhisa swi nga ndlela ya ku va simeka emintirho ya vona ya mintengo ka matsolo hi tlhelo kasi hi xifundzankulu Maputo hi ku endzelela. Tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge xa ta mintengo ka munisipi wa ka matsolo Juleta Xilenge, mfumo u karhi u tirha enkongometweni wa ku u na byalisa ta mintirho ya van'wamabindzu ka matlhelo ya ku hambanahambana.
0: Madzana manharhu ni ntlhanu wa makume ya vana va Musambiki a va tshama Mamelodi doropeni ra Pitori tikweni ra Afrika-Dzonga tolo va vuyisiwile mfumo tani mahungu mataka na Eduardo Figurão.
2: Hinkwavo vanhu lava hi lava etleleke eka vukombisi bya Musambiki a doropeni ra Pretoria va vula leswaku va yo jumiwa hikwalaho ka swona va tlhela emakaya na va nga na nchumu. A hi nga yingeleni vumboni Lovemore Lucas Simango.
3: Da ni kumeke ni ri Mamelodi, ni kumeka hi mphakati wa Mamelodi va ni khoma va ku u te njhani ni ku ni te hi passaport va ku passaport ra wena a ri tirhi ka xiyimo lexi nga ri na xona nkarhi lowu ku ri hi mi byerile hi ti-dia 30 a ya ha mi lavi ni khipa passaport ya mina i le valid na masiku hinkwaswo. Ni va byela ni kumbela ni ya teka a swimbalo na yini na swin'wanyana va a va pfumeli ku ni ya teka swimbalo ni vuya the way ni nga nyimisaka swona sweswi a ni khomanga nchumu a ni khomanga mali a ni khomanga nchumu ene mina ni tswariwa Manika district de Machazi a ku na xin'wana na xin'wana kahlekahle yo swi lupheka la joni va ri a va ha yi lavi ende a ya ha laveki i vana va la a mfumo wa la a wa ha yi lavi a mfumo wa la ni heliwe i solution a na ri na pulani.
2: Muyimeli wa Mosambiki atikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava a tivisi leswaku namuntlha ku ta vuyisiwa van'wana va 115 va vana va Mosambiki lava dumeliweke eka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Limpopo.
0: Namuntlha i siku ra vumbirhi ra riendzo ra sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibonges exifundzeni xa ka na Mahaxa. Namuntlha ve nhlengeletano Stelio Manyiso.
4: Henrique Xibonges a fambisa nhlengeletano ka yona ku kumekaka vakhongeli lavantshwa ni tihosi ta ntumbuluko lala ntsindza ka munisipi wa ka na Mahaxa. I siku ra vumbirhi ni ra ugamu namuntlha ra riendzo ra Henrique Xibonges. Lowu ma humelelisaka ka nhlengeletano leyi a lavekwa ku va a xitshungu xa ka na Mahaxa xipatsana xitwana xi nga xivukisi ku hambana ka vuhlonge kumbe ku hambana ka mavandla ta politika kambe ku cuvukisiwa mhaka ya vubasisi ni ku hluvukisa a xidorobana lexi ka na Mahaxa. Xibonges a byeliwe a mhaka ya ku pfumaleka ka timali leyi munisipi wa ka na Mahaxa u nga na yona lomu karhatekaka ni ku holela vatirhi va swilo swa ku hambanahambana ngopfungopfu va kwala munisipi wa ka na Mahaxa. Ka lowu nkama Xibonges a ya mahlweni hi ku veka a swileleto ni tidyondzo ta vutomi ni ta ku fuma hi tindlela tinene ka tinhlarhi ni varhangeli va makereke ni swirho.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Tolo dropin ra ka matsolo ku sungula nhlengeletano ya van'wamabindzu va ku tematiko yo hambanahambana. Munisipi wa ka matsolo humelelisa mavonelo ya ku va tindhawu leti ti kalaka ti nga yakiwanga nchumu na ku va yi khale ti ri kona ti fanela ku va chansi ya ku yaka swihubyana swa ta mintengo ni ku hluvukisa miganga dropin ra ka matsolo hambi ni xifundzankulu Maputo. Fernando Sidumu.
1: Kasikulila umbiri la nhlengeletano ya forum de negocios de feira empresarial li endlekaka kusukela wa vunharhu lweyi ka matsolo va kumeke ka mixilo va ve va vulavula hi leti telenaka ni swikarhato swi nga tshukaka swi kumeka ka leti telenaka ni ku hluvuka ka xiyenge xa ta machapu exifundzankulu Maputo. Va kumeke va vula leswaku hi xiyimo xa ka matsolo mfumo u fanele u ya mahlweni hi ku teka etindhawu leti vinyiwa tona va kalaka va nga ti londzovoti. A ku va ti nyikiwa lava va nga ta swi kotaka a ku va va ti tirhisa swi nga ndlela ya ku va simeka emintirho ya vona ya mintengo ka matsolo hi tlhelo kasi hi xifundzankulu Maputo hi ku endzelela. Tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge xa ta mintengo ka munisipi wa ka matsolo Julieta Xilenge, mfumo u karhi u tirha enkongomitweni wa ku u na byalisa ta mintirho ya van'wamabindzu ka matlhelo ya ku hambanahambana.
0: Madzana manharhu ni ntlhanu wa makume ya vana va Musambiki a va tshama Mamelodi doropeni ra Pitori tikweni ra Afrika-Dzonga tolo va vuyisiwile mfumo tani mahungu mataka na Eduardo Figurão.
2: Hinkwavo vanhu lava hi lava etleleke eka vukombisi bya Musambiki adoropeni ra Pretoria va vula leswaku va yo jumiwa hikwalaho ka swona va tlhela emakaya na va nga na nchumu. Enga yingeleni vumboni Lovemore Lucas Simango.
3: Dani kumeke ni Mamelodi ni kumeka hi mphakati wa Mamelodi va ni khoma va ku u te njhani ni ku ni te hi passaport va ku passaport ra wena a ri tirhi ka xiyimo lexi nga ri na xona nkarhi lowu ku ri hi mi byerile hi ti-date a ya ha mi lavi ni khipa passaport ya mina i le valid na masiku hinkwaswo ni va byela ni kumbela ni ya teka a swimbalo na yini na swin'wanyana a va pfumeli ku ni ya teka swimbalo ni vuya diwe ni nga nyimisaka swona sweswi a ni khomanga nchumu a ni khomanga mali a ni khomanga nchumu ene mina ni tswariwa Manika district de Machazi a ku na xin'wana na xin'wana kahle kahle yo swihlupheka la joni va ri a va ha yi lavi ende a ya ha laveki i vana va la a mfumo wala a wa ha yi lavi a mfumo wala ni heliwe i solution a na ha ri na pulani.
2: Muyimeli wa Mozambique atikweni la Afrika-Dzonga Mamana Maria Gustava a tivise leswaku namuntlha ku ta vuyisiwa van'wana va 115 va vana va Mozambique lava dumeliweke eka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Limpopo.
0: Namuntlha i siku ra vumbirhi ra riendzo ra sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibongese xifundzeni xa ka Namahasha. Namuntlha ve ni nhlengeletano Stelio Manyiso.
4: Henrique Xibongese a fambisa nhlengeletano ka yona ku kumekaka makhungeli lavantshwa ni tihosi ta ntumbuluko lava ntsindza ka munisipi wa ka Namahasha. I siku ra vumbirhi ni ra ugamu namuntlha ra riendzo ra Henrique Xibongese lowu ma humelelisaka ka nhlengeletano leyi a lavekwa ku va a xitshungu xa ka Namahasha xipatsana xitwana xi nga xihuvukisi ku hambana ka ka vuhlonge kumbe ku hambana ka mabandla ta politika kambe ku xihuvukisiwa mhaka ya vubasisi ni ku hluvukisa a xidoropana lexi xa ka Namahasha. Xibongese a byeliwe a mhaka ya ku pfumaleka ka timali leyi munisipi wa ka Namahasha nga na yona lomu karhatekaka ni ku holela vatirhi va swilo swa ku hambanahambana ngopfungopfu va kona munisipi wa ka Namahasha. Ka lowu nkama Xibongese a ya mahlweni hi ku veka a swileleto ni tidyondzo ta vutomi ni ta ku fuma hi tindlela tinene ka tinhlarhi ni varhangeli va makereke ni swirho swa munisipi leswi kumekaka ka lowu nhlengeletano.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka.

yo mungani wezu kola kanongoloko ahidonzeni ikola kakuha kunene hiku zanza hizanza kupangalati hawene kunongonoko lowu namuntlha hikola hi ta tiva ku dyondzisana swinyingi swi fambelanaka ni lisima bya ku hlayisa mati lisima bya ku hlayisa mati nga minchumu ya nkoka swinene ka timinete ti landzelaka n'wi ta va na Tomas Makwakwa ka vukombisi bya nongonoko lowu ni ka vubindzuli zazana Fatima Vidad a lulamisile nongonoko lowu hi ndlela ya xiradyo kambe swoswi a yi nge ta tatela mazito ya mukela malosela yebyo hi ndlela ya vunanga lebyi bya ku xonga swinene hi ta buya ku nga li khale munghana.

0: bola no mbelo wa vaklashi mati loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: swa ku munhu mun'wani ni mun'wani a ni mahanyela swihena ni switoloveto swakwe hinkwerhu ha swi tiva nakona ku na nandzu ka swona swoleswo a xivono ku swi teka u fumba na swona aka vanhu swi ve xitano ka mhaki Maria lweyi loko a taleliwe hi mati kaya kakwe a rhurheriweke ka xin'we ka swikolo leswi lulamiseliweke lava holiweke hi ndhambi
1: ya namuntlha ya a ta swi vona a ri namuntlha hi namuntlha laha a ta swi vona
2: ku na yini ku na xiwana u ngo tirha ku ngurunguteka nyamutlhalani nyamutlhalani kasi mhaka
1: yo karhala rito hi li yo karhala hi karhele hi vanhu hina ni li hi karhalile
2: u karhali hi yini xiwano pheya a ni ku kumi munghana nyamutlha wo pfuka u karhalile
1: ni li hi karhele hi vanhu a wu swi twi wena siku ni siku hi tirha ku va khupa va yo tshama namuntlha swi helile laha ni li hi karhele
2: ku ne Joana ni tlhamuseli khwatsi ni ta swi kuma swa ku swi ya kwini swo swi vulavulaka hi swona
1: weno ku ni vanhu laha va ku loko lixa vo khondla mavoko va tshame hi woho wa swi ti hina hi tirhela vona i nge hi valeki va vona ni li hi karhele
2: ya swona leswi a hi swona weno lana hi ta hi ku hlupheka hi fanele ku tirha hinkwenu
1: a
2: Joana hi vamani vo lava kalaka va nga endli nchumu laha
1: a vitula munhu i mpondo kambe a wu mu voni wa swi twa na yena leswi hi vulavulaka a nga swi twa
2: u ta hi pfuxela timhaka wena Joana mani
1: a ku na mhaka laha
3: mi vulavula ha mina swo
1: a hi vulavuli hi wena hi vulavula hi minomo ya hina kambe hi vulavula hi mintirho ya wena lana ku na xitirhi xa mun'wani la
3: hi mana ngete u xitirhi xa mina
1: a swi sindzisi ku swi vula swoleswo mintirho ya tikomba u tshama u tirha yini kusukela u fika kona
3: kasi wena u mani wa ku landzelela vanhu a ko va tirha lani centro he na tirha mina kambe a ni sindzisi ku ta sina ra pontu ka wena
1: a yini
3: vemesmo ye
2: va ka hi no va ka hi no hi nga holoveni dona Maria teka nkukulu u hi pfuna ku swiyela hi huma ka swona leswi
3: phela mina ni ni sinozito wa swi tiva a li fambelani ni li thulu
1: phela ni teyini ni teyini rito ni teyini a ku na nchumu la kusukela a fika loko lixa u khondla malosoro yakwe a gama na vala ta minenge a nyimela nkama wa ku dya u swi vona nambi ku dya ka kona swo mutele o tshama o ka a nga ku tivi ko zini a nga ku tivi
3: mina nambi kaya ka mina na ni nga kukuli a ni telanga ku ta kukula la
1: se hina ke
3: telanga ku ta
1: se hina ke hi hina hi nga tela ku kukulela la ha no vutisa
2: dona Maria wa phazama lana a ku na lweyi a nga tela ku ta tirhela mun'wani kambe leswi hi tshamaka kona hi fanele ku basisa hi pfunana ka mintirho hinkwayo yi nga kona
0: na va ka zimamani va holova a guwa li fike etindleveni ta hosi ya ndhawu liya ya ku rhurhela vanhu leyi sukeke yi tshunela kusuhi ku ya twisisa leswi swi humelelaka
4: heyi i mhaka muni kutani moko cukumetelana hi marito i swini swi mahekaku vamamana
1: yo karhala hina hi li hi karhele wena hosi la a hi swikarawa swa van'wani hina la porra pa o va kwini
3: xikarawa hi mani xikarawa hi mani kola wa mi vona kwala xikarawa xa kona
4: heyi
1: rulanada n'wa hosi
4: nadalani a ku va mi ni tlhamuxela khwatsi hikuva a ni swi twisisi leswi swi mi holovisaku mina
2: wena hosi
4: ina mama
2: laha hileswaku ku ni lava ku loko lixa va ngo na lava ta minenge vanghani va tirha se hi lava ku hinkwavo va tshamaka laha va tirha
4: ya hi swona u tiyisile leswo i ntiyiso hinkwerhu hi fanele ku va hi mahaxa nchumu laha hi nga kona a ku va hi tshamiseka hi fanele ku va hi basisa a ku va mavagwe ma fambela kule na hina phaya ndawu leyi ku tshama ka vanhu vanyingi swi na bya leswinene ku va mavabyi ma tlulelana loko ku nga basisiwi hi tlhelo lin'wana ku ni mintirho mi fanelaka ku va mi landziwa ku fana ni ku sweka ni swin'wana loko hinkwerhu hi hlengela loyi a khoma leswi un'wana a khoma leswiyana swi ta hi na byalela swinene a hi maheni leswo vamamana mi ta swi vona leswaku hambileswi hi nga ka swikarhatu swa tindhambi vutomi la hina li ta hi na byalela swinene hi khohlwa ni xanisa leyi hi nga ka yona.

0: Ngi munisipho wa kamatsolo humelelisa mavonelo ya kuva tindhawu leti ti kalaka ti nga yakiwanga nchumu na ku ekhale ti ri kona ti fanela ku va chansi ya ku yaka swihubyana swa ta mintengo ni ku hluvukisa miganga doropeni ra kamatsolo hambi ni xifundzankulu Maputo. Mahungu matana Fernando Sidumu.
1: Ka siku lera vumbirhi laha nhlengeletano ya Forum de Negocios de Feira Empresarial leyi endlekaka kusukela wa vunharhu lweyi ka matsolo va kumeke ka mixilo va ve va vulavula hi leti telenaka ni swikarhato swi nga tshukaka swi kumeka ka leti telenaka ni ku hluvuka ka xiyenge xa ta machapu exifundzankulu Maputo. Va kumeke va vula leswaku hi xiyimo xa ka matsolo mfumo u fanele u ya mahlweni hi ku teka etindhawu leti vinyi wa tona va kalaka va nga ti londzovoti a ku va ti nyikiwa lava va nga ta swi kotaka a ku va va ti tirhisa swi nga ndlela ya ku va simeka emintirho ya vona ya mintengo ka matsolo hi tlhelo kasi hi xifundzankulu Maputo hi ku endzelela tanihi ku vula ka murhangeri wa xiyenge xa ta mitengo ka munisipi wa ka matsolo Juleta Xilenge. Mfumo u karhi u tirha enkongomitweni wa ku u na byalisa ta mintirho ya van'wamabindzu ka matlhelo ya ku hambanahambana.
2: Madebati lawa ma endliwaka namuntlha na wona ma tisa amabindzu ma tisa a leswi nga ta hluvukisa matola tanihileswi tolo vanhu vanyingi va gami va jula ku tiva swa ku hi kwini lani va faneleke ku ve ni va nghenela kona a ku ve ni va hluvukisa matola hi va byela swa ku hi ni minchumu yinyingi matola yi swi julaka matola yi jula va vanhu lava nga ta buya va ta yaka a minchumu a va ta taka yaka a maimpreza ya ku ve ni ma ta nyika ntirho a vana va hina.
3: A mukhandli lomu pfulaka wu ta pfunisa xitshungu hi ndlela muni?
2: A mukhandli lowu hi wu pfulaka ku sungula wu ta hluvukisa matola ka leswi hi swi lavaka tiva swa ku matola a tshama taleliwa hi mati loko ku na mpfula hi jula lava nga ta buya va pfuna matola ku yaka a mavhala lawa ma nga ta ka susa mati hinkwawo lawa ma talaka matola nakona a timpreza leti va nga ta yaka ti ta pfunisa ku nyika ntirho a va joven va hina i nga vantshwa lava va nga mayunivhesidadi namuntlha loko va huma va jula mintirho loko va tata pfula switolo leswi swi ta nyika mintirho vana va hina.
1: Kasi handle ka leswaku mhaka yi vulavuleke eka mixo wa vumunhu loyi va kumeke va adukadikusanile hi leti telenaka ni mukhandlu wa ku simeka ta makungu a munisipi wa ka matsolo ta vuyendzeli kun'we ni ta mintengo ka munisipi ya Mbambane a Eswatini kun'we na Komazi a tikweni ra Afrika-Dzonga.
0: Hi tlhelo rin'wana ka nhlengeletano leyi ku na Jovita Ngovo ha ri nhlengeletano leyi handle ka ku hluvula xifundzankulu Maputo ni doropa ra ka matsolo kambe hi ntirho lowu fanelaka ku va wu landziwa ni ka tindhawu hinkwato ta tiko ra Mosambiki. Jovita Ngovo.
4: Kusukela a ntsindza ka doropa ra ka matsolo hakunene kusukela tolo hi karhi hi kombisa a nhlengeletano leyikulu yi landziwaka nhlengeletano ya ta mintengo lana matiku ya ku hambanahambana mahlengeletaneke kusukela tolo ku va va dokadokisana ni ku nyikana vutlhari leswaku ku laveteliwa tindlela ta ku va ku hluvukisiwa ta mintengo atikweni ni matiko ya vambe hi xileswo tolo a kumekile kola holobye wa ta makungu ni hluvukiso atikweni sa le mvhala ku va pfula nhlengeletano leyi ni hlekani ku ve ni a dokadokisani wa ku sungula namuntlha nakona i siku la vumbirhi lana ku ta humelelaka ku ta endliwaka a midokadokisano yin'wana ni tinhlokomhaka leti yelanaka ni ku hluvukisa mintengo ni ku hluvukisa tikomponi ni letitsongo na tona ti sungulaka ku nghena ka xiyenge lexi xa mintengo ni mukhandlu lowu tiku munisipi ni munisipi tiku ni tiku u nga na wona leswaku ku pfuliwa mintengo ndleleni ya ku hluvukisa a vutomi la xitsungu sweswi hi bulaka na n'wina hi kumeka ka ndhawu leyi komponi ni komponi yi titsaliseke yi kumeka ka kola na yi kombisa bindzu leyi yi nga na lona hi ta hlomela ka matlhelo ya ku hambanahambana kola hi ta bula ni mamana mun'we
5: a vito hi mine Anazita hi kola a ku va hi buya hi kombekisa a mintizezu le henhla ka siku dzin'wana ni dzin'wana kwawu hi tleketla a xitshungu xa le ka matsolo hi hlasaka maputso.

0: asikula tolo li fambe njani anga va sikula ku sungula li fambe njani
1: ngone li vonile li fambi akbe loko hi fambisile amuzangeli wezi lwe abo ya a visitara a formulate kumeka ka dzoni tshivone na swifamba akuzule
0: loko avanhu va miendzela lana mikombisa ka mintirho ya nwina hi swi hi leswi va lavaka ku tiva swo
1: avanhu lava buyaka va buya va vona afera dzezulani va buya va dya ku tiva swa ku a mafambela yezu hi tleketlekisa ku yini a xitshungu ni ku tiva leswaku hi ha cinca ka leswi swa ku fana ni xo swi hi nga amukela swibomba leswa nyuwana hi kumeka sweswi hi suka ka mabileti hi famba ka muchini buraku hi cinca a maencela ya ku tleketla xitshungu ku hi tsemaka timhaka leti ta ku teketeliwa a timali a phakati ka komponi hikwalaka ku va kobra lava nga nyikeli mabileti
0: se lava va miendzelaka va swi yamukela va nyoxa hi mintirho leyi mi kombisaka yona
1: va nyoxa hi va tlhela va hi poyara hikwalaka ka mabileti ku va li mabileti na vona va swi nyoxele va nyoxeliwa hi ku hi tizisa a michini va tlhela kambe va ku va dya makaritawu
0: se makaritawu mi sungula ku bindzula
1: makaritawu ja ma famba ku va hambeliwa experience xa ku va hi kombekisa swi tizisisa ku yini ni xo swi hakhanelaka va ku hala a va teke ku lava va tizisanaka ni vazangeli vesu
0: nkomu swinene mamana hi vona leswaku ku ni komponi yin'wana leyi nga lani hi ta zama ku bula na vona ku va va ta hi hlamuxela avuxeni a vito
2: xile mamana i dumini Anselmo Mati
0: Anselmo u kombisa impreza yihi ya kona komponi yihi ya kona hi swihi leswi mi swi tiseke kola aka nhlengeletano leyi ka xikombiso lexi
2: a swi swi tisaku lani i impreza ya mobildade stationament swa ku loko u ni xitolo a frenti kwaku u buya u hamba reserva du space so pra ku tshama a movha yaku so pra matola a xonga ku mave ni ku movha un'wanyani u le hala ku ve ku ni organization
0: siku la tolo li fambe njhani loko mi kombisa a ntirho lowu wa xitationament
2: a siku la tolo li fambe khwatsi ku ve ku ni ku tala ku tlhela ku tsakisa i ntirho wunene ungave lu kona a yi mahlweni presidenti municipi da matola a yentxa swiwi swa tsakisa
0: mi endzeliwi ngopfu swinene tolo ku va vanhu va ta tiva mayelana ni ntirho lowu mi wu landzaka
2: hi endzeliwile swinene ngopfu ku ve ku talile mesi swi tsakisile hi tirhi khwatsi
0: i nkomu swinene hi tlangelile i vanhu lava hi nga na vona va kumekaka na va kombisa mintirho ya vona
3: loko hi huma ka nhlengeletano ya tanani matiko doropeni ra ka matsolo hi amukela mahungu lama xungataka leswaku 350 wa makume ya vana va Mozambique a va tshama Mamelodi doropeni ra Pitori tikweni ra Afrika-Dzonga tolo va vuyisiwile mfumo tanihi mahungu ma taka na Eduardo Figurão
4: 350 wa makumu ya vana va Mozambique hi lava vuyisiweke tolo hi mfumo wa tiko ndzhaka ku va va hlongoloweni loma va tshama kona a Baru Mamelodi edorobeni ra Pretoria. Mhaka leyi hi leyi vonekeke hi wavumbirhi wa vhiki lolo hi nga ka lona siku ya ku ri karhi ku endliwa minchololoko lomu tikweni ra Afrika-Dzonga. Hinkwavo vanhu lava hi lava etleleke eka vukombisi bya Mozambique edorobeni ra Pretoria. Va vula leswaku va yo jumiwa hikwalaho ka swona va tlhela emakaya na va nga na nchumu. A hi nga yingeleni vumboni bya mamana Rosita Kuna na mulumuzana Lovemore Lucas Simango.
5: A nkarhele wa maonzi tali va ta va ta ba xipfalo va ku humani machangani humani va ba mukhukhu a xipfalo xa xitshoveka loko va fika va ku u na passport ke ni ku ni na passport ni va vonisa passport ya mina va ku okay sharp. Ku vuya vafana van'wanyani va ku wena paka swijomba swa wena u famba ku mina ni kwatile vhele ni huma na jerisi ntsena na bege ya tipasi ku a ni yi pasi mfanelo ya munhu leyi ni nga huma na yona ku grave kombela sukulu ka muganga wa mina ku biwanga munhu hi hume kahle sa ni tivi ndhawu yin'wanyani ku mara hi ku hi swi vona laha hi nga tlhangana koho van'wanyani va vavisekile
4: handle ka mpahla leyi u nga gqoka lin'wana u swi koti ku va u teka swigodzo swin'wana swa wena
5: a ni swi kotanga a ni vange na matimba se dasani ni loko va ku a hi fambe u tlhelela ndzhaku ya teka swilo ni ten right a ni vange na matimba vhele
6: da ni kumeke ni ri Mamelodi ni kumeka hi mphakati wa Mamelodi va ni khoma va ku u te njhani ni kunte hi passport va ku passport ra wena a ri tiri ka xinyimo lexi nga ri na xona nkarhi lowu ku ri hi mi byerile hi ti-dia 30 a ya ha mi lavi ni khipa passport ya mina yi le valid yi na masiku hinkwaswo ni va byela ni kumbela ni ya teka a swimbalo na yini na swin'wanyana a va pfumeli ku ni ya teka swimbalo ni vuya the way ni nga nyimisaka swona sweswi a ni khomanga nchumu a ni khomanga mali a ni khomanga nchumu ene mina ni tswariwa Manika district de Machazi a ku na xin'wana na xin'wana kahle kahle yo swi lupheka la joni va ri a va ha yi lavi ende a ya ha laveki hi vana va la a mfumo wa la a wa ha yi lavi a mfumo wa la
4: ene ka lomu se a wu tirha yini ntirho munhu u nga ha tirha wone kwahala Mamelodi
6: lomu a ri na xiphaza ni xavisa tizimba na gorosari na xiphaza lexiya se ni xi siyile ni twa ku ri na nchumu ya mina va teketelile hinkwaswo ni foneliwa hi masitendi ku va teketelile a ka ha ri na nchumu
4: ene ka sweswi u tlhela ya Machazi u tlhela na yini u tlhela na yini sweswi
6: sweswi ni tlhela ya Machazi sweswi a ni na pulana sweswi no nyima ni munhu sweswi na rhanda ni na yona na foni se yo tima na chachari no endla ku lombiwa yi timile na foni ku ni nga fonela hambi maxaka va kota ku ni pfuna se a ni na pulana ni kombela mfumo wa Mozambique u ni pfuna ku ri a na ha ri na pulana ku ri laha ni tshamaku kona loko ni fika mixungu ka lava ka futimale imanyani ku ri ni ya fika Machazi se ni kombela a mfumo u ni pfuna ku mina ni swi tiva a na ha ri na solution ni helelwe i solution a na ha ri na pulana
4: muyimeli wa Mozambique atikweni la Afrika-Dzonga mamana Maria Gustava a tivise leswaku namuntlha ku ta vuyisiwa van'wana va 115 wa vana va Mozambique lava dumeliweke eka swifundzankulu swa KwaZulu-Natal na Limpopo.
3: Namuntlha i siku ra vumbirhi ra riendzo ra sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibongese xifundzeni xa KaNamaxa. Namuntlha ve ni hlengeletano Stelio Manyisa.
7: Hlengeletano ka yona ku kumekaka vakhongeli lavantshwa ni tihosi ta ntumbuluko lana ntsindza ka munisipi wa KaNamaxa i siku ra vumbirhi ni ra ugamu namuntlha ra riendzo ra Henrique Xibongese lowu ma humelelisaka ka nhlengeletano leyi a lavekwa ku va a xitshungu xa KaNamaxa xipatsana xitwana xi nga xivukisi ku hambana ka nhlonge kumbe ku hambana ka mavandla ta politika kambe ku xivukisiwa mhaka ya vubasisi ni ku hluvukisa a xidoropana lexi xa KaNamaxa Xibongese a byeliwe a mhaka ya ku pfumaleka ka timali leyi munisipi wa KaNamaxa u nga na yona lomu karhatekaka ni ku holela vatirhi va swilo leswaku hambanahambana ngopfungopfu va kona munisipi wa KaNamaxa ka lowu nkama Xibongese a ya mahlweni hi ku veka a swileleto ni tidyondzo ta vutomi ni ta ku fuma hi tindlela tinene ka tinhlari ni varhangeli va makereke ni swirho swa munisipi leswi kumekaka ka lowu nhlengeletano
8: comportamento e bom seguir um caminho de Jesus Cristo. Se você é administrador, siga administrador, cumpra com zelo. Se você é presidente do município, cumpra com zelo. Se é chefe do posto, vai com zelo. Se é chefe da localidade, cumpra com zelo. É não é? Senão vamos vigiar aqui. Depois eu como costumo aqui, para me dizer o que você era, dizia. Eu dizia que esse gajo não presta. Tá bom. Vocês jovens têm uma missão muito grande. Estou falando dele como chefe da verdade. Quem é o outro que trabalha?
7: Kutani hi lawa marito ya Henrique Xibongese i mavulela ya ku ya byala ni ku hlekisela vanhu kambe na a nyika tidyondzo ta ku va veni ku tingisa vumundzuku a hileswaku varhangeli leswi i nga varhangeli namuntlha va tlhinyaveza lomakwavu kumbe vatirhikulobyi na va tivisa leswaku a swi heli Xibongese va bandleve leswaku a va tivi ku tirhisana ni vamakwavu lana va nga tlhinyavezani lava nga endlela ni wubihi hikuva a ku fuma swa hela ku sala a vukwavu emigangeni dyondzo yikulu a yi nyikaka ka leyi hlengeletano na a fane hi ku vulavula hi lavekwa ku va ku yamukeliwa hi tindlela tinene a vana va tiko ra hina va humaka laha Joni hileswaku va ta eku xanisekeni kan'wana se va sungula ku tlhotlhoiwao ka tikomponi ti nga ri tingani kolomu a KaNamaxa hi leswi hi nga mi byelaka ku ta fika lowu nkama.
3: Tolo doropeni ra ka Matsolo ku sungulile nhlengeletano ya van'wamabindzu wa ku ta hi matiko ya ku hambanahambana lani munisipi wa ka Matsolo humelelisaka mavonelo ya ku va tindhawu leti ti kalaka ti nga hakiwanga nchumu na ku va yi khale ti ri kona ti fanela ku va chansi ya ku yaka swihubyana swa ta mintengo ni ku hluvukisa miganga a nga va doropeni ra ka Matsolo hambi xifundzankulu Maputo ni le tikweni hinkwaro. madzana manharo ni ntlhanu wa makume ya vana va Musambika va tshama Mamelodi dorobeni ra Pitori tikweni ra Afrika-Dzonga tolo va vuyisiwile hi mfumo. Leti ti humile tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga va emavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu. Ripelile.
9: Miyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
10: Lembele leyi ni ta tlhelela ndzhaku mani?
11: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
10: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni ti tsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
11: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku, nambi ya khale.
10: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
11: Nambova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
10: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandzihaka swona.
11: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khorhi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
10: Hileswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swa ku a ni khutala.
11: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lamahanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

0: kune mamano vatsongwana. Eh avatsongwana vatsake swi nene masikoni lava tlhelela ka xikolweni.
1: Ungabali. Pea siava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku haitela nka malova anga xikolweni pea.
0: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi laka mabuku manga famba ni ndambe.
1: Va ta phakiwa xikolweni ba. Nambi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku nendlela phe.
0: U tiyisile. U va ku nyanwaka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku vaya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
1: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mi.
0: Mamana, mamanu. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
1: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
0: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
1: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.
2: Bona nombelwa vo clash matsilo ya kalteke xikarika kampo akalta mbelwa ku sungula akalta mbelwa mbiri afula mela aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo ayimi sentango
3: kuri mongwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga beleka nwana wa ntlangu wa ti weti atsulela mbelwa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbelwa mpepo nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe a yenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
3: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti weti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xinwana xa lusima swinene unga mpfunisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
3: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula a kareya nwisa n'wana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana swibedhlela
3: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti romansi la ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

lembe ra 642 na yi rhangeliwa ha Amir Ibn al-As, murhangeli wa makhandza ya Khalifa Omar. Hi nkama wolowo, ntsindza wa Gibita wa rhurheliwile wu ya ka mbangu lowu vakristi a va wu tiva leswaku hi le Babilonia. Vunkhozisi bya Vaarabi byi fambile ku ya fika lembe ra 966 loko Vafatimida va sukela Tunisia va phangele tiko va tlhela va yaka khokholo rikulu ra xisocha. Vafatimida a va rhon'wa swinene hi ku rhangela mintengo leyi a yi landziwa a ri dongeni ra combe ra vito Mar Vermelho lomu a ku xavisiwa kona swilo a swi hodiwa India na swi kongomisiwa Italia. Loko hi ku famba ka malembe ya 1516 na 1517, Sultan Selim wa ku sungula a hlulile va Mameluki, Gibita sungulile ku vitaniwa xifundzankulu xa vuhosi bya va Ottomanu. Hikuva vuhosi bya va Mameluki a byi ni vuheriki rikulu ni ku a ri nga londzisi makhandza ya rona, ni ku va hi tlhelo rin'wana a ku ni ndlala yikulu ni vusweti, matiko ya Fransa na Inglaterra ma sungulile ku luka makungu ya ku phanga Gibita na malava ku ya rhangela ta mintengo leyi a yi endliwa minkingeni ya Mar Vermelho. A ve hi maendlela lawa hi 1798, Napoleon Bonaparte a nga rhangela xikwata xa 55 wa masocha lawa ma nga ya phanga doropa ra Alexandria, kambe na lava ku ya vonisela mintengo leyi a yi endliwa hi manghiza a Gibita. Vuphangelebyo byi hetisekile ndzhaku ka mavhiki manharhu ya ku lwisana xikarhi ka masocha ya Napoleon Bonaparte ni va Mameluki. Hambileswi a nga kota ku phanga Gibita, hi 1919 Napoleon Bonaparte a sindzisekile ku tshika ku rhangela Gibita ndzhaku ka loko a hlongoliwile hi masocha ya vuhosi bya va Ottomanu lava a va seketeliwa hi masocha ya manghiza.

0: kama timu ya siku namuntla itsunzukile ta kuphangiwa ka doropa ra Alexandria hi Napoleon Bonaparte agibita hi siku ra vumbirhi ka mawuwani a nga jodliwa 1898. Nongonoko lowu lulamisiwile ni ku hlayiwa hi Roberto Mdlovu ka vukhandlisi bya Afonso Magule.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: ka Institute de Linguage kusukela 1979 lava vetela ku tshinzekela ka wena. Swoswo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Institute de Linguage ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jzekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Institute de Linguage dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Julukanyoko mngana imaka munhu
2: hi ku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhela ku lomundlwini
1: u tirha yini swa lomundlwini xikani lowu ni mumu hinkwawo lowu
2: no tshula a ku va ku tshamiseka hi etlela ka ku kala wuthulu phena hambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni a teka semende ni tlhela ni wuya lomundlwini
1: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku litihu lin'we a li khemi hove?
2: Ni tshama ni swi twa.
1: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana la kuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
2: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
1: Xihoro xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
2: a ni nga nga swi pimisa
1: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hi kola ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale, kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya. U mamangu lava hota as duas lava wakari ku nga ti matsuva loyi wa marabi.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: bala no mbelo wa vaclash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa nsati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Olá, verão. Na marcha, a nossa melhor hidratação.
4: Na marcha, faz tão bem.
5: Kune mamana wa vatsongwana. A vatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
6: U nga bali. Phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
5: Hi ta humula mani. Kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
6: Va ta phakiwa xikolweni ba. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
5: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni
6: ya alo i ntirho wa wena lowu bawa wa mi
5: mamana mamano a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hina byalela nje
6: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
5: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
6: hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

hayi inongonoko webisuru provincial ya Maputo lo vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

0: Ahe kunene vale kwezo hinge khaga ihlela kafuze higongontra hinge hoyo hoyo kashiyenge shanongonoko lo ahi hanyi wasiku tsana muhla lana ke hitsevukela ka leswinga nsonto lana ke futhi hikupelisa ka iswinga vusiko hine hivako lembe dzingwana ni dzingwana ahi dzivali siku dzingwana ni dzingwana ahi dzivali akuva hi switiva leswaku kasike nongonoko lowu wa tisa leti tinyingi wa dzimuxa wa dyondzisa wa kota ku va hakunene u hlakahleta muhlwa lowuya eswiphoke ke u rhandzaka ku va u phehla a nhlanga lowu hi nga nawu lomu mintini yesu heyi ni yo mpfula ya masiku lawa a yi na siko ka yi na nkama kutani wena u li muhlwa u nga phehli a timhandzi ta yindlo yindlo yi sungula ku va yi zekazeka yi sungula ku va yi honaka kasi ke hileswaku a muhlwa u kona wa honetela hine va kona va le kwezu hi tihlava ncombo hikwalaho ka ku va ke kunene namuhla hi tlhela futhi hi kuma ncombo ya ku va hi va xikan'we kutani hi ku hlunyela vuyingiseti lebyinene ku nongonoko lowu ni ku leminyingi mi taka ku lembe lebyi bya nan'waka i va ku va xihena Natali uli bombo ka vutsali vubindzuri ni vukombisi bya lonongonoko hala ya michinini kuni jahatana Thomas Buruma hi lava n'wi hlunyela ka vuyingiseti lebyinene kasi ke hi ya teka a vunanga lebyi bya ku va hi ta lawusana ha byone ntshako hi tata tshantsha mhaka yezu leyi hi navelaka ku va namuhla yi va ni vuhlengeli byakho a ni ku wo sungula yi va ni vuhlengeli byakho hakunene kutani swi ta va swi ku mvio swi nandzika ke
1: hlekani moya ni ku pfuka mama na ke a njhani a bon a vatsongwana ke va tlanga
2: hi mina mani mi vulavula leswi u kumisaka swona
1: hi mina John Go okay ni khese ngopfu hi kombela mani pravata hi pfuna nyamuntlha kokwana xidimingwana a hi pfuna hi timhaka ta yini hi timhaka ta vafundhisi ah okay ni khese ngopfu inkomu a hi ngheni mhaka yini hi nga tshika hi hlwela xitudiwa swo inkomu

0: anye ndelo ipimisaka uvulavula leso pimisaka swona
1: ayi ayi ya a hi switivi kumbe na hine hi ta hla swoso kumbe hi ta hla leswaku yini hi ku samaka le yongi yo zhenzeleka na hinga zhenzeleki kambe na yi huma yili yikulu hikola ka ku va yi phikelela ku va yi vonaka kambe a hi nga navele ku va hi tatela mazito ka le namuhla hi taka na yo mhaka hi ku sa hi navela ku va hi kuma vuhlengele byaku na nkama wa hana byala leswaku u hi fona u vuhlasa nchumu namuhla hikola ka ku va hi ngo sungula nongonoko lowu a hi na vuvabyabyana na vamalume haleno ha dumba leswaku loko va le kona la tlhelweni va ta kota ku va va hi fonela va hlaxa nchumu kutani henhleni ka nhlokomhaka leyi nga nayo laha hi tsala papela hi n'wanina la papela byi hi tsalaka hi n'wanina byi nga na dluveka kunene ni dluveka swinene hikusa a ni se hlamula kambe ni vilela nhlamulo o va leswaku ni navela ku va ni zhanga hi ku twa masungakati vazazana vamalume lava va nga la leswaku va ni byelanyana xa wukasi papela bya n'wanina byi le heyi phela ni gangisiwe hi tatana mufundzisa tatana mufundzisa a lehe phela o kala a nga gwentanga ha mina exihalafuzi a ni dumbiseka muchato tatana mufundzisa a leyi ni fanela ku va ni mupfumela hikusa a fambeli hi nsati ha nsati na mutiva njhe fa hi fambafamba naye ka xikhongoto kola kambe a swi tshukulile va ve ni ku khwakelisana lomu ka vone kutani nsati a byi tshika vukati ha ku khaleta malembe mabidri njhe mazaswo kutani tatana mufundhisa a leyi phelani wa masiku na ni ku langusalangusa kutani leswi no navela ku va ni chata na wena ni hanya na wena lexi ni yencaka ni tsala hi lexaku a xana ke loko mama na mufundzisa lweyi va nga tshikana na tatana mufundzisa a ta ku swinxwe swa ku tatana mufundzisa a tshikane naye a va a chata na mine swi ta famba hi kwihi hi ta langusana njhe loko hi tlhangana la ndleleni hikusa fane ku mamana ni hlayeni kambe va tshikane na papa yi lwa ni gangisaka namuhla hala fuzi a vamakwezu lava hi khongotaka xikan'we xikan'we la khezekini loko va ta ku swinxwela leswaku ni fambelana na papa yi mufundzisa hikusa va swi ta swi nga nasetika loko va ta ku swinxwela leswaku ni fambelana na papa yi mufundzisa va ta ku yini ha mine hikusa ku ta tlhasa leswi na ha tikhoma mayo tanihi ku hlaya kwakwe a nge a hi tikhome hi miyela hi ku ntse va to vona hi muchato kutani a le heyi a ni swi tivi kumbe ni li yini na pfumela hi ku hetiseka kumbe ni hlehlela ntshaku hikusa phela ni i papayi wanga lweyi a ni swi tivi hi ku ni byo kati na byi julowu phokeke futhi ni dumbisiwaka muchato ha ni nga byi yala kambe heyi mhaka leyi ni ganaganisaka ngopfu hi leyi ya ku i mufundzisa hala futhi a nsati wakwe ni mutivile xana loko hi to chuka hi ku nwanwanwa la ndleleni swi ta ya hi kwini ke na ganaganeka hi swoswo kutani a ni swi tivi leswaku ni nga ku yini ni kombela madoda ni masungakati leswaku ma ndzi pfuna a ku va ndzi ta huma ka mpingano lowu ni pfunani Hebusana mbiloko aku haa unga yali ahisan chumu leso. Ehi, ninga yali mpela maza. Mbiluli yanga shizu ungui. Shini chela shinyana shiza mbiluku nipimisa makali. Shana kengu ni madoda ni masungala kate. Nguini tinyale swaku hii. Nipumela mchato lono dumisu waka hata na mfundu saa kee.

0: tihlayo kunene ti tshamisekile akuva hinga swikota kuva hi makale hi doka dukisana makale inga humela nwani na lwa heta league namuhla kambe dzimbe nda masiko yo tata kukuma na u tshamekola ka xikolwana la iku gadla kutane unga switivile swa kufuta enja yini kasike namuhla uta jika ukuma nyana xa ukazi tinhlayo hi to ti hinganati 8284-3480 8231-05751 na 8432-12-287 hi fonele hi navela ku va hi twa mavonelo yakho xifuva xakho hi le ka nongonoko a hi hanyi na hi losela hoyo hoyo ha ku hoyozela mimani
1: ani mama
0: nnaoma
1: kama matolo si
0: ahe tatana makamo
1: afambulo awo unene ungabuya mfundisi phela ndiyakuzwa mfundisi liya mfundisi asikazade kahandle wansati yi anga ta mfuma hi mirhandzu leyi lavaka murhandzu a ya teka kona nkarhi yitini mfundhisi a vana va kuva va teka kuva iwetiva yena
0: ya a hi kuma na hombe na tatana makamo u nga tlhela fuzi u sindzisa ku vu hi fonela fa u buya ni mazito ya ku nandzika swinene hi tlhela hi sindzisa haleno ha ku losa
2: awuxeni papa elivomo
0: hina kokwana
2: u pfuxelana na mama na xiluvana barlouch kabra na swi twa papa
0: swa twakala
2: mufundhisa loya wa luta
0: wa luta
2: a swi fambelani n'wana wa ke musa Eshi a nga mfundisa tlhela ka kona n'wana kola ndzeni ka muti a ta va byela yini leswaku leswi vana va nga mi nga yendli aleto swa fana na me ni nga mamba na xiluvana laha ndzeni ka muti loko no encekana a vana ni ta va byela yini
0: ya
2: na me mamana ni encekana
0: haw
2: me ni geleza me ni ganta gama ni hlamala n'wananga wa xisati ni ku heyi u nga gelesi o swi kota a ta va byela yini yehe leswaku leswi vana va

Pietro Porro. Assinza vete leana ka mabelele ya kusaseka leana. Bakhona ibhayena lwakhoneke akunye enhloko leana. Pedro aguyini ke leana. Bakunya mpela Pedro Porro. Apeta mabalizeni swa mbavela Austria. Kambe afisena hela. Swivoni tolo ka Senegal. Senegal a humelela mambiri. Hitimele tinharu ntsena. Belgica a hlantswi Senegal hilaha ku kalaka ku nga baleki. Va huma lava bele va ntlawa wa Spanya layana mpampe pali ku ni xikhatiso layana. Enhleni ka mupeli wa Spanya. Kasi Pedro Porro hi loyi ke a endleke a golo lavumbirhi ka ntlangu lowu na li lumba Spanya. Nkarhi lowu ku vuliwaka leswaku ku fanela ku ve ku poziwanyana mati ka intervalo wa hidratação. Pedro Porro wa 26 wa malembe pela totenyane hi ta nyimanyana na hina wu hidrasi ku ve hi phuza mati ya vuya u nga ri khala.

0: Zona Recal, 22 horas nem 31 minutos. Recal, o Cico Gama está no Itamir, Espanha, e é na Uina, corri 2-0. Eu lá, o 16 avos de final, e é uma pesquisa no Recal, Canadá, Estados Unidos, nem México. O Inguissetu, o Ranzé, a Nicolau.
1: Kunene ile ka mina ulei nyi ka waka i FIFA ka mundial lo nkarhi lowu faneleka ku ve puzi wa mati golo la Pedro Porro loyi ka endleke a golo la vumbirhi ka madlambu lawa ya nyamuntlha ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri na heleka ta mundiale wa 2026 lowu beliwaka Estados Unidos. Pedro Porro loyi a belaka ka ntlawa wa Tottenham, 26 wa malembe, 68 kilos. Ntlangu wa yena wa ukamu loyi a nga belaka wona ya belika Sporting e Portugal, mpeni loyi a belaka tlhelweni tlhelo la xinene i mpeli loyi ke a nga ni mabelele ya ku saseka wa swi kota ku londzovota mikhandlo hinkwayo leyi a nyikiwaka ku ve ni a endla xo karhi. 70 minutos ntlangu wu ta va wu sungulisa, vatlhokanyisi na vona va londzovota minkarhi leyi ku ve va nyikela a minawu yi nga leyi ngaki. Emanikeli loyi a nga ta huma ni bola layana. Xipanya a cincile vabele ku nghenele mobele hi a zama ku cikisa kahle tinhlayi ta kona. Ku nghenele Ferran Torres nakona ku nghenele Michael Merino. Va huma laya vabeli va ntlawu wa Xipanya layana ta ku yini a hlerisela ndzhaku layana va zama ku kangela layana ku na nchumu a ku yini ka nakona bayena humile Torres na Merino va ta ku yini ke laya vabeli manikele va nga ta huma ni bola layana vabeli va ntlawu wa Austria hi nkarhi wutsongo layana va le ku ni xikhatiso henhleni ka mpeli wa ntlawu wa Espanha. Até que ele é Ana. Bata uma Ana com fica no mulo Espanha 2 Áustria 0. Joga pelo ata o Espanha Ana vai com tinha vale sem saber tanta cola com a camane. Com a caca. Mbele. La porte. Aba por ela ele chama pampen Ana tor. Torro ali ku nghena swoswi a thambile a zama ku khona layana nga fikanga ku kurhela ku veta pfunisa layana leya ka vabeli va Austria bola li luza ku fanele ku ve va cikumetela bola vabeli va ntlawa wa Austria me hikusa va le wa ugamu le mukhumbeke layana nada Xipanya mpela ku kurhela teka bola hi tlhelela mapelele ya xibaba a cikumetela layana famba Torres layana kasi nkarhi wutsongo ku ve va tekile vabeli va ntlawa wa Austria a ta ku yini ke layana a peta la kupaka ka layana vabeli va ntlawa wa Xipanya va ku yini ke layana kasi va tekile vabeli va Austria va ri tlheriserha ndzhaku la kumekaka mani Alexandre a nyimeka layana wa luza ntlisa Alexandre a beta bola layana xa ntloko swinene layana va famba vabeli va ntlawa wa Xipanya ku ve va pfaletela ntlangu layana a suka layana a peta etlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka Conrad va ku yini ke layana kamukela bola mpeli wa ntlawa wa Xipanya Unai Simon va ku yini ke layana va peta bola xa ntoko swinene ra sindzaveta layana cuka vapeli va ntlawa wa Austria mpopepana ku ni xikhatiso layana wa khala layana Marco Andarvo Anarkovici kala layana Marko Anarkovich layana Spanya mpela nga hana xihantla nga hana swa ku yini ayenda ku hinkwaso ku vene eti sant lo bata famba leva pele mankelwe ku kurela peta pole senta ku neka tori stori xa ku lintwe angran matimba tori swe va tsema va pele vantlawa wa Austria kasi nkarhi wutsongo ku se hinkwaswo lomba mana swi lomba vapele va ntlawa wa Spanya Pedro Porro teve bola layana va ta huma bola vapele va Austria va tlhelela ndzhaku layana kumbeka ka lexandro xandra ku le ntswi a swi ndza veta ka Stephen Posch va ta ku yini layana va tsema bola layana kasi lisalela mani lisalela mapele va Austria va Spanya mbampe pale kuni xikatiso layana ehleni ka mpele wa Austria parra jogo kuni ku chovachovana layana ka mapele a famba layana kapitan wa ntlawa wa Spanya Rodrigo kasi va chovachovana layana va ta ku yini ke layana swi vula ku ve ku ta lundziwa xikatiso layana hi vapele va Austria wa nyimeka layana mpele wa ntlawa wa Austria vakarhi va bulisana layana vapele ni mbopepo nga ku se swi tshamisekile va suka vapele va Austria a ku yini layana mpele wa ntlawa wa Spanya sama ku huma layana peta xiantako swinene layana va ta kongoma pambeni layana bola laha fikanga va cukumetela vapele va ntlawa wa Austria layana li tsika kuve va cukumetela layana a mupele lweyi wa ntlawa wa Austria va sama ku kunya nhloko layana va ta paletela layana hinkwaswo vula leswaku bola li fanela ku ve li cukumeteliwa hi vapele va ntlawa wa Spanya va ta huma layana vapele va ntlawa wa Austria layana ku ve va londza xikatiso a ta ku yini ke layana mpele lweyi kasi a hi wa Austria va Spanya a li peta ka Unai Unai a ku li ntwi a suka hi mpfumawulo a peta layana xikarhi ka kampo va ta fambisana layana a ta chova pambeni va ta famba cuka nghozi cuka yamini yamini a peti layana kumeka ka toris toris a khonile vapfala vapele va Austria layana va sindzisa layana vapele va Austria ku ve va tsema bola ku fanele ku cukumetela layana ku lombaka ntlawa wa Spanya cukumetela ka bola ku lombaka vapele va ntlawa wa Spanya va ku yini ke layana vapele e bola la ku cukumeteliwa layana va famba laya ku ve va cukumetela bola va na xihantla kasi va li bola la kona ta lundziwa layana yamini kumbexana yamal va ba bola va kunya nhloko layana endlula nghozi a ta ku yini ke layana bola la balize lumba ka Austria va ta suka laya vapele va Austria va zama ku sindzisa layana kumbe va nga zama ku pumba nyana katsongo hambi kumbe va humelela mpela leswi mundiyali mpela hinkwaswo swa endleka ti ta ku gamu mpela ti nga tshuka ti endla xihitani va huma vapele va ntlawa wa Austria lava tlhelisa bola ya kalxandre lexandra ku lintwi ya bola ya mpfumawulo va zama ku sindzisa layana a va sindzisa ndzhata kumayisa kampfu va hlalela ndzhaku layana a ta ku yini ke layana mpele wa Austria a ku lintwi layana pete xandra ngopfu swinene a kongoma wa famba layana a li peti layana a ta khona apfalile laya na mpelo wa Spanya laya na tsema nkaro ko enela bata famsana laya va pele man kelwa ngata uma laya na mpelo wa Australia laya na kangela laya na pete sa ntoko tsine na ratso ka tsema laya na veka etselwene swale ka Austria ata kuin ke laya na sa pete laya na tsuka ngozi bata fama laya na ata pete laya na Aba poran tretelwene. Pelwa Austria. Mupele. Chu kwemeka. Bata uma laba pelwa ntawa. Spanya va babola lena mfaulu lena joga Spanya lena asitaveta veka kashifuva valungisa ntlango vahlela ndzhaku va humelela 79 minutes peliwa ka doxi Spanya 0 Austria turisni pola ani mambiri vanharhu alipeta lena kumaka ka mane kumaka ka mupele Pedro alitlherisa layana va ta huma layana va tsema peli va Austria alpeta la ka Rodrigo kaptawa kulintwi ngata famsana layana vakame kampu yilumba ka Austria 79 minutes peluaka liya ka Rodrigo kaptawa alpeta ka kukurela kulintwi alitlherisela ndzhaku la kumaka ka mane kumaka ka mpelo ku Barsi va ta kuyini layana va ta peta bola layana va huma va ta zama ku sindzaveta layana apeta ka kukurela kuyini akhonile aya ka mala choti mabulu layana kunene mapela kusaseka layana ya Marcus ka ya kukurela lipeti ka torja zangu sinzibeta layana kasi ala umanga ata uma layana mpelo ntawa Austria ata kulintwi andzola dzatawa vayisa kampo vata famba layana vapele vula kucukumetela ka bola kulomba ka ntlawa wa Austria kulintwini layana ta huma layana kameyo kampo yilomba ka a Spanya asintaveta layana aveka tlhelweni vata famba ako ka xibalakata papola ndlula tlhelweni indlula nghozi mapalizeni ya Spanya 81 minuti peluaka 0 Austria 2 Spanya pola la baliza lumba ka Spanya va huma vapeli layana joka Spanya ta famba Spanya akuyini ke layana apeta bola layana va ta famba joka nghozi a ta famba layana torix akuyini a va mutekelile layana zama ku lunghisa ntlangu layana mpeli lweyi wa ntlawa wa Austria a ta kuyini ke layana va luza vapeli va Austria a suka layana Alexandre wa ti vona ngaku se amala yena ese ifanela ku velulamile ku veya tamuka vamo vapeli va ntlawa Austria va babola mpfumawulo kokoma tlhelweni layana markelwa humaka layana mpeli wa Spanya va ritimuka layana va wisana kukurela teka bola petela ku vaka tori xa kulintwi mbompepo layana ku ni xikatiso layana kartawn amarela lwi nyikiwa mpeli wa Austria swa fana se humuka ni loko ntlangu helisa xileswi Gecha cartão. Cartão. Linha que é 7 Posh. Até que ele é na pele. Bola lá. Os catis vão até a lumba. Estava lá a Espanha. 83 minutos, o outro bom na Espanha, só com o Anzulu. Há o Beco Cecília, lá com o Leva Caco. E a Mine. Há o Lentrinho. kasi lweya ya mini ila mini ya mal ata huma layana peta pole sianta kopsinele layana vasema kukangela layana Spanya lweya sama kunganga ingetela nyana hanzu layana peta kakurela kukurela peta katori story shakuini layana atlantwela layana vata huma chukanguza tafamba layana vapeli wantlawa Spanya kanzi nzelo kukumo sinene grand circo central ata famba lena sianta kopsinene vakuini vasinza veta lena vasinza veta vasama kuve Ba poselana lena kuve vata huma hi majumela a famba lena turis turja kuntwe ata famba lena ata kona akonile akuna munhu a papola lena pakata lena pelu anta wa Austria lwa pfala ka nkarhi wa ku enela ba wini ke lena wakala lena kapitan wa anta wa Austria, 84 minutos, Beluaca. Bata Queen, que Lena Bel. Bata Susa Bola, Lena. Kasi, Capitão Antawa, Austria. Luka Susa Bola, Lena. Wauma, Lamine Yamal. Wow, uma layana ya mal. Kaunda wele na kugena gavi. Afaman pola layana, wapilu wantawa Austro, mpompe pola kunisizatu layana. Nesini kampilu wantawa wa Spanya. Wapilu wa Austria, wapilu ni shoko. Baluzin hlo kompela aba beli mnenge fo bela kwet sankari matsamela bona a huma lena pelu anta wa Spanya layana aba bona ntsa toka mesa kapo ata kuini ke lena na sama ko tsetsela pelu wa Austria ka quarterate ku bene ata va alungisa kahle atlango va huma va beli man ke lwanga ta man pola lena pelu anta wa Austria aba bona mfuma wulu quarterate Kasi 86 minutos de Beluaca. Chotantena. Chotan 86 minutos. Chotamunantena. Kaleti. Tanau. Bauma leva pele. Marca longa. Tauma. Chukan goza. Ta fama pelo Espanha. Leram. Pompepo. Sena. Achupuil. Leram. Kana. Chum. Batauma. Pelo va Áustria. Basama gula honra. Antena. Ata kuini ke lena vapele, ata sintisa lena. Asuka lena kangela kona pola. Atsema lena vapele vantlawa wa Spanya. Atsema lena manikelo nga tamon pola lena. Vapele va Austria, Austria zama kulungisa ntlangu wa tivona swaku nga ku angana mukhandlo ku enela lena ku sakutola veka ku. Aí entra uma golma narro. Como se não entra uma mbira, que vem com o atlango, que é uma prolongamento. Vai uma leva pele, mas que longa está uma por ali, não pelo anta uma Espanha. Aqui em que lena, se santa, que vem com o santango, lena. A vana se anta. 87 minutos, pelo a 14, Espanha, 0, Áustria. 16 avos de final. E na rádio Moçambique, Zongla Tico Maputo, Gaza, na Nhambane, ele quer tanto tango, louva, tá famba, leva, pelo vantau a Espanha, leva, xa, lanzaco, leva, marca, longa, por leva, pelo bê. E o Nai Simon, quarta-rede, já, papola, maura, ringueira, pacate, leva, vá uma, vá pelo, vá Espanha, vá, na chanta, leva, café, apeta, bola, leva, antes de lançar, não começa a campo. Vá na chanta, já, um grande pambene, 88 minutos, pelo Aca. Kalem kalem pelo kutawa melanka roko shengetela kukurela apeta pole senta kosinene kulu kulu kulu

0: Michael! Colombir! Asinzaveta layana! Mapeleli ya Spanya mpela ya kuve! Ahitisela mpela! 3 Spanya! 0 Austria! Aka na swilo anga endla ka swona. A humeleli lena ku kurela ya mbukela bola nkarhi wa ku enela. A kona lena kasi. Michael a humelela nkarhi wa ku enela al Sinzaveta. 3 Spanya. 0 Austria. Swa komba leswaku ha Austria wo muka mpela. Ata ku yini ke lena mapeli mani ke lwanga ta huma lena. Abelwa ntlawa wa Abelwa ntlawa wa Austria Vai vanga ta huma lena Va swi vona leswaku epa Aka na swin'wana vanga endla ka xona 89 minutos de peluaka Ngali kale pela tava ka minuto 90 Lana ke nga tava ku nyimela ti minute ta xengetela 90 minutos pelo a conga calen pelo que tava ni minute ya xengetela ba uma ba pele lana man ke lwanga ta huma lana ba pele ba Austria ava fika nga lana swi tsha ka kurela kurela ku lentwe wa Spanya lana zama ku tsita veta pambele lana ba tsema lana ba pele wa ntla wa Austria ka na nchumu lana bom pepo lana lu nskati sente ka pele wa ntla wa Spanya ba huma late vantage ya win lana pele wa Spanya Avana xi handla ntlangu lowu na majuvano na magugu pelwa katsongo kancane kancane vakuyini ke layana vatsema vapelwa ntlawa wa Austria akafane ku hlwelisela 6 minuti xi engeteliwaka ata kuyini ke layana ata huma layana vapelwa Austria valuse mapola manaru ya ku kala ya ngulo va lunghisa mapasaporti ni mali ya vona ku va tlhela va ya kaya Kana xinwana nga ta endla xona vatsa va bola va pele vantla wa Spanya. Ata ku yini ke lana. Apeta bola lana la lu va pele va Austria. Azamanya na gol la honra ku pechana. Asta veta sina pambene atlamkela. Unai Simon. Quarta rede de vantla wa Spanya. Karateka lana va kuzele vantla wa Austria. Aguin lana pelo vantla wa Spanya lana kuni katiso lana. Mes katiso lana. Enquanto lom pa Spanya. Spanya blanga na xanta. Wa humelela. Chetelo emune. Kaleta ntlano na yinwe. Mbappe pa ingetle ke tona. Spanya a chicha vabele. Wa uma la porte. Wa uma lena la porte. Ta won selwa ngene ke layana. Kungena. Ayo mo sanga kahle kambe fumeni ka nkarhi ta swivonisisa
1: Mike Pobile
0: inkomo
1: Mike Pobile
0: inkomo idrasio va huma lava pele vantla wa Australia yena ku lentwini yena tlhelisela ka quarter rage la yena avana xihantla mpela hinkwaswo komba leswaku se va luzile mpela hambi mahlori mpela mange tshuki maendla leswaku va humelela kambe tolo swivonile 3 wa timinete ntsena ku humelele mahlori kambe hei lawa ma nga tshuka matsandzeka mpela va famba lava pele vantla wa Spanya layana emanlweyi ku kurela zama ku peta bola layana va sinzaveta laya vapele va Austria va ku yini ke lela va sinzaveta layana na vona vana xihantla kambe va lava gol langora va peta bola xihantla ku swinene lena tshuka nghozi ya ta famba layana va tsemile vapele vantla wa Spanya va lunghisa ntlangu vapele va Spanya. Ama gulisensela lena ka Dzatlo upalaka kampu layana mpwapepo layana lekun isikhathiso layana ehleli kampeli wantlawa ya Spanya loko kuti alundziwa isikhathiso layana mpeli wa 3 na 44 segundo kati minete leyi engeteliweke mbwampepo nkali khale mpela swi tava swi chipa va ta famba laya vapeli vantlawa wa Xipanya layana hi xanta kopi swinene cuka nkosi va ta engetelela wumunhu va famba layana a ta ku yini ke layana a koka layana kasi lintswintswa bola etlhelweni kule ni mabaliza kasi a yi kule kusuhaninyana ni mabaliza ma khomeliwaka hi Alexandre khomeli wa Austria a swa ha kombi nchumu mpela 4 minutes ku chota ntsena yin'we ni hafu nyana ka leti engeteliweke mbompepo 3 Spanya 0 Austria va famba lava peli va ntlawa wa Austria etlhela va na mabelele ya xibaba va ta famba layana a vitana layana ku tsema mpeli va ntlawa wa Spanya mbompepo layana le kunini xikhatiso swi na ku fanele ku ve kucukumeteliwa bola layana ehleli ka mubeli wa ntlawa wa Austria va cukumetela bola vapeli va ntlawa wa Austria 5 minuti xipeli wa kochota ntsena minete yin'we Austria a nga wonanga ntlangu lana swa yantswa na hambi Senegal tolo a yindlile mambirhi a yo kala nga swi kotanga ku ve a hlayisa handzu lowu wa famba layana ku kurela wa Xipanya a tshemba leswaku ngalikhale mpela swi tava swi chipa va ta famba laya vapeli manikele va sindzisaka zeni apambeni layana kule ntswini a sindzaveta layana vapeli va Xipanya a va na xihantla mpela va humelela lani nga va mahlurhi mpela ku ve Austria ya endla magolo manharhu ku ve yaka maprolongament mahlurhi mpela va famba layana vapeli va ntlawa wa Xipanya lani se vo nyimela ku ve va hetisa ntlangu a va na xihantla va poselana ndzhaku va ku yini ke layana vapela vapela va Austria 5 na 52 segundos akaya nchumu xi nga endliwaka layana va ta ku yini ke layana vapela vapepa le ku ni xikhatiso layana ka henhleni ka mpeli wa ntlawa wa Austria kasi akaya na nchumu a ntlangu u gemetriwa lana 3 Xipanya 0 Austria hi nkatsakanyo ku sama statistika ni hinkwaswo swi landzelaka swi tava na Hidrasi Makondela hi tlhelo ra siniyana ivi ntlangu lowu a hi wona lowu nga ni majuvani makulukumba swinene lawa hi ma toloveleke ka mitlangu yin'wanyani ivi ntlangu lowu hinkwayo kumbexana mintlawa hinkwayo a yi dyondza Xipanya a nyikelele initiativa dyjogo ka Xipanya kasi a vulaka ku Austria a nyikelele initiativa dyjogo ka Xipanya lweyi a ke alondzovoteke mikhandlu hinkwayo ka xiyenge xa ku sungula swi koteke ku sindzaveta mabalizeni ya Austria ku fambeni ka minkarhi hi cukisisile Xipanya lweyi kumbexana ka xiyenge xa vumbirhi lweyi a ti kombeke vunhene u kulukuma swinene a ngheneke nani matimba laha a koteke ku ve a endla golo lavumbirhi se na le karhi ya londzovota mikhandlu yinene ni ku dludlika ka ndlondlo ka Austria Xipanya swi kotile ku ve a sindzaveta lavunharhu lanake a lunghiseke ntlangu ku a fika nomu lowu hi vulaka leswaku Xipanya 3 lwa tlulelaka ka xiyenge xa ma-oitavos di final Austria lweyi a mukaka kaya relato li ve mandleni ya Nicolau Mukavele kasi statistika ni leti tlandzelaka ta mitlangu leyi taka hi swisiyela na Hidrasio Makondela kusukela Imisori Provincial ya Nyambani
1: hi zona Nicolau hi ka 23 horas xa tikweni ga Mosambiki a xingetano hi mihlakano leyi nga sala loko swi ta ku umahora kokiya la hora yin'wi ntsena Portugal a ta ku mahlu na mahlu ni Croatia kasi ku tsika ka nhlakano lowu ntlawa wa Argelia ni Suecia va ta ku mahlu namahlo mihlakano leyi yi tobeliwa hi uma ni sinkorosh. Tshamela lego ntlawa wa Austria wu humile ka maphikizano lawa ya mundial aka lembe leki ga nyan'waka. Na swi tshamiseleku leswi hi 23:30 u ta fanela a wu kuma a Ultimo Jornal.
2: Madambu, magambu,
3: madambu.
2: Yami ntango ya kutisa miri. Yami ntango ya kutisa miri.
3: Yami ntango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa madambu yami ntango.